0: galadiman garin Rigacukun Malam Ishaq Ibrahim shine wanda muka yi da can kicibus da shi domin jin tarihin garin. Galadima Malam Isa Ibrahim ya ci gaba da mana bayani kamar haka.
1: Ainihin asalin tarihin Rigacukun Filani su suka kafa Rigacukun. Kadanawa ne Rumawa su ne suka tso daga Kadana. Lokacin da Allah ya kaddara za su tashi daga Kadana Rima yan Kadana Ruma sun so zama a Kano kamar yadda iyaye suka ba mu tarihi. Farkon zaman su sun aika mai martaba sarkin Kano din gari guda ne suke tare ba karamin mutane ba ne tawagan su gari guda ne kamar jama'a suke da ilkin bi suka aika mai martaba sarkin Kano za su je kasan shi su kiwo suka je jaka da je shaida mai martaba sarkin Kano na wannan lokacin ya dawo ya faɗi masa cewa ya yadda su shigo kasan shi su kiwo suna zaune lokacin a Katsina ba su taso ba a Ruma Rima Katsina suka samu wannan izini sai suka yi tawagan suka taso don su je kasan Kano su kiwo to sun zauna shekaru a kasan Kano kamar zama zai zauna nan za su zauna nan a kasan Kano sai ba su zauna ba har shi Abdullahi sarki Abdullahi yana faɗi min cewa su akwai yansu zuri'ansu cikin zuri'ansu ta aka aurar da ita a nan cikin gidan sarkin Kano ainihin cikin gidan sarkin Kano to suna zaune zama suna zaune sai kuma shawara ya zo musu za su tashi daga ƙasan Kano za su zo ƙasan Zazzau to kafin su taso sai suka aiko da tawaga jakada zuwa wajen mai martaba sarkin Zazzau ƙasan Zazzau kenan nan cewa za su zo ƙasan shi su kiwo suka samu izini wajen mai martaba na wannan lokacin suka taso daga ƙasan Kano suka yi masauki a kunkumi ne suka zauna to sun yi shekaru a nan suna zaune sai suka yanke shawaran to su ya kamata su samu wurin da za su zauna su yi gari su daina sauka da tashi din nan saboda wannan lokacin ana yaƙe-yaƙe irin na kamen baye kwari da baka din nan irin lokacin yaƙe dai irin na da to suka yanke shawara za su samu wurin da za su zauna su yi gari su zauna ana nan suka yanke shawara suka ce to Ishaku shi ne mai wannan gidan ana ce da shi Ishaku kakana kenan shi ya haifi mahaifina to shi ne aka turo shi aka haɗa shi da jama'a marakan shi guda uku su uku shi ne na hudu shi ne jagoran tafiya suka nufo nan kudu don su samu wurin da za su yi gari su zauna su yi kiwo su daina sauka da tashi to suna nan suka ya taho da shi wa'annan mutane suna yana tafe yana tafe yana zuwa nan gadan su ba lokacin muƙoƙin daji ne ba wai ƙanƙanin daji ba daji ne sosai ko mu a bakin layan ma na baya-baya na mun san akwai daji ba ƙanƙani ba to ya zo sai suka yi dace a nan gadan su ba wannan lokacin rafi ne ba wani gada ba tunda lokacin ba hanyar mota ba hanyar jirgi duka wannan ci gaba guda biyu Allah bai kawo shi a wurin batukuna tunda a lokacin muna mulkin turawa ne sun zo bayan sallan azhar kafin sallan asar ya ce samari ina za ku yi a wurin shi a lokacin su samari ne a wurin shi dattijo ne wani tsoho yanda shi wanda suke bani bayanin nan na yanda suka same shi shi Ishaku kenan ne wannan gidan to sai ya ce iyayensu ne suka turo su don su zo su samu wuri da za su yi gari su zauna su daina sauka da tashi a lokacin da suna tauka akwai dabbobi kowane gida suna da shanu da jama'a ba ƙanƙani ba Filani ne san ta ganin filantancin ne sosai ba wai filantanci haka na sama-sama ba filantancin ne kawai to sai suka ga wuri da za su yi gari kamar yanda ya ba su shawara suka sare wannan gidan shi gidan Isyaku kenan wannan suka sare wancan kuma gida shine gidan Ibrahim suka sare wancan gida shine gidan Abdurraziki to akwai gidaje dai da yawa wanda ke duka nasu ne na Fulani wanda suka abuna amma dai ukun nan shine suka sa suka alama don kar su bace in suka taso suka wuta shi daga cikin suka je suka shaida musu to ga abin da suka gani ga kuma shawaran da suka ji ga kuma shawaran da wannan bawan Allah ya ba su suka taho kuma ga shin abin da suka aje ranan da za su taso daga kunkumi zuwa nan wurin da Allah ya kaddara za su yi gari suka sai zama gari anan
2: duniya mai ban mamaki saya ka da wannan wani kuma wurin ka da gidan wani kuma gidan ka da garin wasu kuma garin ku kai bar dai mu a garin
0: shin ta ina garin ga cikin ya samo sunansa Malam Isa Ibrahim yayi mana bayanin yadda aka samu sunan garin
1: yanda aka nada mu wannan gari riga cikin suna zuna can tsallake nan hayin wannan rafi da suka yi rugaki ana yin wani abu ana ce da shi cikin cikin wa'inda yawa sun san shi wani abinci ne wanda ake toyawa na game da dabbobi ake nono to Fulani sun san yadda suke safara shi suka juya shi yake zama cikin to sai a ce za mu je cikin za riga cikin sai cikin cikin inna shine ainihin riga cikin sunan riga cikin kenan tannan ne ka samu
0: galadimin garin riga cikin kenan Malam Ishaq Ibrahim ya cika bada bada tarihin garin riga cikin ta yadda ya fara samun sarakunan sa
1: mai martaba sarkin zazzauna wannan lokacin ya aika musu cewa su aika da wani daga cikin su wanda zai shi jagoran su sarauta sarkin Fulani riga cikin to a lokacin su suna da kuɗi suna da dukiya suna da jama'a sai suka ga kai su sarautar masu suna kyamanci ga su kuma malamai ne masana littattafai sosai gwargwadon iko dukansu Allah ba su sani gwargwado sai suka kyamaci abin to daga nan tunda za a zauna ba za a zauna ba shugabanci ba mai martaba sarkin zauna wannan lokacin ce to ba za a zauna ba shugabanci ba tunda ba su aiko da wanda zai shugabance su ba sai aka nado wani haɓe hakikanin gaskiyar magana ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya har yau da muke ciki
0: shin wani sana'a garin riga cikin da mutananta suka shahara da shi bayan sana'ar noma da kiwo da suka gada daga kakanninsu Malam Ishaq Ibrahim ya yi mana ƙarin haske akan sana'ar da suka ƙware
1: to alhamdulillahi riga cikin muna da mahauta awa da kiwo Fulani kenan da noma

0: daga gidan gwamnati. Shirin da ke duba wasu muhimman lamura da suka wakana a gidan gwamnati. A cikin wannan shiri
1: kuma har yanzu dai banda nan abubuwan da muka samu kwanan nan inda ake bin posta na ni a matsayina na gwamna da dan takara na Dr. Yakubu ana sarewa, to ba abin da ya fito a karara wanda ya kawo batanci. To mun san masu yi kuma mun san masu sa su sai a matsayinmu na shugabanni, amma muna takunkumi wa kanmu saboda tsoron Allah.
0: Madalla, yawan tashin hankali tsakanin magoya bayan jam'iyyu sakamakon yage fosta ko kariya allunan tallan 'yan takara da wasu ke yi na daga cikin matsalolin da ake samu a ƙasar nan da zarar an kaɗa gangar siyasa. Ganin irin wannan matsalar ta fara tasowa ya sa gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a matsayinsa na babban jami'in tsaro na jiha kuma jihar da aka santa da zaman lafiya ya yi kira ga jam'iyyu da su ja hankalin magoya bayansu da su guji aikata duk wani abu da zai iya haifar da tashin hankali sakamakon bambancin siyasa. Gwamnan wanda shine jagoran jam'iyyar APM na ƙasa kuma ɗan takarar kujerar sanatan Bauchi ta Kudu ya ce akwai wasu ɓata gari da a yanzu haka suka fara yage masa fosta, shi da ɗan takarar gwamnansa na jam'iyyar APM, amma ya yi shiru ya kawar da kai saboda jagoranci da ke kansa da kuma buƙatar a zauna lafiya.
1: To mu a matsayinmu na jam'iyyar APM mai rogo a kullum muna takunkumi wa kanmu kuma muna godiya Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗan takarkarunmu kun ga yadda suka fito, mun tantance kuma mun yi tsakaninmu da shugabanni wato stakeholders masu wada tsaki da kuma ƙanana da manya, inda 'yan takarkaru suka fito tun daga gwamna har ƙasa. Kuma haka kazalika na ga sauran jam'iyyu ma sun yi, wanda kamar yadda aka samu a baya ba a samu yanzu ba, babu kwaramiya da yawa, babu faɗe-faɗe da yawa. Kuma har yanzu dai banda nan abubuwan da muka samu kwanan nan inda ake bin posta na ni a matsayina na gwamna da dan takara na Dr. Yakubu ana sarewa, to ba abin da ya fito a karara wanda ya kawo batanci. To mun san masu yi kuma mun san masu sa su sai a matsayinmu na shugabanni, amma muna takunkumi wa kanmu saboda tsoron Allah kuma saboda ƙanƙan da kai kada ya kasance mun ɗauki babban guduma muna kashe kuɗa. To kar su ce kuɗa yanzu kuma kar su shiga hancinmu, ya kamata a daina. Mu da muke da gwamnati a hannunmu bai kamata a dinga sa mana hannu a ido ba, yatsa a ido ba, kuma za mu ci gaba da yin haƙuri mu ga cewa

0: an zauna lafiya su shugabannin tsaro ya kamata su kasance ba su nuna wani gefenci wajen ganin cewa an yi kowanne ba ni abinda nake cewa a tsaya a yi zaɓe kada a min magudi ni ba zan yi magudi ba kada a ci mutunci na ni ba zan ci mutuncin kowa ba wanda ya ci mutuncinmu ba za mu bar shi ba saboda mun san daɗin ƴancinmu kuma mutanen Bauchi har yanzu suna mana suna ganin mu da kima suna mana mutunci mu ma muna ganin su da mutunci shi yasa kowane irin kankan da muka yi da hakuri muna yi ne saboda Allah kuma saboda mutanen Bauchi amma sauran mutane da suke ganin za su yi amfani da ƙarfin gwamnatin tarayya ko wani kuɗi ko wani abu su san cewa mu ne gwamnati a nan kuma komai ƙanƙantarmu mun kai ga wani matsayi wanda ya kamata su ba mu kimanmu da girmanmu wanda Allah ya ba mu kuma za mu ci gaba da yin haƙuri da mutane.
1: Gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad daga batun jan hankali game da zaman lafiya a kakar siyasar shekara ta 2027 sai na karɓan wasu magoya bayan jam'iyyun APC, PRP, PDP da kuma AGC. Karkashin jagorancin tsohon shugaban karamar hukumar ta Fawa Balewa Alhaji Abdullahi Shaibu Barkono da gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya yi zuwa jam'iyyar APM. Taron canja shekan dai ya gudana ne bisa wakilci daga kowace karamar hukuma a ɗakin taro na Banquet da ke gidan gwamnati. Cikin jawabin shugaban tawagar wacce ta kunshi dattawa, matasa, mata, Alhaji Abdullahi Shaibu ya ce saboda irin jagoranci da gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad da kuma ayyukan da ya aiwatar a gwamnatinsa yasa suka yanke hukuncin barin jam'iyyunsu zuwa jam'iyyar APM domin su mara masa baya a takararsa ta sanatan Bauchi ta Kudu da sauran 'yan takarar jam'iyyar APM.
2: Wannan tawaga da take gaba da kai a yau mutane ne daga jam'iyyu daban-daban da kuma local governments daban-daban wasu retired civil servants ne wadda mun kai kwanaki muna tattaunawa a gidana muka aminta a ƙarshe akan cewa za mu yi tafiyan wannan jam'iyya naka mai albarka kuma bisa ga la'akari da irin ayyuka da ka yi a fadar jihar Bauchi da kuma duk local governments ɗin nan guda 20 bayan mun tattauna mun aminta cewa mu gabatar da kanmu don mu shiga tafiyan gadangada ya excellency kamar yadda na faɗi wannan cin wakilci ne muka yi bisa ga la'akari da yawan jama'an da suke tare da mu don dukkan local governments ɗin nan wallahi muna da magoya baya da basu ƙara da basu kasa dubu ɗaya ba dukkan local governments ɗin nan guda 20 kada na tabbata inda an ce za mu shigo da su ne sai dai ƙarancin abin hawa shi ya sa ba za mu iya kasuwa to amma alhamdulillahi wakilci ma alhamdulillahi ya excellency duk abin da aka tauna kuma ka aminta aka ba mu wani insha Allah dukkan yan uwa za su ji sako ya excellency kamar yadda na faɗi tun ɗin nan wallahi mun kon biyu muna tattaunawa kuma da a tunanin mu a tsarinmu da ya zuwa yanzu watakila sai dai ana magana duk local government ɗin da aka je za a karbi dukkanin su ne kawai don mun so da kasance mun gama zaga 20 local governments ɗin nan gaba ɗaya to ma it's not late tun da yau Allah ya kawo mu gabanka kuma mun gabatar da kanmu mun aminta cewa a yau dai a duk gwamnatocin da aka yi a baya in za mu yi adalci wa kayukanmu wallahi babu gwamnatin da ta yi aikin da kai sau kuma shigowar mu gidan gwamnatin nan ma wallahi kafin mu yi loketin wannan ɗakin taron wallahi mun bada ran kai sai da aka ta daraktin ɗinmu so wannan aikin gidan gwamnati kawai in ashe ka tsaya wallahi ka yi abinda dole za a ji ma ana saka a tarihin jihar Bauchi bare an taɓa sauran ayyuka da ya shafi hanyoyi gyaran asibiti ya shafi dukkan local governments ɗin ba inda ya tabbata ba a musu hanya ba kuma ana ayyukan wuta da yawa wadda yawancin mu sun sai ga to tabbas waɗannan ayyuka kamar yadda muka aminta wajen zaman mu ya excellency ba mu so su tsaya wallahi ba mu so su tsaya muna so a ci gaba da duk mai son jihar Bauchi a zuciyarsa ɗaya da kishin jihar ba zai so in ka tafi a ci ayyukan nan sun tsaya ba saboda abubuwan da suke faruwa a baya ya excellency in banda zuwanka ne za mu ce waɗansu ayyukan da aka fara yi aka bari ka rundume su ka ƙarasa su sauran gwamnatocin baya wallahi sukan an zo suka yi abandonin waɗansu ayyukan da aka fara ne ba su ƙarasa sai dai su fara nasu sabi to bisa ga la'akari da irin wannan abubuwan yasa muka ce dukkan ɗan takarar da ka tsayar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبي الكريم. رجل ما قوم من جهر بوشي. Distinguished Senator Bala Abdul Kadir Muhammad, mai girma mataimakin gwamna, sauran manya-manyan baki da suke nan, kakakin majalisa, ɗan takararmu na gwamna da mataimakinsa, sauran 'yan jam'iyyar APM, jama'a assalamu alaikum. Yau mun zo za mu fara lancin ɗin campaign. Campaign na APM jami'a mai alamar rogo. Da yawa za su ganna ɗaya a nan wanda za a fuska ta fuskar wata jami'a ne mai lema. Da muka gane leman nan tana da matsala, ba ta son arewa, ba ta son 'yan arewa, tana buƙasa sayuwa, muka fita muka rabu da ita. Saboda haka mun godiya a jami'ar PDP da suka fita 'yan PDP cap, muka dawo jami'ar mai rogo. To abu ne ya kawo mu nan yau. Yau mai girma gwamna, mun zo mu fara campaign. Campaign ne tsakanin mutum biyu ko uku, amma mu muna campaign ne a matsayin mu na masu abu. Mu muke da wannan constituency, mu aka zaɓa sau ɗaya, sau biyu, sau uku, sau huɗu, sau biyar a wannan constituency na Sakuma. Allah ya ji kan mai hona rabin wanzan shi ne na ƙarshe wanda aka zaɓa a wannan constituency. Yau mun zo za mu sake ɗora ɗanban neman sake zaɓe wanda muka kawo wani ɗan takara. To mun kawo wannan wuri ne. Mai girma gwamna ya hana mu cewa mu daina taɓa kowa, mu yi campaign a bisa hujja. Da Allah ina roƙonku, duk sauran da suka zo za su zo campaign su gaya muku. Mu duk wata ward da take da wannan constituency ko duk wata ward da take Bauchi State, mai girma gwamna ya yi wani abu tabbatacce wanda ake gani. Saboda haka duk wanda ya zo muku cewa zai yi campaign, misali a jami'ar BRB akwai sanatan da muka zaɓe shi a wannan garin, da muka kai shi ya yi sanata, ya koma ya bar mai koma ABC, daga ABC ya koma BRB. Yau in ya zo wajen ku campaign a BRB, ku tambaye shi me yi wa ƙasar ku. Babu wani tambaya, ku tambaye shi distinguished sanata me ka kawo mana wannan ƙasa. Babu faɗa. In babu shi kenan ku ce to tun da ba kawo ba, yanzu babu ya kai ba. A jami'ar APC, gwamnan da muka kayar 2019 ya fito ya ce wai alhamdulillahi mutanen Bauchi sun yabe masa. A nan kai ne dai ƙarya kake yi. Wanda da ana ku raurara ku shi, waɗanda suka yabe masa shi ne ƴan uwa da suke neman wani ba wajensa. Mutumin da aka yi ba da vacation na shekara huɗu, mutanen da suka mutu ko suka shanye a bada vacation sun yabe masa, sun yabe masa. To ba ya yabe mar waɗanda suka mutu ba su yabe ba, kuma Allah ba ya yabe laifin da kai a wani, sai da shi ya yabe masa. So malam ka koma ka yi karatu a wanda ya yabe maka, kuma sai mun maka tumbur a ƙasar nan, sai mun maka tumbur ba ƙasar ka bane. Saboda haka ku fito ku nuna musu wannan zaɓe, zaɓe ne muka zo mu yi shi a gwanin dabi. Mu nuna wa jama'a cewa mu da shi. Abu da farko na ce muku, wannan wuri zaɓen mu an zaɓe mu sau biyar zuwa shida, an zaɓa wani sau uku, an zaɓi wanzan sau biyu, nan mazaɓar mu ne. To wannan zaɓen da tsakanin mai kaya Allah ya shiga hannun sanyi, an zaɓe tsakanin mai kaya da mara kaya, wannan ba abun mu ne. Bahaushe ya ce in kaga mutum da ɗan mukulli amma ba shi da gida ɓarawo ne. Haka ne, in kaga mutum da ɗan mukulli ba shi da gida ɓarawo ne. So in kaga ku tambaye shi ya haɗa shi da mukulli sada. So muna so muku gane a jam'iyyar da muke takara da su, ya yau anan wurin mun yi sarakuna akwai hakimi da hakimi ɗaya ne anan yanzu akwai hakimi guda hudu da da muka yi wannan mutumin da yake cewa an yi abe mar shin hakiman kun yi abe maza kasar da ya kori hakiman sun yi abe maza to su ne za su ra'ayi su ta kulaɓe su za ku zaɓe su za ku zaɓe su to babu faɗa ba komai ranar zaɓe ku zo ku dangara jam'iyya mai rogo ku tabbatar da cewa yaba kyauta ta kuici mai giro ya gwamna ya yi abubuwa da yawa a wannan mazaɓa ya yi hanya zuwa tun daga gamawa ta mutu ta nan ta zo nan ya yi hanya a nan garin ta wuce a zaki ya yi hanya zuwa a idas ya yi hanya zuwa kabin larabawa duwa ya muku wannan ya yi daga garin gari har ta kai baɗuwa to jama'a wanda ya muku wannan shi ne ne da ya muku neman alfarma a ce ba za a yi ba za mu zaɓi ABM. Na yi magana a kan cewa mu da hujja muke magana. Mu maganganun da ne wani ya zo ce Hamza ɗan iska ne da Allah ku rabu da shi. Abinda muke tambaya abinda muka faɗa ƙarya ne. A verification akwai wanda suka mutu ƙarya ne. A verification akwai wanda suka shanye ƙarya ne. Akwai hakimai ne da tattai da mugudumar da akora ƙarya ne. Gaskiya da ba gaskiya ba akwai wanda muka zaɓe shi senator zaki dokar gwamnati ta bashi kudurin da ya tafi amma da ya zo sai ya mata kashi zai dawo muku nan wallahi in ya iya zuwa muku nan ya tabbatar muku ku tambaye shi me ka mana a nan garin da za ka dawo neman kuri'a yaro ka zo ba mun zaɓe ka kuma alheri shi ne takenmu na APM. In mutum ya ce maka alheri ka ce alheri duk mutumin da ya zo ka ce kana masa fatar alheri in ya ce ba ya so to matsiyaci ne so ABM ABM ABM Allah mana mai alheri mun gode Allah ya saka da alheri salamu alaikum
1: to alhamdulillah mun saurari jawabin babban director general na campaign organization Excellency Dr. Yakubu Adamu PhD Honorable Hamza Akoshe Akuyam. To alhamdulillah a saurara don Allah ku yi magana mai shidan nan ya daina wai kaga don Allah ku yi magana mai shidan can ya daina don Allah yawa bari su kammala su tashi
2: yawan yawan yawan yawan yawan yawan yawan yawan yawan yawan yawan yawan yawan yawan kuma yawan yawan yawan yawan yawan
1: yawan yawan
2: yawan yawan yawan yawan yawan
1: yawan yawan yawan yawan
2: yawan yawan yawan
1: Salam dila. Me girma gwamna. Me magana na gaba. A daidai wannan gaba. Za mu yi amfani da wannan dama. Allah ku dan maza a wajen nan muna. To a daidai wannan gaba mai girma gwamna kafin mu gayyaci mai magana na gaba mai girma gwamna za mu da izininka za mu gaya ma al'ummar karamar rukumar zaki musamman mazauna garin Zakuwa mai girma gwamna rijiyar gudu tsadi guda 1,500 wanda aka gyara a wannan kewaye baki daya mai girma gwamna asibitin shaƙa tafi
3: ka inganta su a karamar hukumar zaki wanda yake da layi da tsari na fannin ayyuka daban-daban. Da girma gwamna, ɗaya daga cikin ayyukan da ka yi da makarantun da aka gyara da azuzuwa da kujeru da abun shan ruwa al'ummar da suke karamar hukumar Safuwa a bayanmu a nan akwai bohol wanda mutane sama da 2,000 da suke wannan kewayen suke mora mai girma gwamna. A daidai wannan gaban zan yi amfani da wannan dama in gayyaci ɗan takararmu na sanata mai jiya kuma mataimakin gwamnan jihar Bauchi kuma shugaban kwamitin shirya wannan taro da muka yi.
4: Raya da honorable Awal Muhammad Jatau Madugun Katagu ya zo ya aiki da

Godiya don Allah ya ce mai godiya kun mai hakuri bana dan mu saurari da magana diji ko zan yi magana mutane ba sai dai magana na godiya zaki ita ce zuciyar demokradiya jihar Bauchi zakawo gurgun namiji wanda lokacin ma muna haɗe da Gombe duk hanyoyin da muke da shi aka ce mun ya dama mu ya sanyi duk asibitocin da muke da su wanda suke manya-manya shi ya yi ƙauyukanmu irin su Duguri irin su Toro irin su Gamawa duk shi ya buɗe su ya taimaki mutane ba tare da ya san su ba ba tare da sun fito gefensa ba ya taimaki mutane babu adadi wato shine gwamnan gwamnoni a lokacinsa mai girma tatari Ali wanda kun san har yanzu muna koyi da shi kuma zaki da Allah saurara sun muna halarci a duk zaɓuɓɓukan da aka yi zaki muke ci a katago mu haɗa da wanda muke da shi a Bauchi ta Kudu da Bauchi ta Arewa zaki sun sake samu gurzo wato a wani jatau wanda ɗan amana na ne mai gaskiya biyayya kuma shigowar mu garin nan da za ta ba magaji na ya zama gwamna ba za rana saurara saurara a wancan karo na ba da tazaran kuriya 8,000 a zaki kawai wanda su tafi zaki su ne Toro alƙalai da tafi a Balewa mutanen da suke cikin gari da kan hanya sun yi goma wanda suke nan ko ba haka ba ne to mutanen zaki duk abin da ake ce an muku kamar ma yanzu aka fara insha Allah yanzu ne za mu muku hanyoyi mu inganci muhallinku musamman ma magana kogunanku da suke shan wahala

ni yo man man ora bala dora dora na ma all right do abin da kuka yi kun yi ne dai saboda idan mutum yana da kuri naga fushi a fuskan ku to amma ba lokacin yin fushi bane yanzu ga nan takara ya yi muku magana ga Yakubu PhD gani ga ɗan takara wanda kuka san shi ya daɗe yana yi muna kiran ku a yi roƙo daga sama har ƙasa a yi roƙo alheri ne roƙo alheri roƙo roƙo Bauchi Bauchi Bauchi Bauchi ta kudu Bauchi ta kudu Bauchi ta dakiya Bauchi ta dakiya Bauchi ta arewa mu ba Bauchi ta arewa Sakwa Sakwa Yamma na nema alfarma da Allah Yamma na nema Yamma na nema

0: yake ma duniya shari'a ba sai dai duniya ta samu ceto ta wurin su wannan ita ce magana gaskiya magana jinkai magana kauna magana tausayi shi ya samu kirsa ba mu da dokar shari'a da tace in kai zunubi a jejjefe ka mun samu wannan a tsofa alƙawari amma lokacin da ikkilisiya ko in ce ubangiji yesu almasihu ya bayyana duniya dauke da ikkilisiya jinkan allah ya sauko wa duniya sai magana hukuncin kisa ya ji safiya domin aya ta ce bisa ga alheri aka cece ku ta wajen ban gaskiya in ji manzo bullus a cikin littafin afsawa kada wani ɗaya daga cikin ku ya alfahari ceton kyauta ne ba ta wajen shari'a ba ne ba ta wajen shari'a ba ne ya ci gaba da cewa duk wanda ya gazganta da shi ba fa zai yi masa hukunci ba amma wanda bai gazganta da shi ba ko bai bada gaskiya ba an rigaya an yanke masa hukunci domin bai gazganta da sunan makadaicin dan Allah ba wanda ya bada gaskiya ga Yesu almasihu ba shi da hukunci domin ya samu abinda ake ce ma ceto ta yaya ka samu ceto ta wajen saduwa da ubangiji Yesu almasihu in ka koma ce
1: mai sauraro da fatan za a yi mana afuwa saboda yar katsewa da aka ji wadda ya haifar da shiru a kwati rediyo sakamakon daukewar wutar lantarki a tashar mu ta watsa shirye-shirye da ke can Yelwa kuma a lokacin da nake sanar da kammala shirin mu na musamman wadda muka dauko rahoto kai tsaye wadda Bashir Adamu abokin aikin mu da ke tawagar mai girma gwamna ya kawo mana yayin kaddamar da dan takarar majalisar dokoki ta jihar Bauchi da take gurbi a mazabar Sakwa da ke karamar hukumar katagun mai helikwata a Zaki wato garin Zaki kenan da fatan za ku kasance tare da mu kuma a shirye-shiryen mu masu zuwa za ku ji karin bayani a rahotanni da kuma labaran mu a dangane da abubuwan da suka wakana kuma waya Allah zuma jimawa kadan idan Bashir din ya kikimtsa watakila za mu saki garzayawa gare shi domin jin ci gaba da bayanai akan waɗansu batutuwa ɗin da suka shafi kaddamar da wasu 'yan takarkarin da ma abin da ba a rasa ba ta zuwa ka agogonmu yana cewa karfe 2:19 a ragowar lokacinmu sai a gyara zama domin jin shirin nan na wato nazarin littafi mai tsarki

A daidai wannan lokaci, lokaci ne da muka zauna don mu saurari maganar Allah. Kamar yadda muka saba sauraron mu, ni mai suna Umar Sule Bahaushe, ma'aikaci ne karkashin Ikkilisiyar Ekwa da ke House State, ma'ana ta Fafalewa, House State. A daidai wannan lokaci kamun mu ci gaba, ina maku godiya masu sauraron mu. Muna gode maku saboda hakuri da jimiri na sauraron mu. Ubangiji ya sa albarka. Za mu yi addu'a. Mahalacci Allah Alƙadiru Galibin Alamantar Shahu, Allah Tutal Mulki Malikil Mulki, muna gabanka daidai wannan lokaci, mu ne maka godiya. Ka jagorance mu cikin maganarka. Na roƙe ka cikin sunan Yesu Almasihu Mai Cetonmu. Amin. A daidai wannan lokaci ina so mai karatu a cikin littafin Annabi Yahya, wato sashen Injila mai tsarki ta Ubangijinmu Yesu Almasihu. A littafin Yahya Sura 3, ina so mu fara karatu daga aya ta 16, in yayi mu zo 21 sai mu tsaya. Kamar yadda muka saba, karatun yana nan kamar haka. Ayar Allah tace, saboda kaunar da Allah ya yi wa duniya har ya ba da makaɗaicin dansa, domin dukkan waɗanda suke ba da gaskiya gare shi, kar su lalace amma su samu rai madawwami. Gama Allah ba aiko ɗan cikin duniya domin ya mata shari'a ba, sai dai domin duniya ta samu ceto ta wurinsa. Duk wanda ya gasganta da shi ba za a yi masa hukunci ba, wanda kuwa bai gasganta da shi ba an rigaya an yi masa hukunci, domin bai gasganta da sunan makaɗaicin dan Allah ba. Hukuncin kuwa shi ne, haske ya shigo duniya, amma mutanen duniya suka fi son duhu da haske, don ayyukansu miyagu ne. Duk mai yin rashin gaskiya yakan ji haske, baya kowa zuwa a wajen hasken, don kada ayyukansa su tonu. Ma'aikata gaskiya kuwa yakan zo wajen haske, domin a bayyana ayyukansa cewa da taimakon Allah yake yinsu. Ubangiji ya sa magana sa albarka. Na gode. Har yanzu ina nan kamar yadda na saba kawo wannan kan magana mai suna kalmar gaskiya. Kuma gaskiyar magana ita ce, za mu yi magana ne karkashin abinda ake cewa kalma. Wato in ka ji an ce kalma magana, to nan muna shirin ko muna so mu yi magana akan kalmar Allah. Wane ne kalmar Allah? Za ka tambaye haka, na sani. Za ki ce wane ne kalmar Allah? Bari ka saurara ka ji, wanda ake kira da shi da suna kalmar Allah. Bisa ga shiri na Ubangiji, ko kuma kaddara da kudura ko irada na Allah, ya shirya wannan domin ceton dan Adam. Idan da za mu koma baya a cikin wannan littafi Sura farko, Sura 1 aya 1, za ka ji inda aya kan ce, ko take cewa, tun farko akwai kalma, kalman kuwa tare da Allah take, kalman kuwa Allah ne. Duk abin da aka yi a duniya, mai ganuwa da mara ganuwa, mai rai da mai hiriya da mai jini da mara jini, ta wurin shi aka yi. Wane ne shi wannan? Shine Yesu Almasihu. Shine Yesu Almasihu. Idan za mu ƙara komawa baya, za mu ga lokacin da Ubangiji Allah ya aiki mala’ika Jibra’ilu zuwa wurin ɗaya mace mai suna Nana Maryamu, wadda lalle ne ba ta san ɗa namiji ba. Ba ta san ɗa namiji ba. Amma Ubangiji Allah ya ce mala’ika, ka je ka ce lalle za ta yi ciki. Lalle ne ta yi ciki. A cikin nan kuma za ta haifi ɗa. Za ta sa masa suna Yesu, ma’ana shafaffe daga wurin Allah. Ya kai aika, lokacin da yake kai aika, Nana Maryam ta ce, daga wace? Ni da ban san ɗa namiji ba. Ya za a ce in ciki? Mala’ikan Ubangiji ya ce mata, cikin nan da za ki, Ruhu mai tsarki ne zai cika ki, ikon maɗaukaki zai inuwatar da ki, saboda haka za ki ciki, za ki haifi ɗa, za ki sa masa suna, watan ɗa namiji za ki sa masa suna Immanuel, ma’ana Immanuel, Allah yana tare da mu. Ina so ka gane, wata babbar gagarumar ƙauna da Ubangiji Allah ya yi wa duniya. A wurin ya ce, ban yi farin ciki ko murna ba. Ɗaya daga cikin halittar da na yi a duniya ya halaka ba, sai dai kowane ya kai ga samun ceto. Shi ne dalilin kasancewar kalmar Allah cikin Nana Maryamu. Shi ne nan, nake son ka sani, nake son duniya ta gane. Aka ce saboda ƙaunar da Allah ya yi wa duniya har ya ba da makaɗaicin dansa. Domin dukkan wanda suke ba da gaskiya gare shi, kar su lalace,
amma sabare na har abadin abadi ana magana kowanne dan adam duniya kowanne dan adam dake cikin wannan duniya yan an haife ka tsakanin miji da mata har ka zo cikin wannan duniya tabbata kana da gadon da yara ta ga wuyan ka guda biyu na farko akwai gadon zunubi bayan gadon zunubi nabi shine mutuwa ayar Allah ta nuna mana cewa babu zarafi da iko ay tarayya tsakanin ubangiji Allah da mai zunubi dama zunubi ainihi shike raba mutun da Allah to kana dauke da zunubi duk wani abin da ke gare ka ya zama damage domin zunubin nan da kake da shi baka samu wanda zai raba ka da shi ba ya shiga tsakaninka da Allah wannan kyautar da wannan alherin baka cikin shi saboda baka samu wanda zai karbe ka sannan abinda nake so mu gane shine magana kaunan nan da Allah ya wa duniya saurara ka ji aya ta 16 kama Allah bai aiko dan cikin duniya domin yanke mu duniya shari'a ba sai dai duniya ta samu ceto ta wurin sa wannan ita ce magana gaskiya magana jinkai magana kauna magana tausayi shi yasa mu kirista ba mu da dokar shari'a da tace in kai zunubi a jejjefe ka mun samu wannan a tsofa alƙawari amma lokacin da ikkilisiya ko in ce ubangiji Yesu almasihu ya bayyana duniya dauke da ikkilisiya jinkan Allah ya sauko wa duniya sai magana hukuncin kisa ya ji safiya domin aya ce bisa ga alheri aka cece ku ta wajen ban gaskiya in ji manzo bullas a cikin littafin afsawa kada wani ɗaya daga cikin ku ya alfahari ceto kyauta ne ba ta wajen shari'a bane ba ta wajen shari'a bane ya ci gaba da cewa duk wanda ya gazganta da shi ba fa zai yi masa kunci ba amma wanda bai gazganta da shi ba ko bai ba da gaskiya ba an rigaya an yanke masa hukunci domin bai gazganta da sunan makadaicin dan Allah ba wanda ya ba da gaskiya ga Yesu almasihu ba shi da hukunci domin ya samu abinda ake ce ma ceto ta yaya ka samu ceto ta wajen saduwa da ubangiji Yesu almasihu in ka koma cikin littafin ayyukan manzanni sura 10 aya 42 zuwa 43 zaka ji inda manzanni suka taru suka yi shaida akan ubangiji Yesu almasihu suka ce albarkacin sunansa ne duk mai dukkan mai bada gaskiya gare shi zai samu shiga aljanna zai samu gidan jinkai na Allah ba ta wajen ayyuka ba wane ne kai dan adam me kake da shi ya aka ka samu aiki mai kyau wanda dalilin aikin ne zaka samu ceto daga kin zurbanka babu amma ka lura ya tace ga dan rago na Allah mai dauke zanubin duniya shine Yesu almasihu kana so a yanke maka hukunci idan kana so a yanke maka hukunci ka ki karbar ceto daga hannun ubangijin dan ceto ubangiji mai ceto ubangijin duka wato shine ubangiji Yesu almasihu amma zaran ka karbi ubangiji Yesu almasihu ya zama ceton ka magana hukunci ba amma in ba karbi Yesu almasihu ya zama ceton ka hukunci kan duk inda kai na nan tare da kai kuma ka tabbatar da a rayuwarka cewa duk inda ka hada sunan ka dan gidan jahannama kalidi ne fiyar abadin abadi dan me dan ba karbi ceto ba kuma inda za ka bi ba wata hikima da ke gare ka ba wani iya magana da ke gare ka ba wani family da ke gare ka babu wani asali gare ka wanda zai iya raba ka ko ya baka wannan abin sai ta wajen ubangiji Yesu almasihu littafin filibiyawa ya ce kowace gwiwa da kowane harshe

shekara kenan. Wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

0: ba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwayar ta zama kabarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta ku dadi idan ba ta rai ta ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan radio

BRC to be make sararo kamitar 94.6 yanzu agogo mai nan da karfe 2:15 ga shirinmu na gaba da manoma da makiyaya.

0: adalla. Mai sauraro, barkanmu da warhaka. Sannun mu da sake saduwa a cikin sabon shirin da manoma da makiyaya wannan makon. Shirin da ke zantawa da masana harkar noma da kiwo domin sanin yadda za a inganta noma da kiwo a zamanance a kuma ci moriyar su kamar yadda fasahar zamani ta tanadar. Kamar yadda aka sha ji a kafafen yaɗa labarai cewa jihar Bauchi ta zo na ɗaya a noman gyaɗa da waken soya. To shin ko waɗanne matakai aka ɗauka har aka kai ga wannan nasara musamman waken soya da ya zama sarki a kasuwa? Cikin wata zantawar mu da jami'i a ƙarƙashin sashen yaɗa labarai na hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar wato BSADP Malam Nuru Masa ya fahimci irin matakan da ake ɗauka wanda kuma har aka ga wannan nasara.
1: Alhaƙiƙa waken soya ya samu karɓuwa matuƙar gaske a jihar Bauchi. Akwai wasu dalilai wanda na hukuma ne, akwai kuma dalilan tattalin arziki da suka kai ga wannan dalilin. Na farko shine kaga yana da ingancin da yake samar da abin da ake cewa nau'in sinadari na protein wanda shine yake bada gina jiki. A halin yanzu kuma kaga nama yayi matuƙar tsada da ɗan adam baya iya siyan nama. To sai aka ga cewa indai har da a samu nau'in protein din na a jikin waken soya sai a koma a yi shi a yawar wakilci nama din nan. Sannan kuma baya ga nan akwai abubuwan da ake ganin su kaman gidan masu hali ne irin su madara da sauransu da ɗan adam talaka baya iya sayi. Ya zama shi waken soyan nan ana iya sarrafa shi a yi awara da shi, ana sarrafa shi a yi madara da shi, ana yin wasu abubuwa irin su fresh milk da sauransu da sauransu. A ga duk wannan ya taimaka. Na biyu kuma shine jama'a suna noma don abin da ake samun kuɗi. To da jama'a sun dogara ga noman riɗi, riɗi sai ya zo an yi shi ana yin sa baya bada darajar da ake buƙata. Da yawa jama'a sai suka watsar da shi suka dawo kan noman waken soya. Wanda shi yau koda baka ci ba, baka sayar ba, da ka ci a gidanka maƙotanka za su siya su yi jawaran shi, wanda riɗi kuma gaskiya ba a yin jawaran da a fitar da wani kuɗi a cikin sa in ba kamfanin ne suka saya ba. Kaga in ka tashi neman sai da riɗi in bai sayi ba, aka kai baka da abin da zaka yi da shi ba za ka ci a gidanka ko ka sarrafa shi ba. Sannan kuma su a hukumance mu kuma malaman gona gaskiya mun tashi tsaye wajen wayar da kan jama'a akan noman waken soya. Ba don komai ba, domin ainihin al'ada da yake da shi ko ta baiwa da Allah ya masa na gyaran ƙasa. Kasa yau yau kwasaccen da muke noma sun soma gajiya saboda gona kai ne wanda kakanni sun noma, iyaye sun noma, jikoki suna kan noma, ƴaƴa ma suna sa ran yanzu za su noma. Haga dole wannan maiƙon da ke cikin ƙasa ya ragu. To kuma bincike ya gwada cewa nau'in su waken soya daga ɗan da kake cewa su biyun nan sun yi fice a jihar Bauchi gaskiya suna da tasiri wajen gyaran ƙasa. Abinda kullum mukan bi don mun samu damar mun riƙa bin masallatai da wajajen ibada na al'umma da taron ƙungiyoyi muna wayar da su game da kan noma musamman har da shi waken soya. Yadda muke gaya musu cewa idan yau ka samu waken soya ka zaro saiwarsa za ga wasu abubuwa kamar ƙuraje ƙuraje ƙuraje. To waken soya na da su, gyaɗa na da ita, wake na da waɗannan, farin wake na da irin waɗannan wanda ba komai ne ba a ciki illa shi waken soya da sauran waɗancan nau'in da na lissafa ɗinnan sukan iya tsotso takin da ke yawo a saman nitrogen su tara a cikin su sarrafa shi ya koma takin da suke mayarwa cikin ƙasa. Na haka ma muke ba wa shawara wa manoma cewa idan sun yi waken soya sadda za su girbe a gonarsu kada su ringa tumɓuko shi har da saiwan. A nemi lauje a yanke shi a bar sauran tushen a ƙasa domin gyaran ƙasa. To wannan daga cikin abin da suka taimaka ƙwarai waken soya samu karɓuwa. Kuma dama in dai noma ne na gaskiya in dai ka zo jihar Bauchi to wallahi kusan dan ce maka ka wuce wurin.
0: Kusan dukkanin hukumomin bunƙasa aikin gona na jihohin Arewa da ma jihar da ma Najeriya gaba ɗaya wani lokaci sukan shigo nan jihar Bauchi kamar yadda ka faɗa domin koyo da kuma kwafi na irin ayyukan da kuke ga nasirin ki.
1: To a gaskiya sirrin yana daga irin tsarin shugabancin da ya faro tun daga gwamnati. In ka bi tarihin hukumar ƙungiyar bunƙasa aikin gona ta ADP na Najeriya da ka samu cewa gaskiya jihar Bauchi a gaba-gaba take inda wajen ADP ne. Har ma ina gaya maka a halin yanzu mafi yawan ADP na jihohi sun kai ga kusan sun mutu Hedi suna amma jihar Bauchi har yanzu gwamnati a tsaye take tana bada tallafi mu hukumomin kuma suna aikin da ya kamata malaman gonan mu suna bakin kokarin su wajen shiga lungu da sako su ga sun isar da sako malaman gona to gaskiya ba da mu ce komai ba sai ita gwamnatin mu nan karkashin jagorancin Bala Abdul Qadir Muhammad da sauran gwamnati da su gabata gaskiya mu hukumar bangasa aikin kona mun gode sannan kuma muna bakin kokarin mu kuma wajen ganin cewa an duk shugaban da aka dora mana a matsayin shugaba a hukumar kasa ta Jihar Bauchi bai wanda muka samu ma'aikatu da aka dauko mutum ne daga waje can a ce an dora musu a matsayin shugaba amma mu bai wanda muke da shi kwararre a cikin mu ake dauka a dora mana har illa iyaka hada kai ne kawai a ci gaba wannan shine nasarar da muke samu kuma har yau duk da ake siyasantar da ma'aikatu mu hukumar bunƙasa aikin gona har yanzu ba a siyasantar da ita ba dan haka manoma suna da kyakkyawan alaka da mu duk abin da zai shigo jihar Bauchi idan manoma ba su ji a bakin mu ba ba sa yadda da shi dan haka ne muke kokarin kare mutuncin mu ba mu yadda mu tallata wani abin da za a ce manomi yayi amfani da shi ba sai abin da muka tabbatar da sai hanci da ingancin sa wannan ya ba mu zarra kwanan baya mun je wannan taron review na research da aka yi a kuma ya wannan a Zaria IAR IAR ba ta daga cikin mu jihar mu ba ta take cikin jihar da take cikin yankin da ita IAR take kula da su domin tana kula da ADP na jihohin Arewa maso yamma ne wato Northwest kenan amma duk abin da ta yi saboda hidima da matsayi irin na Bauchi sai ta gayyaci Bauchi a munje haka wannan abu alfahari ne ke wani cewa kabin Najeriya kai abin da ya baka mamaki shine akwai sadda muka kabu wani mutum da muka je a Abuja wata mata ce da ta fito akan harkar noman sunflower muke mutum da ita Abuja ta ji yadda muke bayani daga ADP yadda tsarin noma yake sai take ce don Allah mu gaya mata kuma da contact na wani da yake da ADP a Bayelsa su ba san ma akwai ADP a Bayelsa ba kada irin wannan abun to haka in ka dawo Arewa Bauchi gaskiya alhamdulillah muna alfahari da hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi muna alfahari da gwamnatin jihar Bauchi kuma babban alfaharin mu shine manoman mu Allah ya ba mu sa'a
2: idan muka dan motsa gefe kadan yanzu lokaci ne da manoma suke buƙatar maganin feshi domin kashe ciyawa sai kuma lokaci idan manoma suka je suka sai maganin sai ce ba a biya kuliya ba ta biya kudin sabulo ba kamar wani kalan haske zaka yi ko da kuma gargadi
1: to tsakanin da Allah abubuwan da suke faruwa a tsari na kayan amfanin gona a da shine idan duk kamfanin da yayi magani ko wani taki na ruwa ko na buhu to sai ya zo hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi ya kawo ya mana bayanin yadda yake mu kuma sai mu sha ta fili sai mu ce to ga fili mu aikata kamar yadda ya rubuta a jikin kayan sannan ya muna yi yana kallo muna kallo sai mu ga meye abin zai bayar shin abin da yace za a samu bayan an yi amfani da wannan magani nasa ko taki nasa an samu eh an samu to shikenan sai mu sa masa sahale masa sai abin ya watsa a jihar Bauchi dan kuma manoman mu sun yadda da mu idan muka da kuskure yayin ce to a gyara nan a gyara can idan illa ya bayar sai mu ce to mu a hukumar bunƙasa aikin gona ba mu amince manomin jihar Bauchi a amfani da shi ba to wa tsakanin da Allah abin takaici shine al'amura sun canja mu za mu ce kai tsaye ga daga inda abin ya canja ba yanzu kana matsayinka na malamin gona muna tare da kai yanzu muke da kanna sai wani ya mun waya ce mun da Allah malamin gona na je na magani na sai wani magani mai suna kaza na sa shi bai bada kaza ba ko kuma ya dan yin sa shi wallahi malamin gona na fitan bayan sanan bai taba ganin malam maganin ba bai taba sanin sunan sa ba balle ya ci maka da za a amfani da shi ku fada da biyu kuma shine muna samu matsala da su ainihin masu ƴan kasuwa ba malaman gona bane su sai da kayan su kawai suke yi to idan suka samu aka kawo musu magani aka ce musu ga farashin da aka ba su su ga yadda za su samu riba to sai ga malamin mai shago ya koma tamkar malamin gona wani sai muka je shagon da ba a san mu ba a matsayin malamin gona sai ka ga mai shago na kokarin bayani ya gamsar da wai manomi cewa wannan abu mai kyau ne ga yadda zai tsare da shi amma fa duk sanda suka je suka amfani da shi ya zama asara ta shigo shi mai shago bai dauki asara ba wallahi ko kwanan nan na rabota rigima tsakanin wanda ya je ya sayi magani ya fesa a matsayin maganin da bai a gonarsa ya zo ya zai dawo shinkafar ya zo ya gwada min ga hotonta a wayarsa wallahi duka tako ne wallahi duka tako ne kuma mai mai shagon nan ba abinda zai ce masa to kaga irin wannan muke ba da kullum muna faɗa a gidan radio Allah ya ji kalbuka da Abubakar Jafaru Ilela tun zamanin sa yake shirye shirye kan ce ake gwa matsan malaman gona kuma har yau din nan akan haka muke duk abin da za a yi ake gwa matsan malaman gona malaman gona sun yi karanci da yawa kwarai da gaske to amma zamani kuma ya canja muryar ɗaya na malaman gona yanzu dan ki maga da kai din nan Allah kadai sai gumman wanda ta ji ga waya mukan bada wayoyin mu in ka buga waya ko daga wata jiha ne kace da Allah me zan siya ga yanayin gona ta in ma bayani ne bai gamsar ba ga WhatsApp da ka dauki hoton gonan ka nuna malamin gona zai duba ya ga yadda abin yake matsalan take sannan ya baka shawaran yadda za a ta mafita kuma ya gaya maka maganin da a ce maka zai maka maganin wannan anan gaban na so in shawara ma manoma da Allah yawan amfanin gonan da ake shukawa kowanne akwai irin maganin da ake sa masa a daidai ku to amma wani lokacin a ce maka wannan maganin idan ka sa idan na hada masara na yi langaciya da dawa na shuka wake a ciki to wani gefen na sa waken soya da na ce wani na sa ergujen da nake so kai tambaye ko wani magani ne na selective da dan fesa ya kashe ciyawa ya bar dubu ina abu guda biyar ko shida ya kasa an samu matsala so babbar shawara da ke ba manoma don Allah mu a matsayin mu na talakawa in kana da gurar ta kai hekta guda kana bukatar masarar tuwo kana bukatar dawar dan wake ko kunu kana bukatar waken soya awara ko gyadanyin mangyada to ka raba gonar ka gida hudu ko biyar ka sa nan gefen masara nan gefen waken soya can gefen dawa can gefen farin wake in ka tashi sai ka san cewa masara ta goyo uku ne sai sai goyo uku na maganin kashe ciyawan masara wajen dawa ta goyo biyu ne sai goyo biyu na goyo na feshin dawa na wajen gada to a wajen in kai haka sai ga ka samu komai kuma a nitsakai abin da zuciya kadai kuma zaka feshe ko ina zuciya daya amma wallahi gwa mutsa wannan duk wanda zai ce maka ga wani magani wanda yana magani ya ce ware maka amfanin gona guda biyar sannan ya bar ya kashe ciyawa wallahi ba zaka samu abin da kake so ba ina wannan rantsuwa
2: she mecece godiya ko kuma yabo zuwa ga shugabannin wannan gida musamman irin ku din director shi da kuma over program manager
1: to da farko kafin in sako kan program manager dan fara babban godiyan ba shi mai girma gwamna muna fata Allah ya tsawaita rayuwarsa ya sa ya gama mulkin sa lafiya domin abin da sana kawo wannan kwanan nan mun yi wani program a VATV akan maganar hidimar taki takin nan in ka lura abana taki ya kai ya fi karfin talaka to wallahi inda mu gode wa mai girma gwamnati shine na farko yayi kokarin tabbatar da cewa ta kamfanin takin nan duk da wahalan samu kayan hada takin nan ya samu shi an yi shi kuma dama shi ne kadai injin da ake gudanar da shi a arewa maso gabas na biyu godiyan da mu shine farashin takin nan duk da tsadan takin yan kasuwa amma ya bar shi a farashin da aka sayar bara wanda ka san komai a rayuwa ya canja don haka ga takin nan ko yanzu na ga dazu mutane sun tafi da shi daga basax na dauka kaga wannan dole mu gode masa idan muka dawo cikin gida shi program manager ya ba mu dama mu malaman gona mu yi aikin mu yadda ya dace mara a sake ina duk abin da ka zo taimaka maka yadda zaka gudanar da aikin ka wallahi zai goya maka baya tare da rakocin sa kuma da rakocin su ma sun ba mu damar da zamu zauna mu je yawo ko ina inda muka ga matsala mu fada in mun gano mu dauko ta mu kawo mu ce gita fa karfin mu a taimaka da rakocin nan da su tsayin da ka su ga an samu maslaha akan wannan matsala don haka ina kira kuma dukkan malaman wa don Allah mu saki zuciyarmu daya mu yi aiki tsakanin mu da Allah gurgudan abin da ba wanda zai biya ka aikin da kake yi sai Allah domin wannan aikin da muke ne muna faciyar da al'umma ne ba alhamdulillah dai ko yau din nan akwai jama'a sun kai uku da suka bugo suke godiya cewa shawaran da aka ba su akan kaza ko a masallatan su ko a wajen kungiyoyin su sun gwada sun ga nasara to wallahi muna godiya fatan mu kina muna fata Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare
0: jami'i a sashen yada labarai na hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha Malam Nur Masa

0: abubuwan matashi. Me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wannan sai ka fara da dariya ne, ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Dan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cire hankali, tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Mutuna rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta.
2: Kuma kar ku bari kwaya ta zama kamar rika a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi.

0: Sauraron mu a daidai wannan lokaci dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu cikin wani sabon shiri na gaskiya dokin karfe. Kamar yadda kullum muke fadi, wannan shiri ne da kungiyar masu kishin ci gaban jihar Bauchi, wato Bauchi State Patriotic Citizens Forum ke daukar nauyin kawo muku don bijiro mu al'ummar wannan ciya matsaloli na zamantakewa da kuma jin shawarwari daga waɗanda suka dace. A wannan karo za mu taɓo al'amura ne da suka shafi mulki irin na demokaradiyya, kasancewa yanzu an kaɗa gangar siyasa. Da farko za mu ci ta bakin wanda ya karanci siyasa a jami'a kuma ƙwararren ɗan jarida da ya kai matsayin shugaba a kafar watsa labarai ta NTA, wato Director General Yakubu Ibn Muhammad. To yanka da kasancewanka gogagge a aikin jarida wadda har ka kai matsayin Director General na NTA, kuma duk wata hidima ta zaɓe dai ka san shi a ƙasar nan, da wanda ka gane ma idonka da wadda ka ji da dai sauransu. Kuma ba zaɓe ɗaya ba, ba zaɓe biyu ba, ba ma a cikin wannan demokaradiyya da muke ciki yanzu ba. Shin kam menene alfanun zaɓe ma tukunna ga al'umma a ƙasa?
1: Na ga zaɓuɓɓuka da yawa a ƙasar nan, kuma na karanta zaɓuɓɓukan ma da aka yi tun lokacin muna yara, tunda na karanta abin da ake kira a Turanci political science a university a nan ne degree ina. Saboda haka zaɓuɓɓukan da aka yi tun ba a haife mu ba na karanta su, an koyar da ni inda aka gudanar da su, kuma bayan haka ni kaina na shiga harkokin zaɓe. Zaɓen da na fara shiga harkar sosai dumu-dumu zance shi ne zaɓen da aka yi 1979 da tara zaɓen sun shagari. Yawwa, a wannan zaɓen ne lokacin na fara aiki, na fara aiki a NTA, kuma ni nake shugabancin tsarin al'amuran yau da kullum wanda ake kira News and Current Affairs. Yawwa, a lokacin da aka yi zaben wannan shekaran ni ne shugaban sashen al'amuran yau da kullum na NTA Jos, kuma ni nake shirye-shirye na siyasa, duk abin da ya shafi siyasa ina karkashi na. Kuma a wannan matsayin nawa na samu Allah ba ni iko na yi hira da duk wanda yake neman shugaban ƙasa a lokacin, wato daga Alhaji Shehu Shagari Marigayi da Marigayi Malam Aminu Kano, Waziri Ibrahim da Dr. Nnamdi Azikiwe da Awolowo da Tunji Bradwell, duk ba wanda ban yi hira da shi wani awa guda. Na hira da shi kuma na musu tambayoyi sun wayar min da kai, na musu tambayoyi akan zaɓe, akan menene amfanin zaɓe, su kuma me yasa suka shiga wannan takarar zaɓe, duk kowa ya min bayani. A takaice dai zaɓe ba nan ƙasan ba, duk duniya inda ake harkar demokaradiyya, zaɓe amfanin zaɓe shi ne a tattace a fito da wanda ya kamata a ba shi shugabanci. To
2: tambaya
1: matakai daban-daban. To tambayan da za a yi shi ne zaɓuɓɓukan da ake a Najeriya yaya so kasance tun farko, tun lokacin NPC da Action Group da su NCNC da NEPU.
2: A takaice dai tun zamanin su Sardauna.
1: Yawwa, ya za a kamanta zaɓuɓɓukan da ake a lokacin da zaɓuɓɓukan da ake yanzu? To na farko dai bari ni bayani akan menene amfanin zaɓe. Kamar da na faɗi, zaɓe ana yin shi ne don a fidda gwani wanda zai shugabanci jama'a inda ya kamata, ya ba su haƙƙinsu ya nuna musu hanyoyin da za su bi. Amma abin da ake nufi da zaɓe shi ne a zaɓi wanda zai kare wa jama'a mutuncinsu, wanda zai tabbatar musu da harkokin tsaro na tafiya daidai, wanda zai tabbatar cewa harkokin ilimi na tafiya daidai, wanda zai tabbatar musu da cewa harkokin rayuwa kowane fanni na rayuwa ta tafiya daidai. To tambayar da za a yi shi ne, zaɓuɓɓukan da aka yi a ƙasar nan sun nuna mana cewa haka ɗin ne? To kamar da na gaya maka, zaɓen da na fara shiga ciki 2000 shi ne zaɓen 1979. Yawwa, to zaɓen da aka yi kafin lokacin zan iya cewa zaɓuɓɓukan da aka yi lokacin su Sardauna zaɓuɓɓuka ne da aka yi wanda rance wanka ta biya kuɗin sabulu ake cewa ko? Yawwa, don a lokacin Sardauna sun yi mulki ba don kansu ba, sun yi mulki saboda al'umma. Lokacin da Sardauna suka koma ga ubangijinsu ne suka bari danam garin dukiya, gidaje ne suka bari, nawa suka bari a bankunansu ai babu. Amma sai aka waye gari a yanzu a ƙasar nan, ba ƙasar nan kaɗai ba, a Afirka zaɓe ya zama siyasa, ta zama hanyar ba hanyar yi wa al'umma aiki ba, ta siyasa ta zama yawa hanyar tara dukiya. Mutum zai shiga zaɓe ba alƙawarin da ba zai yi ba lokacin da ake campaign, zan muku kaza, zan muku kaza, zan muku kaza, zan muku kaza, don dai a zaɓe shi. Amma an zaɓe shi kuma tatsuniya sai ta canja. Abin da muka gani kenan a ƙasar nan tun bayan su Sardauna, daga lokacin su Sardauna zuwa yanzu abubuwan da muke gani sun bambanta da abubuwan da su Sardauna suka yi. Tun lokacin
2: kamar daga ina ne kenan aka saki hanya?
1: To abubuwa inda an saki hanya, wato abubuwan da suka saka aka saka hanya suna da yawa, suna da yawa sosai. Shi ne rashin fahimtar menene siyasa ta ƙusa, a ƙasar har yanzu ba fahimci siyasa ba. Menene siyasa ta ƙusa? Ka duba yanzu kamar Amerika, za ka ga mutum kamar shugaban ƙasar Amerika banda dai yanzu ma da su ma abubuwan na sun fara lalacewa, amma tun lokacin da aka fara zaɓe a Amerika za ka ga mutum ya zama shugaban ƙasar Amerika in yi shekara 4 ko shekara 8, a lokacin da zai sauka sai ka ga tsufa ta shige shi saboda nauyin hakkin jama'a. Shekara 4 da ya ko shekaru 8 da ya yi yana mulki ya yi ne yana bauta wa jama'a, sai ka ga cewa ya sauka mai kakamin Obama nan yan kwanaki ba yan shekaru da suka wuce kenan. Obama lokacin da ya shiga takarar zaben shugaban ƙasar Amerika ai za a ce saurayi ne, ba da farin gashi, ba da furfura. Ya shiga zaɓe, aka zaɓe shi, bayan shekara 8 da ya sauka Obama ya tsufa, ya koɗe. Saboda me ya koɗe? Ne saboda ya hau mulki don ya bauta wa jama'a, kuma ya bauta musu, hakan ya yi. Amma a ƙasarmu ba haka take ba, sai ga mutum ga shi nan baya da wani abu ba, abin da ya mallaka ya shiga zaɓe, ya yi wa mutane alƙawari da iri-iri, aka zaɓe shi ya hau mulki wanda ba da wuya, sai ga ya fara wuya, sai ga an fara gine-gine, an fara sayan motoci, matayensu da 'ya'yansu, sai ga suma kamanninsu ya fara canjawa.
2: Dole.
1: To abin da ya kamata mutum mai kanmu shi ne, me wannan abin ya nuna mana? Suna bauta mana ne? Suna bauta wanda suka zaɓe su ne? Ko suna bauta wa kansu da iyalansu? Tambaya ne na yi, muka duba yanayin siyasan ƙasar nan, yanayin masu shiga zaɓe wanda ake zaɓa. daga lokacin da suka shiga zuwa lokacin da suka sauka ya kamannusu yake kamannusu ya canja in ya canja ya canja ta wani hali sun lalace ko kuma sun bunƙasa ta hanyar arziki
2: to akwai hukuma ta musamman da aka yi a Najeriya wanda in ka kai takara sai ka bayyana kadarorin da ka mallaka da sauransu amma ya kake ganin al'amarin yake tafiya ta wannan hukuman da aka yi
1: a to wannan hukuman an yi ta kam amma tambayar da za a yi shi ne tana aikinta tana aikinta ai abin da ya yi matsalar da muke da matsalar ma kasar ne shi ne suwaye suke naɗa shugabannin wannan hukumomi ne wanda su wanda ya naɗa ka za ka dawo ka ce ka tuhume shi don zai iya cire ka in ya ga ka fara saka mishi birki zai iya cire ka kamar hukumomin zaɓe ne da gwamnoni shugabannin ƙasa su suke naɗa shugabannin hukumomin zaɓe to kai ka isa ni na naɗa ka a yi zaɓe ka sabancewa ai ba ka isa ba ka san zan cire ka kuma ba ka ma in naɗa ka wataƙila ma mun zauna tukuna na naɗa ka ne fa don ka mun aiki ba don ka wa ƙasa aiki ba ni na naɗa ka kamar zaɓen da yake faruwa a ƙasar nan zaɓen da za a yi shekara mai zuwa shi shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa shugaban INEC wa ya naɗa shi shugaban ƙasa bayan shugaban ƙasa kuma ya naɗa shi tarihi ya nuna cewa shi wanda aka naɗa akan shi ne shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa baki ɗaya INEC ɗan APC ne
2: yana mara jam'iyya kenan
1: yana mara jam'iyya kuma maganganun da ya yi da daɗe wato lokacin da yake jami'a ya nuna cewa shi ɗan APC ne ya nuna cewa shi fa ga inda ya nufa to mutumin da ya fito ya nuna inda ya nufa ka ɗauko shi kamar ƙwallon ƙafa ne ƙungiyoyi biyu za su yi wasa aka ɗauko alƙalin wasa alƙalin wasan nan kafin a ɗauko shi ya zo ya alƙalancin wannan wasan ya riga ya nuna fa cewa shi
2: da wata kungiya ce
1: ga kungiyar da yake so to a cikin kungiyoyin nan guda biyu da suke wasa wanda shi ne alkalin wasan ya riga ya nuna cewa shi ga kungiyar da yake so za a yi gaskiya ko ya yi gaskiya mutane za su ce ka su bi sayarda ba kowane kuskure ya yi ko ya kuskure tsakanin shi da Allah kuskure ya yi za a ce dama mun gaya muku ai dama riga ya gaya mana ya nuna cewa ga inda ya nufa to haka abin da yake faruwa kenan a ƙasar nan in ka biyo yanzu hukumomin zaɓe na jihohi wa yake ne da shugabanni ba gwamna ba ne
2: gwamna
1: to in an yi zaɓen local government su hukumomin zaɓe na jihohi su ne suke gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi ka taɓa gani a kowace jiha ɗaya wanda aka yi zaɓe na ƙananan jihohi wanda ƙananan hukumomi wanda yawa jam'iyyar da ta ci ba jam'iyyar gwamnati ba ta taɓa gani a ƙasar nan babu za a gani yawa saboda haka mu dai mun ɗauko abin ne kamar da gaske amma ba ma bin ƙa'idojin da aka shimfiɗa shi sa har yau har gobe zaɓe a ƙasar nan ana yi ne kawai shi sa wasu ma ba sa yin zaɓen wasu ba sa zuwa su ɓata lokacinsu su sha rana su yi zaɓe saboda ƙuri'an nasu ma ko sun kada ƙuri'an aikin ba za ka yi ba abin da su suke so za a faɗa ba ƙarshe to ka ga akwai matsala
2: haka shi ma Alhaji Baba Ahmad wanda ya kasance ya kai matsayin alkali a babbar kotun yanki ta shari'a wato Upper Sharia Court kafin ya kai ga ritaya shekaru da dama da suka shuɗe yalla boye kai mutum ne wanda Allah ya sa ka gajiya kuma kake ganin yau ka kuma rike muƙami da ya shafi doka da oda wanda har ka kai matsayin alkali na babban kotun shari'a kafin lokaci ya yi ka ajiye aiki a tsawon wannan lokacin akwai mulki kala-kala da ka gani. Akwai kuma lokaci da aka kawo mu na demokradiyya. To, me ka fahimta ga yadda mulkin demokradiyya nan ma yake tun farko kuma da yadda yake gudana?
3: Wato, ita demokradiyya din nan. Tun farko ne, to, abu ne kusan a ce ‘yanci. Domin ya fi a ce an nuna mutum. Shi ne kuwa yadda aka bi aka yi zaɓe. Tun farko ina ma inda ke amma kuma duk da hakan yadda take tafiya ne akwai ɗan karkata-karkata. Ma'ana akwai son kai ga shugabanni ko wanda suke tafiya da abubuwa. Don ba a yi tsabawa mutum ‘yanci. So shi ya sa ma kusan iya gani abu yake tafiya daban-daban. To wannan shi ne abin da ke.
2: To kana kamar daga ina abin ya fara samun asali aka kauce hanya domin mutane da yawa suna gani kamar a yi matun farko ma akan saki hanya ne tun wajen zaben fidda gwani na jam'iyyu. Me ya rayanka?
3: Yawanci ne ma na ɗauka haka ne domin tun daga lokacin ne ba a tsaya a yi demokradiyya a lokacin. Shi a ce an yi kurin zaɓe wanda wani lokaci a ɗaki za a yi ga wanda jama'a suke so a bayyane amma shi ga an fito da wannan takara to wannan shi ke kawo abin ke gurgajewa domin ana ganin ma ko da an yi tun daga tun da farko ta fara to ƙarshen ta ma ba za ta yi kyau ba shi yasa duk ya sa har sha'awar mutane ya kawo daga cikin wannan batun wannan shi ne nake gani abin nan ɗin.
2: To baya ga wannan kamar waɗanne matsaloli ne kuma za ka iya faɗa kai tsaye kawai da suka shafi zaɓe a Najeriya?
3: Yawa matsalolin da nake hange shi ne yadda aka dinga amfani da kuɗi. Wani kuɗi ko ba na mai takarkara ya karya ba. Inda da a ba mutum wanda ya biya bukatun shi ka ga alhamdulillahi.

0: wannan abubuwa da ake gudana shiri.
1: A takaice daga tun daga nan ake sake hanya. To a in aka to ainihin shi zaɓe kuma fa da ake gudanarwa.
0: To in an zo wajen zaɓen ma yawanci dai mutane sun riga sun an kira musu guya tun daga farko. Sun dauka cewa wannan dai abin dama dai yin ta fara haka da ta ƙare. Shi ya sa mutane duk suka sake ba su ma damu da zuwa zaɓen ba. Ne sun ɗauka cewa sun an yi waɗin to ko ta je sama ne ko kuma an je can ƙarshe da a tsaya a lungu a je a yi wani abin nan. Wani lokaci ma wanda aka gani mutum ya ba da kuma irin wani za su yoro da akwatin mutum. To yawanci su suke ma neman cewa ba su kuɗi su yi yadda don a yi yadda ake so. To wannan duk shi ne. Kuma ga can sun ce amanan ɗin kuma ba su biya bukatan ba. Kudin ma da za a ba su kuma mai takara a karya ba. Sun yi mutane shi su ga wani lokaci kuma a zaɓen ma shi ga an fara ɗin kafin ta yi nisa shi ka ji a ce ma an gama. Don wani lokaci ana tsammani can an je an na cikin zaɓe shi ga an ma an kai ana cikin zaɓen amma shi ga rubu har sakamako ya fito. Kuma kamar wasa shi ka ga haka ne ta kai har gaci. To wannan duk shi ne al'amarin da ya sa mutane ba su sha'awar ma zaɓen. Ko kuma sun san cewa in sun je ɗin ma ba wani amfani. Ko kuma ma ana shirin zuwan shi mutum ya je ta rabuwa kowa wurin zaɓe kowa shi an fito ana faɗa a zaɓe ya tsaya dogara cewa shi an ba su ɗan wani abin nan don abin da za su mai takara a karya ba. Kuma aƙalla shi an yi shekara huɗu kafin su samu ƴanci wanda ka ga duk abin sai karɓa kuwa ka ga bai biya bukata ba.
1: Gaskiya ne. To a ƙarshe bari mu taɓo matasa domin matasa su ne ƙashin bayan dimokuraɗiyyar kansa su ne masu yin zaɓe su ake duka wata hidima na kamfen da su wani kira za ka yi a gare su bisa yadda ka fahimci al'amura suke tafiya.
0: To kira ga matasa ina jawo hankalin su cewa na farko dai su tsaya kan gaskiya. Kuma duk abin da za a yi kar su yadda wani ɗan takara ya amfani da su ya ba su ƙwaya ko ya ba su kuɗi su je su cutar da wani. Kuma wani nan fara ka tarar ɗan uwan abin da uwa ne ga wani ko ya ga gida wani ko kuma su zama su ɓata abu ƙarshen su ne da su cutu gyaran gaban su ne. Amma in suka tsaya suka lura a yake mukamin su ne matasa suka bi gaskiya suka tace gaskiya to ƙarshen su ne manyan gobe. Amma yanzu in dauka yan biyu zaizaye kuma to sun haɗu da damuwa saboda kan na jawo hankalin su su yi aiki a nitse kan su yadda a ci aiki da su a cutar da wani kar kuma su yadda su yi a yi abin nan a yi gwagwaɗe su tsaya a gaskiya in an ka fitar mai haƙƙi aka ba shi haƙƙinsa to wallahi komai zai daidai. Don in suka fitar ko mai wuri aka yi gawa aka yi mene aka ba da kuɗi aka yi mene to shi fa wancan fa ya saye su kuma sun sayar da ƴancin su. Sannan kuma irin wannan da suke yi shi ya sa ka ga da tije suke ta ƙoƙarin abubuwa amma su kansu in suka tsaya da wannan to da ka tarka sai dole a dinga jawo su a ciki. To amma kullum in sun tsaya cewa shi wani fitina ne ake jawo su ko wani kaza to fa sun haɗu da aiki. To da wannan shi ne muhimmin damuwa gare su.
1: To Allah sauke.
2: Bauchi State Patriotic Citizen Forum kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi kungiya ce da ta kafu a kan manufofi kamar haka: bijirowa al'umma, girman matsala, da kuma fadakar da su irin rawar ganin da za a taka da ta dace wajen neman sahihiyar mafita ba tare da son zuciya ba. Kungiyar na tashi faɗi wajen ganin al'ummar jihar Bauchi sun tsaya da kafafunsu. Kungiyar kullum tunanin ta shi ne ya za a yi Bauchi ta cigaba idan an zauna sai ka ji suna Bauchi ce a gabanmu. Bauchi, Bauchi a farfaɗo da tattalin arziki na jihar Bauchi. Samar da abin yi a jihar Bauchi ko na duk wata matsala da ke jihar Bauchi. Manufofin kungiyar Bauchi State Patriotic Citizen Forum kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi muryar talaka a sani na shi ne duk girman matsala tana da mafita. Duk girman matsala haɗin kai ne kawo ƙarshen ta. Cire son zuciya kawo shugabanci na gari tsaftatacce shi ne manufar Bauchi State Patriotic Citizen Forum kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi.
1: Mai sauraro, saboda hukunci irin na lokaci.

0: sai maganin basir kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini gamban ciki shanye wallakar jiki zazzabi mai tawagwalwa gagar maganin asibiti da saddabar likita
1: kai malam wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kawai sai hadiyar magani da samun waraka
0: kai kuwa ainan nan ba irin nasu bane
1: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwaf kafin su bada magani amma kai kawai ka dauki sassake ka rika dura wa mutane anya
0: malam kaga mu nan muna bada maganin komai ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada nan ko akwai araha wanda yacin in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan akwai rahusa
1: yawa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya su suka san adadin jinin da yake jikin sa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
0: guji sayan magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya dan duba lafiya da karbar magani
1: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambala
2: Listen, all of you who are among us, unufikul.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Da farko muna farin ciki ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Yau da nuna mana wannan rana, rana ne farawa mun sai da shi ba. Akwai maganganu ya yake nan shi. A yadda mun duka matakin gaisuwa, akwai maganganu da wayan sai an gadawa ko ma so su hada mu fada suke yi ko su fata mana kuriya suke yi. To sani mu da AFM da PDP mai mutane, akwai PDP kala duniya, akwai PDP mai mutane. Akwai PDP ne wuce, to PDP ne mutane da APM duk dai muke wallahi. Babu da bambanci, in ka ga yau mai sakan roba magana shi mutum da wakan bodin yana magana ba, ya ba mu iyayen shi dama ne su je su yi. In ruwa kai bai yada na girma gwamna ya daura mu a kai, in dai mutum ya girme ka, wallahi karka yadda ka wuce tashi. Muna godiya mu irin wannan tarbiyya da ka ba mu. Allah Ubangiji ya biya ka da gina aljanna, Allah ya baka nasara. Duk abinda kake so Ubangiji Allah ya tabbatar maka, duk wanda suke tun bayan ka da dan takaran da ka tsayar mana ko muka tsayar da shi PSP, Allah ya baka ya sanar da tun mu, Allah ya baka Ubangiji Allah ya baka duk abinda kake nufa. Mutanen shira wallahi mu da APM da PDP ne muke, amma ina burka wanda ban sani ba ubana ne. Akwai wanda suke ta kanin ubana ne, ga san kanin uba ko uba ne. Akwai masu cewa wai akwai wani tsama tsakanin mu wallahi APM da PD da mutanen PD, wallahi babu tsama. Sai muke tafiya kuwa dai uba dai, in baka gani na wajen bara gan shi, in ba gan shi wajen bara gan ni, to menene adun fada? Kuma da hukan ku mu ba ma fada. Nasara muka sani, wanda yake nasara baya fada. Nasara tamu ne insha Allah. Alheri

Samsung. Da godiya da girma chairman na APM da wannan bayani da kai na cikin hankali masu hankali kuma sun ji sun saurare abin da ka faɗa kuma za a yi aiki da shi insha Allah. Muna godiya da girma gwamnatin jihar Bauchi da wannan tarbiyya da ta bamu da ita muke amfani da ita kuma muke tutiya ba tare da ɓata lokaci ba. Jawabi na gaba zai kasance daga wajen shi ɗan takarar wannan kujera namu na Dinsina constituency, Honorable Babangida Maliya. Idan kana kusa ka hauro domin ka mana wannan jawabi na nasara. Honorable Babangida Maliya.

0: 하나님! 무대리 서시라! 무대리 서시라! 무대리 서시라! 대만이 던지고 무대리 서시라! 무대리 서시라! 무대리 서시라! 이제 와 겁나! 겁나 부탁이야! 아들님 겁나! 슈가가 무자 거라무 dan ta bala Abdul Qadir Muhammad CON Kaura Dawla Usmaniya ne girma mati wa kin gwamna kuma sai ta na gobe da izinin Allah masu girma ɗan takara ɗan uwaya shugabannin jami'a mai albarka jami'ar Rogo sauran manyan manyan shugabanni maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai girma gwamna za mu gabatar da godiya bisa ƙara takara da aka bamu daga kan Yakubu har zuwa kan Habu muna ma godiya Allah saka da alkhairi muna godiya wa stakeholders tamu na shirya jiya Allah saka muku da alkhairi muna godiya wa mutanen shirya jiya ta gaba ɗaya wannan soyayya da ake nuna mana a fito a dangwala ɗin Allah ya kai mu ranar 19 ga wata mu zaɓi Maliya ya zo ɗan majalisan DC na insha Allah mai girma gwamna ina so in tabbatar maka mu mutanen shirya jiya ɗin kanmu a haɗe yake a dunƙule muke kuma insha Allah za mu kawo jam'iyyar Rogo daga sama daga sama daga ƙasa daga ƙasa kar ku manta APC sun samu a cikin mummunan yanayi yau litan mai naira 1,500 ne haka ne haka ne masu babur da motoci kun sani masu sana'ar asci kun sani litan mai naira 1,500 ya zama dole mu tura mutanen nan domin mu kawo canjin da ya kamata na ci gaba mai girma kuma ina tabbatar maka duk abin da ya kamata mu yi na fita kunya za mu yi especially muna da shugabanninmu na stakeholders da masu ruwa da tsaki da manya-manyan 'yan siyasanmu mai girma kuma da ƙarshe yadda Allah ya kawo ka nan lafiya Allah ubin jama'a da kowa gidansa lafiya APM to muna godiya mai girma gwamna
1: to mashallah mashallah masarari jawabi kenan daga bakin wakilin majalisar wakilai ta tarayya mai wakiltar mazaɓar shirya da giya da honorable Sani Ibrahim Tanko to mai gora ka yakuri mai gora ka yakuri mai gora ka yakuri al'ummar shirya local government musamman al'ummar DC na idan ba mu mance ba a shekarar 1919 an gudanar da wani muhimmin aiki a nan garin DC na na gyara magudanar ruwa a jiya to a gurguje kada ya tuna girma gwamna ce
0: wala masu kada kalan nan kowa ya ta kada gida masu tuta da Allah ku ga baya ku tsaya Alheri mutane kalmar hukumar shirin kuna so ku ga gwamna ko ba ku so ga duna so ya ga gwamna ya shiru kuma a hajjacin ta a ƙasa mai girma gwamna zababban gwamna gwamna mai adalci gwamna muna son ganin ka nan dan darakta general ya yi

Mas o Gugu, Gugu. Mas o Gugu. To ku san ya to gaskiya ta fito Allah ya ce za al-haq wa za haqa ba'il inna ba'ila kana zauka ba ma zafi kuma ba mu karwa masu zafi saboda haka abin da muke yi shine mu gina al'umma kuma al'umma ta ginu alhamdulillah kowa kansa ya waye yanzu ne zai iya bada kuɗi wa mutanen nan su zauraka saboda ga komai kuɗin su ba zai iya ba muna gode muku ba abinda za ku ce mu muku ba mu muku ba abinda ba a tambaye mu nima mun yi shi yasa muka so mu kawo magana kuma dan katagu makwabcinku na gajiya da kowa haka ba ne ba fula ta ni dan uwanku ban je na ka muku ba jari daga ta ba balewa ba na ka muku dan uwan tsaf dan dangi wanda da bocin da ka tagun dun nasa ne abin ba na hikima ne ka duba ko aure la kai ka dubi duniya kada ka sai ta mata kawai ka je ka dauka sai ka dauki wata wasa wasa saboda haka ga aku nan ga maliya ga yakubu bsd ga mai makaroni ga kuma awali da ta sarkin biyayya sarkin hakuri kuma ga damo sarkin hakuri kenan muku wanda duk zai zabi maliya da Allah su daga hannu a daga hannu to alhamdulillah duk wanda ba zai dauki maliya ba ya daga hannu babu babu matsala a jiya ba matsala Allah ya saka alheri abm ranar da zai a fito ni kasha zuwa amma na san ba sai na zo ba na riga na nemi alfarma ga ni nan a durƙushe ina neman alfarma a zaɓi maliya a zaɓi yakubu bsd don shi ne ci gaban abubuwan da muke yi na zaman lafiya na gina ƙasa na inganta ilimi da kiwon lafiya da kuma zamantakewa abm domin gode Allah ya saka da alheri.

0: tare da gidan rediyo PRC a rediyo na lokaci daga nan cikin garin Kisina karamar hukumar Shira inda ya sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya kaddamar da dan takarar wato majalisar dokoki na jiha na cike gurbi a mazabar Kisina Alhaji Honorable Baban Gida Isaac Maliya wanda kuma da haka kawo karshen wannan taro kamar da aka ji.
1: To abokin aikin mu Bashir Adamu, kamar yadda muka kawo wannan bayanai daki-daki, yanzu menene a gaba, menene sauran al'umma kuma suke sa rai musamman yayin da aka kaddamar da waɗannan ƴan takara guda biyu a tsawon yinin yau?
0: Kamar yadda ka ji dai, shi gwamna ya nemi alfarman wato al'ummomin waɗannan yankuna guda biyu domin su zaɓi ta jam'iyyar APM a wannan zaɓe da za a yi na cike gurbi a ranar wato 19 ga watan ga wannan wata wato ranar Asabar. To alfarma da ya nema kuma a gaskiya kamar yadda aka sani al'umma sun fito sun yi tururuwa a waɗannan ƙananan a wannan yankuna kuma sun gwada kuma kamar yadda ka ji a nan da Kisina su ya nemi wato su bishi alƙawari na zaɓa kuma sun tabbatar mishi za su zaɓi jam'iyyar APM. Yanzu abinda ake jira kawai shi ne Allah ya kai mu ranar zaɓe, inda a nan ne za a je a gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka kamar yadda ita hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC ta tsara za ta gudanar a nan jihar Bauchi da wasu jihohi.
1: Kuma yanzu ƴan takara za su ci gaba da neman wato alfarma a wurin su al'umma masu zaɓe kenan.
0: Alhamis, ƴan takara za su ci gaba da neman goyon bayan kuri'un al'umma a waɗannan yankuna.
1: To muna godiya sosai Malam Bashir, kuma sai mu yi muku addu'a da fatar Allah ya dawo da ku gida lafiya. Mai sauraro, a daidai wannan lokaci kenan kamar yadda aka ji wakilinmu abokin aikinmu Bashir Adamu wanda ya je tawagar mai girma gwamnan jihar Bauchi Dr. Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi, yayin da aka kaddamar da ƴan takara na zaben cike gurbi guda biyu na majalisar dokoki ta jihar Bauchi na jam'iyyar Allied People's Movement wato APM. Ƴan takarar majalisar dokokin ɗaya daga mazabar Kisina a ƙaramar hukumar Shira, sai kuma ɗaya daga mazabar wato Sakuwa a ƙaramar hukumar Zaki. To a yinin yau dai abinda muka kawo wa masu sauraro kenan a wannan lokaci, yayin da shi abokin aikinmu Bashir Adamu ya jagoranci kawo mana dukkanin bayanai da kuma batutuwa da suke wakana a wannan waje. To mai sauraro, a daidai wannan lokaci kuma ni ma zan tattara nawa na ba da dama ga sauran abokan aiki Sarah Timothy da kuma Rumaisa Ibrahim domin su ci gaba da jagorantar gabatar muku da shirye-shirye daga nan ɗakin watsa shirye-shirye. A madadinsu da kuma abokan aiki musamman injiniyoyinmu da suke yalwa, sai kuma nan Titin Amadu Bello tare da wato TMC Tuka Manzo wadda shi ne jagoran ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu a wannan lokaci. To a madadinsu duka, sunana Muhammad Muttar Ibrahim, nake cewa ci gaba da kasancewa da BRC sashen FM makamita 94.6.

0: an su breaka da wakar eskaw da fatar kuma ana jin dadin kasancewa da mu karfe 6 daidai zamu kawo ku shirin nan na mu kiwaya kananan hukumu to da misalin karfe 6 da rabi muna dauke da shirin nan rabin sa'ar gera wato sayawa Kill Vixar shiri na sayan ci kuma da fata za ka kasance tare da mu domin sauraron wannan shiri da ya saba zuwa muka tun ranar litinin karfe 6 da rabi to karfe 7 na almurin yau din muke sa ran gabatar ma da shirin nan na koma gona shiri ne da ke mai da hankali kan yadda za ka gudanar da kiwo irin na zamani a tsakar gida a cikin gida a muhallinka a bayan gidanka da sauran gurare ne da kake da dan mallaka daidai gwargwado zaka kiwata ko kuma kai shukan abin da zaka amfana ta cikin wannan shirin ana samun ilimi kasance da BRC 2 FM karfe 7 domin sauraron shirin a koma gona
1: ni ka fadawa makiya a dole su ce ma sarki kai gaba baba zai
0: to shirin zai jalin zamu sa da misalin karfe 7 da rabi daga nan kuma mu ta karkade kunnuwa mu har zuwa karfe 8 saura kwata sai in bar ku da jagorar shirin nan ta tayi rawar gani
1: kai gaba baba zai ta rugo jinjin
0: to karfe 8 daidai ne zangon dare mahutar bawa zai tsindima ta hanyar gabatar da shirye-shiryen da aka yi tanadi a wannan zango na dare mahutar bawa yayin da kake huta tare da iyalanka abokananka a majalisa da ƴan matanka ma in ka je ƙara aure ne na biyu ko yanzu kake nema idan ku dan saka iyafin zamanin ka taya ku hirar ta hanyar sanyo muku dada dan kada-kada irin na soyayyar idan kun je bawa flower wa kenan kuma akwai shirye-shiryen da za su ilmantar a wannan zango na dare mahutar bawa farawa da shirin na taskar labaru
1: abu namu muna nan
0: karfe 8 da rabi kuma zan bar ku da jagoran shirin yau da gobe zuwa karfe 9 daidai to misalin tarin nema shirin siyasar nan na maji magani zai zo mai sauraro
1: kuma gagara na nan shi ba wasa na nan ga gure kai na gaishe
0: haka yake a musu breaka da misalin karfe 9 da rabi Alti Usman za ta shigo dauke da shirin nan na kunnan Kanawa shiri ne da ke ba mu labarin wani littafi da irin hazikan mawallafan mu suka rubuta don taya mu nishadi to karfe 10 saura kwata duniya ina labari Yahuza Yahaya Doka tare da Hafsat Abubakar za su shigo wannan zaure in bar ku tare da su to misalin karfe 10 na dare ne zan bar ku da Amina Umar ta jagoranci shirin daga ofishin uwar gidan gwamnati zuwa karfe 10 da rabi kuma sai mu dan kawo mai sauraro shirin nan na mai gida barka da himma daidai na dare za mu dade ga da sara zumunta don jin sakonnin gaishe-gaishen ku zuwa ga yan uwa da abokan arziki a filin mu na zaben mu kwana lafiya zuwa 11 da rabi wannan shiri zai karkare sai mu je ga filin mu na ban kwana da mai sauraro shirin ban kwana da mai sauraro yau zai baka wani labari mai al'ajabi zaka yi dariya zaka sha mamaki me yasa wannan abu ya faru to wani sako ne yake cikin labarin shikenan abin da zamu ji daga gurinka sai mu ban kwana da kai mu tashi daga nan kuma sai mu karɓe dukkanin tabarmar mu ta yau sai gobe idan Allah ya kai mu amma yanzu barin barku da jagoran shirin nan na mu kewaya ƙananan hukumomi Abdullahi Muhammad Damba

0: shugaban garman hukumar Tafawa Balewa Honorable Sama'ilu Wakilin Lere a jiyar Lere ya ba mai martaba gunzar sakamakon zaman lafiya da ya fara samarwa a yankin Tafawa Balewa. Shugaban ya bayyana cewa a yanzu haka akwai su abubuwa da dama waɗanda ya dawo da suna addinin musulunci da a bayan shekaru da dama suka yi adabo da garin. Daga nan sai ba gwamnan jiha sakamakon kirkiro da ƙarin masarautun da ya yi watannin baya tare mai martaba sarkin Benin kan samar da majalisar masarautar Benin da ya yi.
1: Ai abin da gumzare kawo baya musultuwa, saboda da farko ya nemi dukkan kabilu da dukkan addinai su zo a haɗa kai, kuma an zo an ba shi goyon baya. Da ka sani ko sallah ma ba a yi a cikin Tafawa Balewa, amma an yi sallah, ana sallah yanzu a Tafawa Balewa, salloli biyar din ana Juma'a a Tafawa Balewa, an yi Idi a Tafawa Balewa, an yi tafsiri a Tafawa Balewa. Ya kawo abin shan ruwa da abin ne an sha ruwa tare da shi. A wannan abin ai abin abu ne wanda tarihi bare cewan ya tafi haka kawai ba. Gumzar ya kawo mana bunƙasan ƙasa, zaman lafiya da dukkan walwala, kuma ana ci gaba da wannan al'amari na zaman lafiya.
2: A kwanakin baya kun da masu gundumomi a wannan yanki, mene ne kiran ka gare su?
1: Alhamdulillahi an naɗa su da farko shine su suka fi kusa da jama'a. Mai girma gwamna ya zakulo su, ya kuma nemi shawarwari daga su manyan masu martaba, kuma shi amince da su. Saboda haka su suke kusa da jama'a, su ne sahun farko da in jama'a sun yi tari za su ji abin da za su iya gyara, su gyara abin da ya fi ƙarfinsu, su kai gaba ga hakimi, hakimi ya kai ga mai martaba. To alhamdulillahi babban ƙalubale a gare mu shi ne a kula da harkan tsaro. Tsaron nan shi ne wanda aka ga dugu-dugu ba a gane masa ba, to mata a yi rifotin ɗinsa ko kuma a killace shi don sai har an gano daga ina yake, mai sana'arsa, mai yake abin nan. Wannan shi ne sahun farko. Na biyu kuma shi ne kula da haƙƙin jama'a da kula da dukiyoyin jama'a da kuma sasanta jama'a bisa dukkan al'amarin da ya taso. Lallai ne kuma su gane cewa ba an kai su don su karɓi kuɗin jama'a ko gonan jama'a ko su abin nan. Mai girma gwamna ya ja kunni sosai a wannan. Saboda haka a kiyaye, a zauna da jama'a lafiya, a nusar da jama'a abubuwan da suke. Abin da ya fi ƙarfinka ga hakimi za ka kawo gabansa, in ya fi ƙarfinsa za ka kawo ga mai martaba, har ga gare mu in abin da ya fi ƙarfi. Saboda haka muna fatan Allah ma ya sa ba abin zai fi ƙarfin mu. So wannan kira ga masu gundumomin nan, lallai su zauna da jama'a lafiya, su kuma lura da harkan tsaro da kuma ci gaban al'umma.
2: A yanzu kun kaddamar da majalisar masarautar Benin da kuma masu nada zabe da kuma ɗan sarki, ya ta ina wannan tunani samu asali?
1: Eh, to ai dama ka san komai na fita bisa doka ne. Dokan da ta yi masarautun nan ita ta ba da dama a yi waɗannan masu lura da masarautun nan, wanda su ne za su zama masu ba da shawara ma shi mai martaban nan, su ne za su zama masu yanke hukunci a abin da ya dace da talakawa da kuma ƙasa. So saboda haka kaga har ya kama gama in ba sarki ma akwai masu zabansu, duk an yi masa tanadi. So wannan abu kaman dama aikin masarautar kenan.
0: Shugaban garman hukumar Tafawa Balewa Honorable Sama'ilu Wakilin Lere a jiyar Lere, shi kuwa shugabansa na garman hukumar Bauchi Honorable Umar Aliyu Zungur ya raba hotunan gwamnan jiha ga daukacin kansulolinsa domin su je gudunmuwansu su rarraba al'ummarsu a wani mataki na tunawa da irin ayyukan da gwamnan jiha ya aiwatar a fadin jiha, musamman kuma kalmar hukumar Bauchi. Daga nan sai bayyana kansulolin nasa a matsayin kashin bayansa wajen aiwatar da duk wani aikin ci gaban kasa da taimakon al'ummar kalmar hukumar Bauchi.
3: Ai ba mu da aikin da ya rage mu tsaya mu ga cewa mai girma gwamna da duk wani wanda mai girma gwamna ya tsayar ya ci zabe. Saboda haka mu musamman Bauchi local government, inda wani wanda yake jin mai girma gwamna ya yi a bayan Bauchi local government yake, inda wanda yake jin mai girma gwamna ya kyautata masa a bayan karamar hukumar Bauchi, ya kamata a ce karamar hukumar Bauchi ita ke gangaba wajen ba da goyon baya, haɗin kai da kuma yunkurin ganin cewa an kai ga nasara.
2: Me kenan kaga su kansuloli da ka ba su domin ganin cewa aiki yayi?
3: Kansuloli abokan aiki na ne, saboda haka baka aiki sai da makami. A matsayina na shugaban karamar hukuma su ne makamina. Idan suka tsaya suka yi aiki, to tabbas shugaban karamar hukuma ya yi aiki. In aka samu matsala daga gare su, shugaban karamar hukuma ya samu matsala saboda haka dole ne mu tsaya mu ga cewa mu bayan muna iya namu a namu bangare su ma su koma ward ward din su su bada nasu gudumawa danganin cewa bukata ta biya
2: me yake nan ga daukacin al'ummar karamar hukumar Bauchi
3: kira na ga karamar hukumar Bauchi shine a ci gaba da yi wa mai girma gwamnati addu'a a ci gaba da bashi goyon baya a ci gaba da masa fatan alheri in kuma zabe ta zo ayi umumi a zo a zabi jam'iyyar rogo danganin cewa bukata ta biya
0: shugaban karamar hukumar Bauchi Honorable Umar Aliyu Zungur baki ɗaya kuma da hakan zamu nade taron marshirin na wannan makon sai kuma mako na gaba da dar Allah za a ji mu dauki da wani sabon shirin amma kafin wannan lokacin amma duk mai kula da shirin Kamaluddin Noilela da daukacin wakilan mu dake kana hukumin jiha guda 20 musamman kuma waɗanda suka shigo shirin a yau Mustafa Muhammad Gidado da karamar hukumar giya ɗaya Lawal Ahmad Das da karamar hukumar Das Rugayil Muhammad Mustafa da karamar hukumar Toro da sai waɗanda suka tallafa har shirin iso gare ku ni da na gabatar da shi Abdullahi Muhammad Dambam ke cewa Sadu Alkhairi.

0: To dani mya wutu mya don yir mya kara chong won te som shi da mun yo dan te bo shi na mar man dan te fi la wa sun tang tang yo dan wo pol sa sai bo ne dan te bo shi wa shi ba te bo shi tu tu mar ra gon mun tun tun ra kuma tun da riya to wa fi ya bi ga di to aman da riya to bital gama auto ni nga che a da chong an bi mi man ga al mun to mun ga be to gishi fa ba da tun ga gama an ka fi ya an ka fi ga yo dan wapol sa sai dan ni ho mi to chong won to som shi da te fi la wa sun tang tang dan ya to wa pi wo chi ken to lo ne mi awul to chong won te da ra shi sun gen gai chong won te da ra shi chong fur ta ko chong ai ko ni ta fi te fi te bi dal to chong won ya ne chi ga mi to un duri gi mi awul to ni to mun wo pi dan te bo shi wa shi kada ta lalle an tunga lawas mai tashin bulin da fi tumbun dan wurin pol sasai to zasuma tanya shimun ta wuto a ce ba mata buwa ta sabiyan fu a ce de da kiyan a ce mata buwa gyawa ne amma mai awultu ke awultu amanda shin gari yo dan to sun gama wanda wa marara sasaban to mai so mu wultu ne to wa pol sasai kiyan ka ta shin gari yo dan nga suun gama to dan ne sun a ma tuli da ya tuli yo dan a fi no suun ne sa ba na gama ka wa yan ka fi dan ne mu awul to ma kara chon won ma lab kar wa sun ma kara chon won kuma nin ga shin dan ba ne na to bo shi wa sun ma awul to nga tuli yo dan ma na wul dan ne dan de
1: to mun wa mu cha mun gro da yan yohana cha da sa sai mi fi ai no yo dan to mu ta duan chon da lir mi a dele chon a lir mi a dele da buwashuwa sun yi ta kuma da yi duka dani ta gablawa sun gro da handar mafi comrade samun ya kamata kai sun gursu ya gina to manuwa mu kyawun gro da mai awon fi ai comrade samun ya kamata kyawun gro da yan yohana kyawun sa sai fi ai to jagon gwasan nan gi ta wuta ka buwani ma ta fi gwamgro nan a gursu ya gi ba mashi mutu gwamfu gursu ya gi ai gro da tunan ne ko yi ko yin wuri miyari mai tattawa mutum ma an gashi ya tauta ne ya wasu ko ne ka da ka sai fi munuwan mai yi sai tun gashin ba an gabi ya wulhu fakiyal ngafur ya mun gabkan dan ga gabu ko ko ya shi jo ya ngo fi buwa an gabkan murga ya shi a ya shi wasu ja fi ciri ngiro da ya mun faris te balamon an chai ya gyo da cha karo sama laptop ya ne to riki ne ne ka da ka sai fi munuwan mu to ko ya ne buwa gyo tifi mai mushi karmin mushi mushi na yodan to tafi bin gurbin dan mai bashi ne dero
2: to a dole gin manyar chon chon ne fari gurbin shari'an kap chon ai san ne gin dan ka kwanin no drobi gurbin ya ma wulbi ai miya su mu kwantu sut kan fi da maman sut batum nan bon batum bulum batum mayin miya wul munwam to ba mun gelang ne siyan ta shi baski ka bum tsifi wani gafi safi da wata bawo ta shi wuto ran ka shi amin ba kayan gyagwanan ta yular kun fasu wasan da tuto ngir wannan ma shi aska ne
1: in jalan da mur ya shi wadan chafi buwangai tsiki ti mai da mira ku ya aska gil buruk ba ma yar gyagwanan tun yual sun to eh ma tin mu garan su ma liya tin tu jangyo dan choya furdashin ngir wadan miya su a ya tuwa ngani to tafi mun di dan mun gilan da ka buwa an gafkan murar danin da ya ba mai lifu to mai auto gima ba to ni malan fu buwa an ka farin dan har ya san birsa dan ta man gayen to mai auto nin giro da andara tilaliya
2: wa shashi a ganfa ba ka wuto ba ni malan dan wo shiyo
1: shiyo
2: ni malan
1: buwa ne buwa
2: ne yani dan matsin mu search fi tafi akan juwace sun ta kyaye la ka fare sun ta mai fiya gina zan mai akonin ba nin giro wan dan buwarnes a shugut kan jo kan gab kub kan tun dangani ai
1: yace ko
2: ka kub dangani an a gina na ka kwanin ya mi wumto na lubsu guda nan dab ko limci dan kace tun yana riki wani mun ditu to miyani ba miya su kya tu danin ni gro na kafi mi mana to da mi sai to
1: ta wum gashi ne da miya selfin
2: ganin miya sai fin kito indara eh kito de was to gomde rani de miani ariya miautu andara gurwan nan dike sa su kai bandi tike shi miyan

0: Apollum gayon mia su tu aka fare sanka kwanin mai yali su hutkin yes to mun bum sun ta tin alif su to bum sun ruwan kya su hutu mun ya kes gamwa so nan bon njo yang ka ya ka tin a bum sun ruwan a hya akan gaman a hya a mun fumin to gijire mia hutu kishi andara to fin dirran gai buang ginan kya kwantu ya gwanta yan ga yuwa ran ditu target bum sun ko me abuwa
1: ko
0: me abuwa ni
1: ya shi tace
0: ta abuwa gwanan waje to yes ne fi rawo mu ne a me awutu munwa yuwa lan diko ya gwanta yuwa li ai mu dani gofin bunin garurun a gedina ngancin an ko gedina
1: ngancin
0: eh eh to mu mtu amun danis kufara shi gwasnas ya shin ta ci buru kin jon jon wasan an sha chim shi to councilor tutu guda wufsa ko amoba alif ga kon dan ba ci gwasan ne gede mu ya cin yanga su ya lan di to target ko fi kai ci tu geja
1: gure mu ta wutu tin yuwa li rande
0: eh eh ta tu geza ta gishi ri ngisa siya yin wuri ma yuwa lan di mu mtu buan ka faridan ta fi ton ga dan ko shuni ya sa cin yanga su to ah muro dan fari gobi a rige buwa gwanan wace ai ta gwasan ci su ta da ta gicire yuwalan wani andara ka yuwali kuma shingin dara
1: ya giwa da rawan casu
0: rawan casu gishi ya ki ya woman na ilirin wando ta gami ma mune sautu kai munin ba ta yi singiro na jafiyo ta gicire mu gan shi kas gurin shingiro na ya shi tutu ta gicire mai hutu manuwan gishi na mai sa kifin yintu andara a fil yintu mayar nan gani fikin yau me amma fikin leve zarana mayar gani fikin
1: you one abitalem de boa wannan tafi kafka dan bare kafka osho ya dole an ko to ya cin yalle ta daya ta tuga gon gai dan baci abalam ce gedi hu to tafi boa an atin wani osho sun dan wol ko nuwa minitin yalle ya gyo da mi abuwa shi cha sha ya albari bum tsunga fiyal ke leptin ni jala shi te leptin ni jan patse to ta shin shi da dan wanda mu fara shi ga dan dan ki ya tin to ta shin shi yan gwamnati ne wanda ta shin ta ke zubti ti lima ko ta fi wuri to ta da dani ya gyo da cha balam sura zar ci yo da ta ki yamun na kim ni san shin shi dan kawai ti yel ko tu sura an aci to yeri ni alhon wasi ni tingiro da muri cha fi shin da yashi to tuba ta gwanna wuda da karshen no to shi yashi ya ci
0: gandi
1: to balam gore me chimshi to akodori
0: me
1: yar muresci yungu wasi ni tilkan wasi ni tilti ya wuri ba tilti ni yan da tilir da ni ne mun ya to tu wasi ni kawan gure cha fi shin ni wasi ni da kirai
0: to
1: ta tingiro ya ci gandi
0: chim
1: ya si ta man da don tangab tangab libi to to ti gira mi out munwam da shin na mafi ya ni ngir wannan gito mi lalya ai fu yo ana ki har kawam giro dan yan Simon Kamata a sirfi munwam gai na yo dan to mi lalya ai fu ma yace to koya ma alates ma to ginnan chama andi ko ni ne kadai aka sirfi munwam na yo dan to sai to ginnan chama nin baba manna are to a mun farga danu garurun ne ciwate balan gedi to gita konu ayya on ira yali mutu ba mai mafin buwana balagam da fomi ya fin buwan zan iya kiti goda ciwate balan wannan wofitin giro mun dan rawan casu kanyan gasu buwa dukini a mun farga danu garurun cha gedi a ko ni an kare ka sifi mun mun gai
2: dan maslit fi gai yan nan ginnan yani kamar in yuwal gannes na dillin gunwan amma ki awutu kun yuwal hankisin sat to ai ap me awutu mun yuwal ai tarige to bum tsinga yo dan talin fi to dani me awutu mafi da girin amma yuwal gannes wo kitto ate manin kono citi yo dan a bum tsiga gibkira was dan ciasu da lambuwata ta fita laman in ka me ayuto me fi chigi to ko no yesni to ai nyual gane sa ya nyual monda chigi nda na yan chin dara gane amma me ayuto me su me kar me sa sa to ai tarike tun bu shi to labi wannan vati wannan ganin zu amma yi wannan ne yan wadir wa shi amma mot ha mun yan din ban ma wutu ma ba kuma yan ka kyan ka fi mulama anan chip nyoli di ma fi bo ne ni yo dan ko ya fi ya bo amma ai mi kyan na maga ga kiran
0: ne amma wutu ba in kya gaji to ta bun sin da ta lurki mandi ya ta yi da dani ya su wutu kyanin ka bo ma
2: to
0: kyanin ka bo ma dan ki auto mafi ki kin mun ne to yan ka sir sha sha inda ka bo jo dan ki su dan wa fiki lamun ya shi ma sha yi sun yayi tiki shiri kes into wa man ko wa man wutu cha ngal ni ko to amos inja ataran was
2: chicken chi
0: kya wul fi wutu ka bo mu to bo amdi daga gami tiki shiri miau tu
2: kitin ga yo dan ka kon no kyan ka bo am to sen ga yo da ya kon amma kya wutu ka bo an ko kono bo go sama muli da ya cha du gup tu ba ba kya nin ka bo ta tu ta chatin ga tu ta man fi to wo fin ga yo dan ra wo so
0: kya
2: so wo fin ga yo dan ba ra wan cha so wo fin ga ka gama chi ni yo dan ya ni cha du ni gup to mun fara ga ri a tu ra ti tu ta man ta man sai mali bi to kyan muli yo dan ba ka bo ta ngi ba ki tun gwo da ka kona
0: ka bo
2: to da ni miya wul gantu ni wal gan ya di andara
0: andara
2: ko ba cin ga wa cha shi
1: yi ci gai to di game out to deles kun giyar kan ka ti wadan to ya an ka tan giyar ku ta bandar ta a zanga tashi Michael bigin nan mi hayin ya gyo dan gwas nga mali ya gyo da cha shi to sodle buwani tin bitas da ke shi to buwani nan cha ma de mangab da alim nan boko fon gida cha man nan fa fon sango nan bon tashi wuce shi wuce mai to di giyon ya an kan giyar han ba tafi buwani to kyani fu kyai yalgan nan ko buwan wayin nan bon da ti so ran gati dan to kite ka ti buwani fu to in jodan ya auto ya ne ya ci in ya firmi dan wuri to kyai ya jodan ta cha dan min cha firmi to di gi ga gori ya man dan ki ta man wutu ah an gishi ya gi ma cha wuri ta fi wuri ta ya ni gido na afiya ka fuki ga wata ne gella mafin motu ba sa ste nyali monda fo ga gyo da cha pala mi mari mari ma ba ta nyali fiti ya shi fo to ngiro da wolir mi da kir mun di to miyawu mutane yo kwe samu aminci mi ga mi ato bi tasta ni gyo da to mi singi to ya fo ngiro da motu ma da ma wolfi ate a bandar kan ko mu duwanin shi mun tifin ngiro da mu fo shida ngiro mi aso mu chicken ga duniya ne fi kungizar mata wulun to zar woni monde dan tala tikar mati an guarda chonta firmi chonta firmi chon aler dilli chon ama firmi ko zarwo ma kabi chon a firti longa te somgun ya mu farada ne garda firti ata firmi ga gyo dan cha lapt gyo dan me chimshi to hakima na to ya shi mata nadmi mun guda lim mai puchi mai gel ga gyo dan cha balamos to da dani ga gyo dan amma na ci wa da ata na guda tashin bisham ya gundumo mi wande to da ta na ci wa sun ya ga bi arifi mun ni ya challafi to ata wuto changuwar mu mun da yo lebi ga gwon da yo da to challafi to ya baro to gungwarin wus ta furta dil ta manat ya gida dan ta tunga fu ya ruwa sun ne a gungwarin wusi ata furta zanga latin a tattalin nadi to da ginin gidan to mun yare mu farkatan ga garu mun ya gyodan zangyodan ya gunci da fun ya shon ta buwanku mun farkatan ga garu a furta dult nat a nadi mun set kan fi a ga yi mun ja ce shugwa su dafa single to king makers ya shin zangyodan gunci da han ya shon ta tsinta buwa gyodan wo kap danis to ya gyodan ce mun set kan fi da balami ya ce mishi tufi single to council members to ya gyodan buru ya ni mun faratan gagaro a furta dil da sinadi a nadi to yohana kyar ko ne ne ka da ka sirfi ya ni gonzar na yoran to ngarshi da nadi ngiro an da tafi na yoran to ya tuwam da chicken tuma da ya lubnan bon ta luwan ga ya lope
2: muzali bandi ba chok chok gonzali dan sidin ngo chong ata buat gai bangdan ngachia asi alin chafi lawashi wannan ta fi lawas layo dan andara ba ci ta fi laini kiriya kuto yanin atai da garo da doni a kafi garuwa mai sun amma cin von a virtu longa cika lawas dan dan tabwa ta tsari ya ka kambudi da ne to ma cha lawas dara Miani mia ultu mia director certain we are called Chong Von. The director is Sungani Hai. Chong Von, the director Chicken Virtuous Kai. Chong Von, the director Logan Kai. Chong Von, the director Rahaus Nirai. I live in the Gatuan, the Gonzaro P. Gonzaro P. Mia ultu Mingar Mwanda. Grio than Kafi. Mia ultu Mingar Mwanda. Kai ya to Banjuan. Duligi mia ultu ni to. Chong Von, Miani Munio Dang Mia Kara Chong Von, Chong Von, the Swam Tida, Kuma Makantas, Mulab Kar was. Kara Mishinga went to Mount Ah, my Murigima, young Kiao to Kiao, Su Murio Dang Kataya Sutung, Ara Dam Peter to Gummy, I can walk. To Chitas da a Kangamati Yeni, a lap to Chicken Virtua, Chicken Virtuon, Chicken Virtuos, a lap car was. To dani mun mai wul duni to chonwon da darata sun ga kuma chonwon da darata da si dan alankara mun fargaru don da darata limgai ma wul to nan dam gai mai auto ma ga ta mun wanda gunzar chonwon da darata sun ga mai auto karakan yo da ma karaka chon adul gam gunzar kan di kuma chonwon ta son ta
1: wulan fi wazangi ada set chifi auto buwanin kadina yelin gwanan to ta buwaki na yo dan to kalantsin angalle luwan gamwan fun ngiro da ta chashi fi nan bon awul chasu tsinin wusne ta jeri ta ta tisin to ko jo ayatu kos chari wusun wusun chon ba amali dan afi murgo sokki afi murgo lafkini afi zar afi valdigal afi jar afi ngas alirmi di ak balam gung doshi ko nan bon profu to chon ayi singro acha da afi chok awr ba cha su da ci gon fu ngiro dan nugwa to farwa ngiro dan naka dashi to farto tsangon wusni a da wulgi an afi wadi te fi zar awr fi kuson su gidan mi awr mun yi walan kafidi yirgan tsa awr ba cha su to mi ko nan bon fu cha su to mi fu ngiro cha su ko to mun ko to ya tin fa ship to us ate wusun wusun kari di to su ti di sarsiga gyo dan ta chasu mai andi ta man fi dip ja kam gin gai dan sa stay dip dan wani mi cikin kyar mun da ya tuwam a ko luwan mun da ya tuwam a ur chasu sa st mani tsinin wusni a mani won wannan ta ya tuwo a tsira mun liyan galce ta mun giran kin ta da tsira ga ki a ta du duam gai out ba chasu to wumi konan bonfu mai sai to da mun dadin ba ma wumi fu to mai sai to an put kinin de da mbuwa gondi wai kaso nera te malima dani to yagi magatu tubani mun liyan galsufu ni yagi wadan cha man bizar ta bi arifi ni ta dari uku da ngal gurba gamashi ko tingal gurba ta sashi to ni yashi mata da gashi dan tilirsi duam ka jupiti na bonga kafi gonta pension tun budi lai ti fiyai gonta pension mi am da tin da tare ga nga mai riwa sanin ta manci mushi mu da kiriren mu daga nga reason wo shashiya mun gwar shi banta ta gumi kwata ta gumshi television lamini to yes ate am guru gani voran kuma nan din buwata da baban ta ga ta am budin da rifiyani ne to chonta so mi ai ta gungwarin wo fita da bitilin fitilamini kam shi kima ta fita mun da dani dan ta fi ma shum da dan matin da rimi yele manyum ga ship ta shi buruk mir shi a waye wulan fi to di kiyar mi auto ma nyar sa samun sa sma kai mu bar dan ga puci ata man da dan ata man wurshi awultu giryo dan ta du da dan buruk awultu foto yan won fur wurbashi ga gyo dan kangan gamgaman lafkini yan kan ya shi mata ta man da dan ta man yelshi so di gimi auto din giryo to andara mu lamshi kar mu duwanin ko so shin girshi ga gi kyau kyar ka fingiro dan kasom gama an kana yan gani firane kya wul kinal ngishes kuma manda na ita gayir basket to jango ya ngap ko tinga wuro basket to mi hawo chon ko ta pangish ya gita lami mani kariki kya om gro dan gungzar da afin da lati bas miyar gani ko ne yanka da aka sai fi mun wam nawam chicken to duan wos dan mun fara danu garu ya wam gwarin wofi ta furta shirin wos mai sai to kuma ta ce
0: eh beskandi eh miyani dun ko zango miya wutu ngishi gakin mai sati ai mai sati to gamawo mun luwan gamawo da chonwo son mira murifi ta mokarfi adali giran ta barkadi to ta kai manuwam kar mu shi ngan son take shiri safim nan to ba gishas amor morda take shiri dani tsinun machikan ta duwanan yir chon ta tan manuwam manuwa fi miya kon zar
1: gam
0: manuwam kakap juwa man gam
1: lem de kar
0: eh yin zar eh ko nga lubon an chailan tu afin nga kirnya to ta san tan ta aluwa
1: yi choy
0: yawa to ndaragan ko mun sert kan fies dan tu bwa shwa sun yi gandi yan ka san yaka ya gumu tan tan ka ko amun sert kan fi eh kan gab lu gon ko tu to ngishin ngani ngishin ngani ngishin ngani to ya shi ta tan futo gurwan wallar min dira mundi da ya shi tiki shi ngron da ta lerin afu wanda yanci to manuwam ya gidan ke garo o chashi kyani ke garo ha to yanki hatta non lap lap chauta burin ngron to ka katmi shas ka lori ate gwai eh to ngisi ges yi chiri kam to ama chapol mi angi shas eh chapol mi ayo in sha wutu ta burin ngishin bangin gyodan andarani gyodan mun ya
1: mi angal da dan wadi afi yumi ne
0: dan wadi afi andaranga
1: andara
0: andara tigi shiri eh agin nan tafin mamuri buwan gagin ko ni sha wuce shi tun dara ngo shi to kusun wasa
1: e chiri
0: to gine sa miya wutu tafi shi andara ngo to aman dalar min dara mun do ya ga cha mutu guda nan dam gai ngan eh ko nu ya bi shiri ya sa shi mun ko nu ya bi ndari ya balam bo shi
1: eh
0: mun sun ko shi an cha fi shi ya ko yi
1: mun eh to
0: ko nu ya bi ndari ya te so di kusun to tigi shiri zar sa tun bolai to a ci amma da mutu gudanan da mai to ngishin sa amma da pol mi ayo
1: eh ri
0: tiki ci eh shugun ci eh wanda rami man kan ka
2: da rakin gai duni ya yi to dan ginnan wasa shi cettu eh wa fi wurin da wato shirin shi dai ne a kara mun farga ya san dan cha ana afurshi kungzi da rurshi siyan wasu siyan wasu ne ba ya ya jiro jeli da mu kuri in durgi me awultu in choya kabi ko yane yani ma gun mun farga to wannan chon fon to furti longa yo dan wacha wannan wuto a munin dan cha fi lat gun su cha fi mandan gun sa ma gun za cha fi la wasu san an dara mu furta da shirin jeli shirin jeli yani wadara ta siyan ga ya ko da ratu logan da
0: mucet ba shirin shali into cha du zara ga pofta kan da dia kan dia o yo murin eh ne ke an wan da ra kan dia
1: siyan was kan di ne ga yodan to atu sirin gani
0: eh
1: yodan yan ka wul ko yawon ka lita kan bitin wani mondan da lita ya atu shirin ya ta so yin nan gutun gurin cha chim to casual
0: eh
1: ba to sirin gani lita to ngro da mi hadu chon fon to ngwarin wo masedi fi na yon to murin ya ndilo so ban mata ni sin to hafu shi da tuwal daga shi da ne a fin garin buni to ngro mi hawul ga kan jiwa
2: na ga niki a tsin ganwa danwa ke man mawul ga to shishi amma ya kai shi da shi liwa amma kan mawul ga ciya kon juan to dan kina wace shi kon nan shirin jeli ya ne ku ne siyan was ya ni
0: yusu sai lata yi ko
2: yo
1: chai
2: yo wa ka ko ni ba
0: to to
2: ne ke karahun gwam ga nan
0: da yake ga dara
1: dele saman ban gine giryo da madda da kai a bandar kan buruk ya ji to ya gidan dubuwa shi tana ko tana mun set kan fi ku sari to me ya wulun to da lere bitalan wasan don gai giryo dan ta wul buruk to wulin giryo dan wulin kan ga ta cikin ken ga ya luwam di ya zaro man ba ta man na gro dan ko na ga ma shifu gro ma da ma wulka ma duwan shi mun chongon to furshi ragabu buni dan ta fin gro dan ya to mu chicken ga ta gimi a to ma man ta ban na gro dan mu yi yawon ya gyo dan ko mu risin wasin ya miyan wa chashi duka ta
2: miyan Yohana ke ari
0: comrade Samo hes kamata
1: nyar ya gyo dan cha tsangami mun yan Adamu Aliyu Rafin makaranta ta mun fara dinga kulongas yan Alhaji Umar Muhammad Shira cewa da kirmi yake ligon wasan wasan da

0: Radio Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, gwamnatin jiha ta nanata kudurinta na tabbatar da inganta muhalli.
1: An kauda shi, amma kuma sai ana ta ƙara samun barkewan irin wayannan cututtuka.
0: Daliban kwalejin kimiyya da fasaha na gwamnatin tarayya da ke Bauchi sun ciri tuta a gasar dalibai masu karatu a bangaren ilimin na'ura mai kwakwalwa.
2: Zama fa exceptional student ba waya iya da zai bane yana da amfani.
0: Waɗannan da ƙarin wasu rahotanni na tafi ta cikin shirin tare da ni Zahrawu Adam Umar. Sai a dakance mu. Madalla, a kullum dai gwamnati, hukumomi da kuma ƙungiyoyi suna kiraye-kiraye kan mahimmancin inganta muhalli domin kare matsalolin kwararowar hamada, zaizayar ƙasa, ambaliyar ruwa da kuma yaɗuwar cututtuka. Kamar dai yadda ita ma gwamnatin jihar Bauchi a kullum take shiga gaba ta fuskar tsaftace muhalli domin kare raguwar yaɗuwar cututtuka a tsakanin al'umma. Uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Aisha Bala Muhammad a nan ta mika kira ga al'umma kan muhimmancin tsaftar muhalli.
1: Mata a birni ko a ƙauye, musamman da muka tashi a ƙauyuka, a ce gida ba a share shi ba, ba a tsaftace abin da ake amfani da shi ba, kama ga bayan gida, kitchen, wato randa da ake amfani da su. Waɗannan abubuwa da iyayenmu sun gwada mana yadda ake amfani da kuma yadda za a koya ma yara dan da za su yi amfani da shi. A shekarun baya da suka wuce, kowace mace dai na san cewa ba za ta rasa tsintsiya a gidanta ba. Idan kina amfani da gawayi ko kina amfani da itace, ba za ki rasa toka a gidanki ba. Idan kika samu wannan abubuwa, na ga kin samu abin da zaki fara kokarin tsaftace muhallinki da shi, wanda bai kamata a ce yanzu a cikin Bauchi a wannan zamani yanda muke. Idan muka zagaya wasu gidaje, abin ba a magana, wanda idan da maza za su dinga shiga cikin gidaje su ga yanda mata suke gwagwarmaya da dotti da ƙazanta, kama ga ɗakin su bayan gida da abin da ake dafawa a fitar da shi waje, abin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani gaskiya da ba zai saki siyan abin saidawa ba. Dalilin da yasa nake faɗan haka kuwa shine bin da wato shugaban matan Bauchi, ni mai son tsafta ne, ina kuma son tsafta, ina son kuma ga 'yan uwana mata su kasance masu tsafta. Muna samun korafe-korafe na mutuwan aure, korafe-korafe na ɓarkewar cututtuka da sauransu. So mun aika gidaje daban-daban, wayansu a ɓoye, waɗansu kuma garin aje a taimaka musu. In aka je aka ɗauko gidajen, abin ba a magana balle a ce kuma irin wannan gidajen ne.

0: mana yawaita cututtuka wai cututtukan da ya kamata a ce yanzu ba mu da shi sai aka wayi gari kuma ana ta sake dawo cutun yana ta ƙara dawo wannan ma ya sa mu sake turawa muke bincikawa menene yake sa irin wannan cututtukan da ya kamata a ce duk an yi eliminating wato an kau da shi amma kuma sai ana ta ƙara samun barkewan irin wannan cututtuka sai muka gane cewa in ka shiga wani gidan zaka ga ga bayan gida ga kwata ga inda ake dafa abinci to akwai kalubale na musamman a cikin garin nan wani wajen bayi da space amma duk da haka a matsayin ki na mata in dai kina da tsintsiya ya kamata a cikin sanyin da zaki share wajen in kina dafa abinci to kayan na magunguna a yanda aka koya mana zamanin mu shine duk wanda take wajen wanke-wanke in baki da inda zaki zubar bai kamata ki tona kwata a cikin gidanki kwanuka kake nema manya kayi wanke-wankenka ka tara ruwanka in akwai inda a waje inda ake zubar da ruwa musamman dan wannan ko kuma inda ka san ka zubar zai
1: uwar gidan gwamnatin jiha Hajiya Aisha Bala Muhammad ma'aikatan gwamnati su ne ke tafiyar da lamuran gwamnati sanin irin muhimmancin su da kuma rawar da suke takawa ne yasa duk gwamnatin da ta san ya kamata ba ta wasa da duk lamuran su ma'aikatan kamar da yadda gwamnati mai ci ta sanata Bala Abdulkadir Muhammad tun zuwanta kan karagar mulki ba ta wasa wajen biyan bukatun tsofin ma'aikatan wanda suka hidimta wa gwamnati tsawon shekaru sai dai duba da irin biyan bukata da gwamnatin take yi ne yake jawo jita-jita tsakanin wasu daga cikin tsoffin ma'aikatan domin yi wa tufkar hanci ne kuma shugaban kungiyar 'yan fansho a jiha Comrade Abdullahi Alhassan Misau yake kira wa mambobin kungiyar kan kin amfani da duk wani jita-jita
2: ina so da dajin hankalin mutanen idan aka ce za a yi abu a daina faɗan negative side kullum in za ka faɗi abu ka faɗi alkhairi positive side ake faɗa ko in mutum ya ce zai maka kyautar naira dubu to ka ce Allah sa Allah ya nuna wannan rana amma ba za ka ce kai da Allah za ka iya ne ba za ka iya ba ina za ka samu naira dubu ba ka ke ba ai alkhairi ya ce zai maka so duk mutumin da ya ce zai maka alkhairi sai ka faɗi positive side to Allah ya baka iko ka yi wannan alkhairin da kake zaka ai niyya ne na alkhairi to amma zai ka ji mutanen mu suna faɗa ai kaza wannan maganan banza ne yaushe ai an yi ba kina tunanin baya duk abin da mutum zai yi tunani yana tuna gaba kuma duk mutumin da yace zai baka kobo to yana da niyyar zai baka kobo din ne so mutanen mu da Allah kullun yasa nake maganan cewa ana addu'a mutum in yace zai yi kaza sai mu ce Allah ya nuna mana rana Allah ba shi iko ne wato ina magana ne akan wannan saboda biyan gratuity mai girma gwamna a fito ya yi bayani ya ware biliyan goma don a biya price inda aka tantance sun nan to wasu sai ina ga comment din suna wasu maganganu wanda bai kamata ba a matsayin ka na dan pension aka ce za a maka abu kaza sai ka ce Allah ya nuna amma ba za ka kawo maganan cewa ai ba kwanaki ma an yi eh mun yi san an yi muna fada shi ma kansa da kina gwamna ya san yayin to amma in Allah bai ba shi iko da dama a wannan lokacin ba magana mu yi ta mu jawo yayi ne duk abin da kaga za a yi shi yau wallahi ba dan adam din da yake hana a yau saboda haka kudin nan in ya fito wallahi tala ba wanda zai hana a biya kudin nan yau in kudin da ya fito kuma yau in kudin nan ba zai fito ba maganganun mu ba zai sa kudin nan yau ya fito ba so muna fadan alkhairi da Allah da annabi mu da tawa ne masu shekaru ne ba yara ba ne saboda haka ba za mu yi abin da yara suke ba me za ka ce mana senior citizens ko ba ake da mu duk kungiya a ko'ina a Najeriya nan ko take da senior citizens saboda mu da tawa ne a ko'ina ai suna gani komi ya kammala jira kawai muke yi maka kudi a faɗo sai a biya wannan kudi na ƙara ba su haƙuri da juriya da suke yi kuma jitanci ta da suke ji yau da zagen nan wani ya kira ni daga wacce local gamman ne da an ce masa wai za a an fidda list ne ko za a fidda list ne ko za a kira list ne wai na fara biyan wannan na ce su yi haƙuri duk wani abun da yake akwai mu daga bakinmu za su hukumar pension commission za ta sanar mana mu kuma za mu sanar musu
1: Comrade Abdullahi Alhassan shugaban kungiyar 'yan fansho a jiha

0: makarantu na gaba da makarantar sakandare suna taka muhimmiyar rawa ta fuskar samar da dalibai masu inganci waɗanda a nan gaba za su kama ragamar aiki a matakan ma'aikatu da hukumomin gwamnati. To amma sai dai gabanin samar da masu kama ragamar aikin akwai buƙatar samar da dalibai masu ilimi nagartattu waɗanda za su yi aikin yadda ake buƙata. Tabbatar da hakan ne ya sanya kwalejin kimiyya da fasaha na gwamnatin tarayya da ke Bauchi tsayawa kan kare kambunta na horar da ɗalibansu ta yadda za su yi gogayya da takwarorinsu na wasu makarantu. Kamar yadda ɗaliban kwalejin suka ciri tuta a gasar ɗalibai masu hazaƙa kan ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa wanda ofishin babban mai tallafawa shugaban ƙasa kan lamuran ilimi ya shirya a tsakanin ɗaliban jami'o'i da kuma kwaleji na shiyar Arewa maso gabas wanda ya gudana a jihar Gombe. Wakilinmu Naziru Abdullahi yana ɗauke da cikakken rahoto.
1: A cewar shugaban ɗalibai na kwalejin kimiyya da fasaha na gwamnatin tarayya da ke Bauchi Mustapha Abubakar Idris, wanda kuma shine ya jagoranci ɗalibai zuwa jihar Gombe, ya ce tabbas ɗaliban kwalejin ɗaya daga ciki ya samu lashe kyautar sabon na'ura mai ƙwaƙwalwa a gasar ɗalibai masu ilimin sarrafa na'ura mai ƙwaƙwalwa da aka gudanar.
2: Ba mu kaɗai ba ne muka samu wannan kyauta, ina ganin mun samu ɗalibai guda 25 zuwa sama daga different makarantu a North East wanda suka ci wannan sabon laptop ɗin, wanda ni kaina as a student union leader ma na samu kyautan jaka a gurin. So gaskiya taron yana da tasiri sosai. Ka ga yaron tun kafin mu dawo ma daga Gombe yana ta posting, yana ta murna this and that. So wannan zai encouraging wasu su ma su ga okay, zama ta exceptional student ba waya iya result bane, yana da amfani. Wata rana da aka je kai ma dauke ka, yanzu misali zai ce yanzu fada ni ne a gaba, fada ni ne na je na ci wannan abu, kuma shi ma zai sa shi a. So wannan abin da nake gaskiya abu ne mai kyau, ya kamata in ci gaba da yi, kuma zai encourage wasu su ma su.
1: Da yake tsokaci kan tabbatar da tsaro na ɗalibai a kwalejin kasancewarsa shugaban ɗalibai, Mustapha Abubakar ya ce a gaskiya ofishinsa yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen tabbatar da tsaro na ɗalibai a kwalejin da kuma kewayen da ɗaliban ke zama ta hanyar haɗin gwiwa da ofishin jami'an tsaro na kwalejin.
2: Gaskiya ɗaya daga cikin matakan da muke ɗauka shi ne muna nuna ma student cewa a duk lokacin da wani abu ya faru da shi, ko da a ce wani ɗan misunderstanding ne da 'yan gari, yauwa, ko da a ce ba shi ba ne mai laifi ba, an zo an shiga harkan shi ne, ya sani cewa ba wai yana zama on his own ba ne, yana da leaders ɗin shi, ya tuntuɓe mu, kuma sai muna da various channels da za ka iya tuntuɓa mu. Kamar ni gaskiya ni number na ma is free to everyone, kusan student da yawa suna da shi, kana tambayar number presido da za a baka, kuma duk abin da ya faru kawai su yi haƙuri su neme mu, in suka neme mu
3: ne mu
2: yauwa, we will engage the appropriate authority da za mu shiga mu solving case ɗin. In abin da za mu fuskance shi ne da kanmu mu solving, mu sai in abin da za mu fuskanci hukumar makaranta ne su solving, da su solving, idan abin da za mu fuskanci security agencies ne externally, duka da muna fuskantar su, kuma mu a matsayin mu na student union government wanda mukan faɗakar da su abubuwa da ya kamata su kiyaye, muhimmancin zaman lafiya, muhimmancin rashin satan ansa.
1: Daga ƙarshe dai shugaban ɗaliban Mustapha Abubakar ya yi amfani da wannan dama inda ya kira wa dukkan ɗalibai na kwalejin wajen ba da cikakken haɗin kai domin tabbatar da tsaro a kwalejin da kuma yankunan da ɗaliban ke zama. Ƙarshen rahoton kenan. Naziru Abdullahi, BRC Bauchi.
0: An gaida Naziru.
4: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
0: Haka yake, a nan kuma kira aka yi kan buƙatar gwamnatin jihar da ta samar da kuɗaɗe domin biyan kuɗin garatuti da ta amince don biyan tsoffin ma'aikatan na naira biliyan 10. Shugaban ƙungiyar ƙwadugo ta NLC Comrade Shu'aibu Maidara shi ne ya yi kira a wata ganawarsa da wakilanmu.
5: Garatuti na ma'aikata bashi ne ma'aikaci ke bin gwamnatin jihar. Ma'aikaci ya shekara 35 yana aiki, ya yi aiki bila adadin, babu ha'inci, ya yarda yana zaune a gida. Kaga lokaci yayi, ya kamata an kai mutum aiki tun kafin guminsa ya bushe ka biya shi. So wannan gaskiya inda muke tsokaci kenan, ba mu kokonto, ba mu shakka, amma ban yana daukar lokaci committee sun yi aiki kuma sun tura yanzu tura kawa ki a biya to muna kira ga mai gima gwamnatin jihar Bauchi da ya ribi wannan lamari ya biya wayannan mutane tunda ya riga committee sun ba da rahoton su so muna so cikin gaggawa a gwamnati biyan saboda kowa ya samu amfani da kudin sa a yanzu muna shekara na 2026 ne ritaya ake har shekara 2026 ganin yawan ya tashi gwamna ne ya dauki abun daki daki tunda ya dauko zai biya daga shekara na 2012 da kuma 2013 zuwa 2016 kaga an dan tsakuro ne a cikin shekaru aka biya idan ya biya bai yi ba ai kudin ya kai biliyan 60 dan an cire biliyan 10 cikin su da ba wanda aka yi amma dai an yi saboda zai tasiri a gari so abinda muke bukata shine idan aka yi ya zama bayan wata uku mai gima gwamnati ya saki ba da wani biliyan 10 a saki bayan wata uku kafin ya soga muna roƙon sai tabbatar da cewa wannan kudi ya biya to kungiyar kwadugo ku yan jaridu shedu ne inda ba daya ba ba biyu ba muna hira da ku kuma idan muka zo kiran nan muna tsokaci akan a samu a biya wannan kudi bayan ku idan muka shiga mitin tattaunawa da shi mai obishin mai girma shugaban ma'aikata na jiha to shi ma muna kokawa saboda gumin su ne ya kamata a biya dan gata ne ba wanda Allah yake so shine ki ritaya ya koma gida ga ratutun sa wani mutuwa yake lokacin da yake aiki kuma da mu da muke aiki yanzu da su shugabannin wanda su kanka rabar muke kowa ba zai ritaya da ya dawo wannan sau so muna kira a duba da Allah ya biya su kuma su ci da shi
3: me kira ka ga su yan fashion nan da dai koyaushe suke da ma cikin jiran tsamani
5: to gaskiya farko dai ina so in fara da ba su hakuri ne saboda dattawa ne iyaye ne yayu ne shugabanni ne wanda kullun ina fada in ka kwatanta aiki da suka yi da wanda yake yanzu akwai tazara sun murgibin da bara a cike shi ba saboda kan na ga kyakkyawan tukuici wanda za a yi musu shine a tabbatar da cewa an biya su akan wannan gaba nake so in yi amfani da dama na a matsayin na shugaban kungiyar kwadugo na jihar Bauchi a madadin kungiyar kwadugon gaba ɗayan tambayar su hakuri da su yi hakuri wannan jinkiri da aka samu muna da tabbacin cewa mai girma gwamna baya amaye lashi har amansa tunda yace zai biya muna da tabbacin cewa da yaddan Allah zai biya
0: kamar yace Aibu Maidara shugaban kungiyar kwadugo na LNC yanzu kuma bari mu je ga rahoton da wakilin mu Kasim Abdullahi bin Zango ya shirya mana kan sana'ar kore wacce ta kasance tsohuwar sana'ar hannu a kasar Hausa
6: sana'ar kuriya na daga cikin tsofaffin sana'o'in gargajiya da ake yi a kasar Hausa ana amfani da ƴaƴan itacen kuriya bayan sun bushe ne a sarrafa su ta hanyoyi daban-daban domin samar da kayan amfanin kayan ado a cewar Dalladi sakataren ƴan kore kasuwar mu da lawan guda daga cikin masu sana'ar kuriya ya bayyana cewar wasu daga cikin al'umma kan ga sana'ar tasu bai taka kara ya karya ba inda ya bayyana wasu alfanu da sana'ar ke tattare da shi
7: sana'ar kwariya sana'a ne wanda wasu suke ganin kaman ba wata sana'a ba amma alhamdulillah sana'a ne wanda take kawo alheri mai dimbin yawa saboda in ka lura da ka zo layin mu ka samu shaguna sun fi 10 shana kuma na masu sana'ar kwariya ne kuma yawancin su masu tun daga Katsina suke zuwa suke wannan sana'a shekara da shekaru ka gan ba sa karuwa ba za su zo ba sana'a ne wanda take kawo alheri ba wanda mutum zai zauna ya kalle ta kashashe sana'a ba
6: daga nan ne sakataren ƴan kore kasuwar mu da lawan ya bayyana cewar sana'ar kuriya tana taimakawa wajen samar da aikin yi da kuɗin shiga musamman ga masu sana'ar hannu haka kuma tana taimakawa wajen samar da matasa aikin yi
7: mu shigo cikin wannan harkoki na ko ina ka gana sana'a ana samun alheri kai ma ka shiga ciki domin a dama da kai saboda haka shi yasa nake kira da matasan mu da su zo wayannan mutane matasan suna shirye su koya musu wannan sana'a na kwarya domin sana'a ne mai inganci kuma sana'a ne wanda ake yin sa kala kala mai fashion da komai har kasashen waje an zo an sai kwaryan nan an tafi da su
6: haka zalika sakataren ƴan kore kasuwar mu da lawan sai ya buƙaci gwamnatin jiha da ta tallafa musu duba da yadda suke rage matasa masu zaman kashe wando
7: muna kuma kira ga gwamnati da ta shigo cikin wannan harka domin sana'a ne wanda yake rage zaman banza ga matasa kuma ta shigo ciki domin ta ga wanda tallafi za ta ba wayannan masana'anta namu na ƴan kore ta ya za ta taimaka mana domin matasan mu suna da yawa a takalla muna da mutum sun fi 50 wanda suke wannan sana'a domin wannan sana'a ci gaba a rage zaman banza
6: daga bisani kuwa sakataren sai ya shawarci matasa da su nemi abin dogaro da kai.
7: Gaskiya zaman banza ba abu ne mai kyau ba, domin shi yake kawo mutum shiga halin da bai kamata ya shiga ba, sace-sace shiga sara suka da shauransu ko shaye-shaye. Saboda haka kowanne irin sana'a kaga ana yi, ka daure ka cire girman kai ka zo ka yi shi. Tunda kaga za ka ga wasu daga wasu nisan duniya sun zo garinku suna sana'a kuma suna samu, amma kai ka zauna kana nuna girman kai, kuma ce girman kai rawanin tsiya ne. Saboda haka mu rage girman kai, mu saukar da duk abin da ke kanmu, mu nemi na kanmu.
6: Alladi, sakataren ƴan kore kasuwar mu da lawan.
8: Ita dai sana'a ƴanci ce wanda bai sana'a.

0: cikin wannan shiri na yau
1: yau idan an gama tantance duk abin da za a tantance mun yi yunkuri mu zo mu shiga jam'iyyar APM daga jam'iyyar PDP bangaren Sanata Bala Abdulkadir mu koma APM ai ban ga wanda kuma zai zo ya ce akwai takaddama
2: wanda muke bukata shine wa zai mana aiki wa da mu ci gaban mu wa da mu da rayuwar makarantun mu masana'antun mu gonan aikin gonan mu la ganin shine
0: madalla masu yaran mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum kuma sannun mu da arzikin sake saduwa biyo bayan taron jam'iyyar PDP da ta gudanar a makon jiya karkashin jagorancin shugaban jam'iyyar na ja Pharmacist Sama'ila Adamu Burga kan shirye-shiryen su na canza shika zuwa jam'iyyar APM mai mulki a jiha masu sharhi irin na siyasa ke bayyana irin nasu ra'ayoyin da ke nuni da cewa shugabancin jam'iyyar ta PDP karkashin Adamu Burga suna kokarin shiga jam'iyyar ta APM da zummar karɓar shugabanci na jam'iyyar ta APM mai alamar roko kan hakan ne sakataren jam'iyyar PDP na bangaren masu mara baya ga tafiyar kaurasiya aqida a jiha Honorable Bakoji Aliyu Babu cikin zantawarsa da wakilinmu ta wayar hannu yayi ƙarin haske kan batun da wasu 'yan siyasa ke cece kuce a kai
1: to alhamdulillah da farko dai kafin na ci gaba da bayani akan tambayar da kami ne ina so na yi shimfiɗa a gaba da maganganu da yayana Honorable Ahmed Yarima yake yi da farko Honorable Ahmed Yarima fitaccen ɗan jarida ne wanda ya sanu a duniya sama da shekara 40 yana aikin jarida kuma dukkan jawabe da ya yi a kan wannan faifai da yake yawo ni ma na samu dama na saurara na ji kuma a matsayinsa na tsohon ɗan jarida wanda ya goge kuma ya halarci yakin ƙasa da ƙasa a harkar jarida ya sa wannan al'amari babu wani halaka ko tunani ko wani abu na ɓatanci ko na tashin hankali tsakanin jam'iyyar PDP da kuma jam'iyyar APM mai alamar rogo a jam'iyyar PDP saninka ne ita ta kawo mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad tun daga 2019 ya je ya sake cin zaɓe a 2023 a jam'iyyar PDP mun taho ana turka-turka a jam'iyyar PDP game da shugabancin jam'iyya bayan barin ambasada Iliya Dabagu a shugabancin jam'iyyar PDP a matakin ƙasa Najeriya wannan takaddama ya sa muka nemi mafita a 'yan takarkarinmu da gwamnatinmu domin mu yi yunkuri in Allah ya amince mu da mu sake kafa gwamnati a 2027 election da yake gabanmu wannan shine sanadi shine dalili da ya sa muka shiga jam'iyyar APM kuma duk wani mutum a Najeriya walau a jihar Bauchi ko kuma a wajen jihar Bauchi ya san da haka ya san cewa Gwamna Bala Muhammad ya zo gwamnati ne da tutar PDP kuma har cirka-cirkan ba da ƙoƙarin shiga zaɓe ɗan jam'iyyar PDP ne amma muka yi shawara a junanmu muka yanke hukunci cewa mu shiga APM da mu fita saboda haka yau idan an gama tantance duk abin da za a tantance mun yi yunkuri mu zo mu shiga jam'iyyar APM daga jam'iyyar PDP bangaren Sanata Bala Abdulkadir mu koma APM ai ban ga wanda kuma zai zo ya ce akwai takaddama a harkar wannan tafiya ba amma abin da nake so mu duka mu gane da kuma dukkan al'umma su gane shine mai girma sarkin malamai mai tsawo yana da alaka da kuma zamansa kasancewar ɗan jam'iyyarsa ta APC yana so ya tallatar da jam'iyyarsa ta APC don haka zai yi tunanin akwai rigima a cikin jam'iyyunmu na PDP da APM bangaren Sanata Bala Abdulkadir ƙarin haske kuma shine shugabancin da muka yi dama da haɗaka muka zo idan ka duba zonal youth leaders ɗin muka ba ɗaya daga PDP muka sa su rike idan ka duba zonal women leaders ɗin mu gaba ɗaya daga PDP muka sa su rike zan baka misali da chairman ɗin turu na APM shine zonal chairman ɗin Bauchi House na jam'iyyar PDP. Duk wanda ka ganshi da mukami a kasari a jam'iyyar APM, to walau yana da mukami a gwamnatin jihar Bauchi ko yana da mukami a jam'iyyar PDP. So dama mun tafi ne da wani tsari na a gama mu ga halin da za a shiga da yadda za mu karbu da kuma yadda shari'a PDP yake tafiya a gwamnati. So ba wai wani tirka-tirka ake ba, ya kamata duniya ta fahimta ka. PDP APM a jihar Bauchi abu ɗaya ne, amma in ka tuni PDP bangaren dan takarar gwamna Supi, su suna PDP da yake tafiya da bangaren Wuke, wannan PDP su tara nan. Amma bangaren Tanimu Turaki da yake tafiya da Sanata Bala Abdulkadir mai girma gwamnan jihar Bauchi, su ne muka yi collapsing muka je muke yin APM a ciki. So haɗaka kuma ba a kanmu aka fara ba. Tun lokacin da Najeriya ta samu ƴancin kai a 1960, ai an yi haɗaka tsakanin Northern People's Congress da Action Congress na Nnamdi Azikiwe. In ka duba a 2015 da marigayi Muhammadu Buhari ya je su zaɓe, wanda shi babban yayana su ne manya-manyan jagororin haɗaka a lokacin, aka kira CPC, aka kira ANPP, aka kira New PDP, aka kira ACN, su suka haɗu suka yi APC. So yanzu don PDPmu mun je mun mara baya a APM don mu yi yunkurin kafa gwamnati kuma du a jihar Bauchi. Babu wani fitina ko tashin hankali ko wani tashin tashin a ciki. Ina kira ga mahu baya-baya su fahimci haka. Kuma wannan faifai da babban yayana ya yi ne a matsayinsa na ɗan jarida wanda ya iya aikinsa yake yi, kuma ɗan jam'iyyar APC ne cikiki. Don ya zo ya mana yarfin siyasa ba abin daga hankali ba ne.
0: Masu azancin magana na cewa inda ba ƙasa ake gardamar kokawa. Tun asalin farko akwai wani shiri ko wata yarjejeniya tsakanin jam'iyyun biyu, wato ita PDP da kuma APM a nan jihar Bauchi. Horabu Bakoji Aliyu Babbo ya yi ƙarin.
1: Wanda bai san sirrin abin da aka yi ba ne wannan. Bari mu maka misali da kujerar sakataren jam'iyyar APM da kujerar sakataren jam'iyyar PDP. Ni kenan. Lokacin da muka zo za mu yi structure na APM, ni aka tambaya wa zai rike sakatare, in kawo wanda zai zo rike sakataren jam'iyyar APM. Ni na bayar sudansa, ni na kawo shi. So yanzu wannan dan uwana wanda na kawo shi, yau in aka ce mun yi collapsing mun narke za a yi harmonization, in an ce bar masa kujerar ba zan bar masa ba, in an ce bar mini kujerar ba zai bar mini ba. So in ka duba duka babu wani tashin hankali a cikin al'amarin nan. Ni ne sakataren harmonization da integration na shigowar mai girma gwamna APM. Bari mu baka wani misali. Structure mu da yake kan APM yanzu duka kowa kawo shi aka yi, ba wai wani congress aka yi ba. Bayan an zo kuma da aka ce za a yi congress, aka ce a unity list. Unity list nan shi ne mai girma gwamna ya duba su waye coordinatocinsa a ward. Duka ward chairman sai aka ɗauko coordinatocin mai girma gwamna, sai aka ce a maida su chairman mai ward. So tona mai da muka yi haɗaka ne ba namu na cikin gida. Amma in ana so a ɗauki wannan a matsayin salon a haɗa rigima a cikin jam'iyyu guda biyu, babu abin da ya rage wanda zai haɗa rigima. An yi primary election, an fidda 'yan takarkaru, har hukumar zaɓe ma ta fidda 'yan takara. Yanzu abin da yake gaban jam'iyya ba kamfen ne, a nemi jama'a ne a ci zaɓe. Babu wani aiki da jam'iyya za ta zo ta sake yi. Asali ma yanzu an kafa campaign directorate wanda aka naɗa mai girma Hamza Ƙosha Akuyam a matsayin TG na campaign organization. So wani role jam'iyya kuma take ciki yanzu wanda har zai kawo tirka-tirka a ce za a samu damuwa? Babu.
3: Shi Ame Gariban nan fa yana cikin wanda da shi aka kawo gwamnatin nan, amma ya fito ya zo yake wannan magana. Ba ka ga akwai wani abu ne da ya fahimta yake tafiya ba daidai ba shi yasa?
1: Da ai ita siyasa dama ta kunsha ka. Walau watakila an masa laifi ne ko ko bai gamsu da yadda ake tafiyar da gwamnatin ba ya fita. Amma in za ka tuno ai yana dan majalisar tarayya daga 2015 zuwa 2019 a dan a jam'iyyar APC. Saboda an samu saɓani a lokacin ya koma jam'iyyar PDP. Ye takara na yi takara, ni da shi Allah bai ba mu zaɓe ba lo. Ni ne zama na a jam'iyya ta, shi ma ya koma jam'iyyarsa. So kaga babu wani abu. Kuma in ka duba tun daga 2017 yake huduba yake kasida akan Yemi Abubakar. Yanzu kuma ya sake koma sun haɗe a jam'iyyarsu ta APC, wanda ni masoyinsa ne kuma mabiyansa ne. Amma a wani ƙauli muna samun bambancin ra'ayi da fahimta. Kamar yadda muka samu bambancin ra'ayi da fahimta akan wannan maganar da muke yi. Ni yadda na san shi mai gaskiya da faɗan gaskiya, ya kamata da ya bai gaskiyar abin da yake faruwa a leadership din APM da PDP bangaren sanata Bala Abdulkadir wanda ba mu da wani matsala ka bai zai yange ko ki harsashe to yanzu menene fatanka ga su al'umman jihar Bauchi a daidai wannan lokaci magoya bayan wannan jami'a bai kake so su fahimta ko su yi ambalakari abin da nake so jihar Bauchi al'ummanta musamman masoya Bala Abdulkadir su fahimta shine mun kafa daular daura aqida daurasiya aqida kamar yadda konkoso yayi konkosiyarsa a Kano ya rike Kano ya zo da NNPP ya kawo abba gida gida kafin shi ma ya maza halin sa ya fita kamar yadda yanzu gwamnati Adeleke ya kafa gwamnati a Oshun a gargashin Accord Park haka muka dunkulu muka koma APM da zumma in Allah ya yarda za mu kafa gwamnati a 2027 insha Allah ba ma ma tunanin APC din da yake magana mu kusan na uku ko na hudu muke tsammanin za ta zo domin duk kasa din da ya amfani da su daga 2017 zuwa 18 zuwa 19 mu a jira shi kuma wannan gwanin nasa shine zai sake zuwa saboda haka ba ma tunanin wani abu mu buƙatar mu shine al'ummarmu su gane cewa PDP bangaren kaura da APM tafiyar kaura kaurasiya kamar yadda tarihin nuna maka siyasar da mutum ɗaya ne yake ɗauko siyasa ya jagorance ta ya zama tasa ce yanzu kamar Malam Aminu Kano a Kano kamar Namdiki Azikwe a ƙasar Inyamurai kamar Chief Obafemi Awolo a ƙasar Yarbawa kamar sa Abubakar Tafawa Balewa da Sir Ahmadu Bello sarrafa a Sokoto suka jagoranci jam'iyyunsu kamar irin su Ibrahim Waziri a Borno State da ya ji NPP tasa ce haka ƙaure yanzu ya yi APM tasa ce kuma yake tafiya da mutanensa na amanansa ba dole sai kana PDP ba ba dole sai kana APC ba ba dole sai kana APM don a ci gaba da samun gishirin demokaradiyya da ake samu a jihar Bauchi mu dai Bauchi alhamdulillah ba abin da za mu ce wa ƙaure sai godiya
0: sakataren jam'iyyar PDP bangaren masu goyon baya ga tafiyar ƙaurasiya a ƙida Honorable Aliyu Bakoji Babu ke mana ƙarin haske kan shirinsu na komawa jam'iyyar APM mai alamar rogo daga batun komawa jam'iyyar APM daga jam'iyyar PDP sai kuma shirin namu yayi dubi da bada dama ga jam'iyyu na fara yakin neman zaɓe a matakai daban-daban na ƙasar nan tun daga matakin tarayya har ya gangaro jihohi mu ma a nan jiha tuni dandalin siyasa ya ɗau harabi domin kuwa 'yan siyasa sun fara motsawa a mataki daban-daban don neman amincewar jama'a da zummar neman nasara a zaben da ke tafe na shekarar 2027 in Allah ya kai mu a shirinmu na yau mun karɓi bakuncin ɗaya daga cikin dattawan 'yan siyasa kuma masu fashin baki kan harkokin siyasa a jiha Alhaji Mu'azu Tarkunya a wannan karon ya ziyarci mu inda ya fara da bayyana farin cikinsa ganin yadda aka fara kamfe cikin aminci da kwanciyar hankali a nan jihar Bauchi har kuma ya ja hankalin masu zaɓe kan irin abin da ya kamata a lura wajen zaɓen shugabanni a wannan lokaci da muke ciki.
2: Alhamdulillah ina mai cikin gamsuwa da inda ke tafiya da kamfen cikin kwanciyar hankali cikin nutsuwa ba tashi hankali wannan abin farin ciki ne ya gwada cewa 'yan siyasa suna sauraron magabata iyayen ƙasa wasu da sarakuna da malamai na musulunci da kristiyaniti da mu 'yan siyasa da manyanmu da ƙananmu ya tabbata cewa suna saurara don wannan shi ya kawo wannan da tafiya da ake yi cikin kwanciyar hankali cikin nutsuwa amma ɗaya ne kawai wanda ni marjin na dam da ke faruwa har yanzu muna so mu dawo da siyasa kamar shekara 50 da ya wuce maganar cewa wannan ba ɗan ƙasa ba wannan ɗan ƙasa wannan ina ganin kamar mun wuce nan abinda muke bukata shine wa zai mana aiki wa ya damu da ci gabanmu wa ya damu da raya makarantunmu masana'antunmu gonan aikin gonanmu na ganin shine yanzu misali a nan Bauchi mun yi gononi na sojoji ma wanda suka yi abinci kai da malamin mun manta da su ba sani sami dan kirsten ne ya mana aiki ba mu mancewa bello kalle soja ne ya mana su ta tara lissaji sun mana saboda haka ina ganin kamar in wannan ishu ya wuce amma ko dan Mu'azu Tarkunya ne wanda yanzu na san na iyaye na kakanni sa mu je shekara 300 ya zama za zabe ni mun yi aiki ba ai watsi da ni ai watsi da ni a nemo mutum wanda an san dan kishin kasa ne wanda ya taimaka wa kasa wannan shi kawo ci gaban Kano shi kawo ci gaban Kaduna, shi kawo ci gaban jihohi da arewacin Najeriya. Amma in muka tsaya kamar irin waɗannan abuwa, ana sa gaba tsakanin jama'a, wanda kuma ba daidai bane, ba daidai bane. Yanzu muna gani ya kamata ce an wuce irin wannan. Ni shawari nake niki ba. Yanzu kamar issue da muke ci kullun nake magana. Yo Bauchi state din ga ta muna da local government 20. Mun kai wajen population mun kai miliyan 8 ko miliyan 10. Mun san ta dai babu duk sun mutu. Ashi sai mu tsaya ne ga wane ne in muka zabe shi. Gwamna ne dan majalisar tarayya ne jiha ne wanda za su farfado mana da waɗannan abuwa. Raya mana masantu su je Abuja su kawo mana ci gaba. In gwamna ne je kado mana duki a zo a raya mana waje. Yaje gwamna kullun yana Abuja. Shi ne Minister of Trade, shi ne Minister of Agriculture, shi ne duk abin da za a ci gaba ya kamar jihar Bauchi. Wannan ni da shi na gana irin siyasan da ya kamata mu yi kenan. Amma wace siyasa wannan ba dan Bauchi ba wannan. Wani ne ba mu gani ba. Ko kai tana ne in ba ka mana aiki mai watsi da kai kawai. Ni ina so in ji hankalin 'yan siyasa. Ko da yake na riga na gani. Su 'yan siyasa wanda suke za zaɓe su, su ba su a zo ainihin magana ishu da abin da ya rabu jama'a. Sun musu aika kawo irin mukawulari irin waɗannan abubuwa na jahilci a ce wannan ba ɗin Bauchi kaza da kaza haka suke so. Kuma su ma kansu ba laifinsu ba ne. Ma'aikata 'yan muku wanda suka ƙware suka san damuwar mu jihar Bauchi sun mu ja bakin sun shiru. Professor sun shiru, doctor sun shiru, da suna shiga cikin harkar na siyasa. Ai da ba za mu ji irin wannan ba. A kira ɗan siyasa a zauna da shi. Kai ɗan takarar gwamna ne menene alƙawarin zaka yi jihar Bauchi? Jihar Bauchi muna cikin matsaloli iri-iri. Kun saba ji da rido kuna ana ga musu yau muna da saman sanatun duk sun mutu. Kuma gashi muna gani a wasu jihohi ana ta yin sababbi. Kuma ga jama'a suna karuwa. Kuma kun san cewa jama'a ba su zabi matsala ne? To me za ka muna kan wannan? Dan na gani da haka ya kamata mu 'yan boko mu da suka ritaya suke zaune suka shiru sun san matsaloli amma sun ja baki sun shiru sun bar mu kaɗan muna yi. Alhalin wancan lokaci da wuce doktocin mu kaɗan ne, profesa ɗin mu kaɗan ne, amma suka yi ta kokari da wanda ma ba masu digiri in su ta Ali su a jihar Bauchi su safa bali ba digiri suka yi ba kishin ƙasa ne kawai. To amma waɗannan mutane ya Allah ba masu ilimi wanda su je duniya sun san duk abin da duniya yake ciki wancan ma ba su yawo ba. Waɗannan da muke su doktocin na yanzu babu ƙasar da su je ba amma sun ja bakin sun shiru. To wannan na gani na ɗora haƙƙin masu ilimi 'yan boko retired da ma wanda suke kan mulki wannan na dora musu wannan laifi ne a wajena. Ya kamata su shigo magana harkar na siyasa. Wannan haƙƙin mu ne mu tashi mai magana da mu da su. Ba mu bari irin waɗannan mutane su ja matari an ba mota an ba mu wannan mota an ba wannan babur shikenan har a zo ya zaɓe shikenan sai mun zo mu gama ce an gama da mu. Ina tsammani ya kamata wani na kawo wannan shawara ga masana shugabanni a cikin gida a bayyane a boye.
4: Ganin cewar jihar Bauchi tana da ƙananan hukumomi 20 tun bayan dawowar demokradiyya, ya kake kwatanta ci gaban ƙananan hukumomi a wancan lokaci zuwa yanzu? A nan ma Alhaji Mu'azu Tarkunya ya bayyana ra'ayinsa.
2: Za sabu ba da shawari amma yanzu zan ƙara akan wannan don wannan gaba ne mu sani muku duk abin da ya kama wannan shine rashin kishin ƙasa na 'yan boko mu da muka sama wannan lokaci masana ritaya civil servant da wanda masu kan kujera kowace local government da wakilanta sun san damuwar mu yanzu dauki ka dauka tun daga toro local government wanda rumbu ne na irin boko ka zo bagoro ka zo ta ba fallewa ka zo das ballanta gangawo cikin garin Bauchi kai su alƙalari duk sun mun san damuwar mu. Ya'yan mu ba su muna yara a makarantu universities federal technical college ga su iri-iri kuma sun san ba mu da ba masana'anta ɗaya da yake dare kuma su yawancin suna yawo suna gan duk kudancin Najeriya kowanne kuri ne kawai masana'anta amma sun yi shiru sun raka na ɗora wannan haƙƙi wannan nauyi ne a kansu su ya kamata su fito kuma dalilansu da ba su yi ni mu rasa dalilan. Tunda constitution ya ce duk kowa ya magana ba zancewa kai ma'aikaci ne. Yanzu misali ka ji tsoron local government muna da abubuwa masu wani mineral resource da yawa ka zo bugun local government ka zo ta ba balewa local ka zo das ko dan ka zo shinkafa kawai ka zo kamfanin shinkafa iri ya sanya masu yaki ballantana garin Bauchi ka je alƙalari ka yi su kefi ka gangaro su Ganjuwa ka gangaro su Zaharazu ka gangaro su Misau da shauransu duk gasu nan su Zaki. Ƙasa ne muna da kyakkyawan ƙasa muna da ƙasa wanda ya dace da kowane yanayi ka raya aikin gona ka yi irrigation ka yi ranch na shanu ka kyautata mutane da kwa Fulani a yi ƙananan dam da manyan dam duk a huta duk muna da good grazing land abinda da muke da shi kawai rashin ruwa a yi ƙananan dam da manyan dam shi kenan. Amma duk mutanen sa da wannan ilimi nake gama duk na san su amma sai sun shiru. Yanzu misali dauki misali misal local government gari ne wanda yake dauki da masu ilimi yan kishin kasa irin ejin bayi ba abun da bai ba in su ci gagamawa ka duwa in amma suka kawo ci gaba wannan gura a zamanin su amma yanzu degree ne yake shi amma ka duwa wanda muke irin a yanzu irin mu wanda suke dauki ilimi a wannan gurare tun da ake state government misal local government suke dauki da yawancin lokaci duk lokacin nan sakatare na local government sai wani abu da rayuwar wannan gurare duk wani maganar da nake maganar kamfanin ceramic tile duk maganar da maganar zaki flour mill duk wani maganar da nake karin zaki dam ka gangaro ka gani shi ne na yan bokon su ina masanan su haka za mu bar yara karazube su cin kudancin Najeriya ta sun masu wasu aifa su ana ta magana kama masantu yanzu tsakanin Lagos a Beku da shauran su ogun har su musu manda su za su kama kamfani ba fili amma yanzu ka duba maganan arewacin Najeriya mu ne muke shinkafa mu ne muke masara yau a ce mas yau abincin kaji sai kaji kudu kaji a kai musu je su mai da shi abincin kaji mu zo mu tsaya kwaiye sai mun je su Lagos haba shugabannin mu na arewa ai wani lokaci ma an kace suna fara musu mutane kai kici mu muke faran kanmu saboda in wannan magana kishin kasa ba mu da shi kowa sai bukatun kasa shikenan to da wannan shine babban issue da nake ganin yake damun mu
5: matsayin ka na dattijo wanda kusan tun da aka dawo Durban demokradiya ka sannan ana yi da ku gashi ana fuskantar zaben shekarar 2027 me kike shawara ga su al'umma da masu jefa kuriya a matsayin ka na dan jihar Bauchi da irin mutanen da ya kamata su zaba daga kan shugaban kasa har zuwa majalisar jiha
2: wallahi na ga mutanen igirije sun san kira din gashi kun dawo na ga mutun na magana tun kan shugaban kasa ina san Tinubu saboda ya san duniya duniya ta tsare shi amma siyasa sai ka matsa masa ya maka yi siyasa din in kai shi sai da ma kai shi mutanen suna matsa masa a musu yanzu ka duba Buhari musu goba mu har ba sai da ajandan su zai musu hanya daga Lagos zuwa Ibadan da kai musu jirgin kasa zuwa Lagos daga Ibadan duk sai da ka musu to amma mu namu anan baro babu da irin wannan agenda saboda haka yanzu ni na shawara na a wannan lokaci da muke da shugabannin mu musamman yan siyasa mu gwamnoni kowa ce ya koma APC kowa idan ya shike nan amma kun koma APC bisa wani agenda me zai muku za ka muku masana'antu a yau shin Najeriya Ministry of Industry dama ayyuka ne ta kawo masana'antu amma an ta kawo ita ke ba da dama ina za ji haka kuma amma sai duka a yi sakudancin Najeriya me amfanin wakilin mu me amfanin gwamnonin mu wannan shine ba ake a ce an kawo ci gaba saboda haka ina kirawa talakawa ko mu tashi tsaye mu zabi cancanta a wannan kan wanda muka san dai je kamar irin wannan ba zance ku kana APC ko na PDP shi kan na san Tinubu amma na ce lalle ne duba mu arewacin Najeriya kamfanin mu ɗaya ne shine noma wanda kuma duk yake da hankali ya san abin da yake ya san noma kan babu shi tunda yaji za shi sai an sai mai galan 1,500 kuma yau a cikin garin Bauchi ba za ka je gona ba sai ka kilomita 25 to amma ni wani lokacin ce su shugabannin mu nan da su gwamnonin mu nan da su member house of senate ba su ga masa ne ga wuti da suna ga masa ba zai fahimta da dai fahimta ya wona ba kai za ki ya sanatu duk sakon da ajiya samu ta misa ga masa wannan halin muke ciki kuma duk wannan arewacin nan Najeriya din wannan matsalolin muke nan har nace in dai yana so ya koma har dai ni kaina ma azutar kunya to sai ya maganar tallafi asas sautu ba nace a koma irin da ba ba suna zo na daki ana ba su kudi ba in an cire tallafi wani rabin kudin a koma shi kamfanin mai a ce ai sauki wa yan Najeriya wani gurin kuma a tura shi to a raya aikin noma a raya girma a raya masarautu su kuma a kan masarautu ai hanyoyi wannan shi za mu fa amma mu a zuwa tafiya da ake mu babu daya an ce ai kaddamin da yin hanya tun daga Kwanga zuwa Plateau zuwa Bauchi ko zuwa Gombe zuwa Yola shauransu amma ai da inda muke gani ake yi sai a raba kamfanonin a ce daga Akwanga zuwa Jos a kawo wata kamfani a jefa ta daga Plateau zuwa Bauchi zuwa Gombe can ma ba haka yanzu ya gudana cikin lokaci saboda haka wannan kuma duk ba zai samu sai mun samu wakilan mu masu kishin kasa ne kuma wakilan mu masu kishin kasa nan ba wanda zai ke sai talakawa saboda haka ko talakawa na mu na ga mu talakawa haƙƙi na kanmu ne in muna so mu ji irin cigaban da ake a koyina wallahi sai mu yi amfani da wannan kati na mu zaɓa mutanen masu kishin arewa masu kishin mutane nan arewa masu mu zauna lafiya masu mu ga masarantu mu sun rayu an gyara kanmu an kawo wutar lantarki yanzu kudancin Najeriya ne kowa na kafa wutar lantarki sa ne ishe shi amma mu ga mu anan yau kwai ma bai dauka wutar saboda wannan shine shara ba wa kowa bane wa talaka jihar Bauchi ne kuma ba kowa bane dukkan wanda ya sai ya fadi a ji to ya fadi in bai mu fadi ba Allah zai kama mu kuma wallahi na ga mana yawan jama'a arziki ne amma in jama'a sun yawa kuma ba su abin fitina ne to muna cikin wannan hali ne muke ci a yanzu
4: dattijan dan siyasa a jiha ki hannunka mai sanda ga masu neman a zabe su da su kansu masu zabe kan zabe dake tafe na shekarar 2027 daga bangaren siyasar jiha sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar kasashen duniya inda wakiliyarmu Abida Tanimu Abdulhamid ta yi mana sharhin wasu daga cikin jaridun kasashen duniya da suka kunshi siyasa.
6: Hillary Clinton ta nemi Amurka ta dauki mataki mai tsauri idan Isra'ilawa suka sake zaben Netanyahu. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka, Hillary Clinton, ta yi kira ga Amurka da ta dauki mataki mai tsauri idan Isra'ilawa suka sake zaben gwamnatin Prime Minister Benjamin Netanyahu, wadda ta samu goyon bayan jam'iyyar Democrat sosai a yayin kisan kare dangi da ta yi wa Falastinawa a Gaza. Inji shafin TRT Africa. Majalisar Sudan ta cire 'yan tawayen RSF daga tattaunawar kasa. Shugaban Majalisar Mulkin Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, ya bayyana cewa an cire dakarun rundunar RSF daga tattaunawar da ta shafi kasa a Sudan, tare da jaddada cewa rundunar Rapid Support Forces wato RSF ba za ta taka wata rawa a tsarin mulkin kasar bayan kammala yakin ba, kamar yadda shafin TRT Africa ta rawaito. A wani labarin kuma, Amurka ta yi biris da kiran da Saudiya ta yi mata na a kaiwa Houthi hari, ta ce za ta bada taimakon bayanan sirri. Amurka ta ki amincewa da roƙon da Saudiya ta yi na kai hararen soji kai tsaye kan 'yan Houthi bayan kama birnin Mocha mai muhimmanci a bakin teku, kamar yadda shafin yanar gizo na Axios ya rawaito a ranar Alhamis. Daga wani labarin kuma, shugaban Niger ya naɗa Brigadier General Mamani Sani Kiyawo a matsayin sabon shugaban hafsan sojoji. Shugaban Niger ya naɗa sabon shugaban hafsan sojojin ƙasar, kamar yadda gidan talabijin na ƙasar ya rawaito a ranar Juma'a, bayan yunkurin tawaye da wasu sojojin suka yi a watan da ya gabata, inda hakan ya girgiza ikonsa. Kiyawo, wanda a baya ya rike matsayin shugaban hafsan sojojin ƙasa, zai maye gurbin General Musa Salawu Bamoy, inji shafin TRT Africa. Rasha ta kai hari kan wani jirgin ƙasa a gab da iyakar Poland, wani hari da sojojin Rasha suka kai da jirgi mara matuki ya sauka a tashar jiragen ƙasar Ukraine da ke gab da iyakar Poland, inda ya shafi wani jirgin jigilar fasinjoji da ke tashan daga Kijau zuwa Masau. Ko da yake babu bayanan rasa rayuka ko jikata, kamar yadda gwamnatocin Ukraine da Poland suka sanar a cewar shafin yanar gizo na RFI.
4: An gaida Abida Tanimu Abdulhamid da sharhin siyasar kasashen duniya. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubo da na jara gamar shirin ke mana fatan alkhairi.
7: Daga nan gidan rediyon Bauchi BRC 2 FM mita 94.6 aka saurari shirin nan na Maji Magani. Gobe karfe 8:30 Abraman Odubo zai dawo dauke da maimaicin wannan shiri. To a ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu karfe 10:28 bari mu bar ku tare da Altun Suman cikin shirin nan na Kunnan Kanawa.

jira ba sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin kunnan kanawa idan mun sauraro na tare da shirin muna nan a cikin littafin mu mai suna zabi na ko hadin gida littafi na uku wallafawar Amina Abdullahi Sharada dai mai fata zai ba mu littafin mai sauraro jiya mun tsaya ne a inda nan yi soma mun hira cikin nishadi mai ɗebe kewa to ina ji har na soma limshi ido daga nan bace ya soma awon gaba da ni sama sama na dinga jin kiran sa yana kira na da Fatima kin yi bacci ne ina na kasa amsawa saboda bacci ya ci karfi na sama sama naji ya ce sleep well ki bacci mai kyau kuma ki ganni a mafarki anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora daga nan ban tashi farkawa ba sai asuba shi ma din na tashi juyawa ne daga wayar ta sulube sannan na tuna cikin yanayin bacci da daga wayar na duba na mai da kaina na kwanta kari na wayewa ina zaune misalin karfe 7 ina karatun addu'o'i da na saba da safe da kuma idan marice yayi karanta wato daga cikin littafin nan na Hisnul Muslim sai ga kiran shi daga ji na san shi ne domin ba mai lamba ta sai shi na miƙe da carbina a hannu na dauko wayar ina dubawa ne murmushi my one na sawa lambar dama ba dan komai ba sai don yayi Aliyu dan na san wata rana sai ya duba wayar tawa ni kuma haka kawai nake jin haushin sa saboda muryan din duk haushin su nake ji bayan na daga wayar ne gami da sallama sai na gaishe shi kamar kullun cikin tattausar murya ai an samu ne shiru yace an yi bacci an tashi lafiya nace lafiya lau yace ya jiya da ya kira amma shiru sai kika yi shiru kika banne da beginki ban san sa'in da nayi bacci ba saboda tsantsar tunani sai murmushi kamar yana gani na sai ni ya ce ke ma kin huta kin ji dadin baccin nace saboda me yace saboda babu wani tunani da yake damun ki ko ko ke ma haka kike fama da bege kamar yadda tunda na ganki nake beginki kasancewa in mallake ki shiru ne ina tunanin irin kyan Alhaji Musa da haduwar sa amma gashi yanzu wani yake kewa kalaman so da abin mamaki dan ma kar in je ce yana so na da zan ji wasu banzayen kaya na sa tsofaffi wato kayan da nazo gidan mama na fi da su tun ina gidan Ashiru da na fito da su kuma ba ma wata kwalliya ne ba gudun dai kada ya ce yana so na ban ma san ya hadu haka ba yace kin yi shiru Fatima baki ce komai ba nace ina jin ka yace a'a ba wai kina ji na ba ina son in sanar da ke irin so da nake miki kuma in ji ko ke kina so na kamar yadda nake miki ne far da ido nace ai har ya wuce haka ma ka san mu mata muna son abu amma kunya takan hana mu furta yana jin haka sai yace eh to haka ne na gamsu da bayanin ki tabbas mata kuna da kunya wasu daga cikin ku amma a daure ko sau daya a furta mun kalmar so ko hankali na zai kwanta me yema ya ciciyar dariya nace to ina son ka sosai shiru ne ji yayi sai ni nace assalamu alaikum kana ji na yace cikin yanayin murya ina jin ki Fatima munna ce ta hana ni magana dama kullun addu'ata Allah ya hada ni da mata da nake so take so na haƙiƙa na yi dace Fatima shiru kawai ne ina jin sa domin a gaskiya son bai wani kai zuci ba idan dan Allah ake ya Aliyu ya dace in aura dan in koma gidansa in yi wa dan uwana biyayya sai gashi kuma ya nemi aure na sani tabbas a yanzu baya so na ni kuma ba zan iya kariyar da kai in zauna da kishiya ba domin har gobe ba zan fasa fada ba nayi ban ji dadin zama ba domin haka nake tsoro kina ji na ko Fatima nace ina ji yace wallahi ina son ki kada ki zaton ko a baki nake fada ni dai ina mamakin wannan so da yace yana mun sai faman nana tawa yake yi to wai shin dama bai taba soyayya bane sai kuma na tuna yace bai taba son wata ƴa mace ba sai ni don haka ne murmushi kawai da gano inda ya dosa tabbas matarsa ma da ta rasu ba san ta yake ba kila ma hadin gida ne da taɓa baki a daidai lokacin da yace wai tunanin me kike yi ne kanin muka tsaya yanzu kuma za mu dora nace ina tunanin yadda nake so in furta maka kalmar so amma na kasa saboda kunya yace kar ki ji komai in Allah ya so na aure ki za mu bayyana wa juna so da muke wa junanmu na taɓa baki amma sai nace masa haka ne kam daga gaba shi da niyyar katse wayar sai nace ga mamacin tana kira na sai an jima ka kira yace to ki gaishe ta ya katse wayar na yi tsaki na cilla bisa gado sai ko ga Halisa dan ta shigo tace in zo mu karya na tashi da bi bayan ta har da yayi Aliyu a wurin
na samu wuri na zauna. Ina tunanin yadda zan zauna da Alhaji Musa a matsayin miji. Duk da cewa bashi da makusa, akwai rashin sabo. San ban saba da shi ba. Da ma a ce yayi Aliyu bai aure ba, da sai in bashi hakuri ya maida ni saboda ina tunanin yadda zan iya zama da Alhaji Musa bako ne a wajena. Duk maza da na aura, na san su, na san yayi Aliyu tun ina karama. Dan uwa na ne haka Ashiru, na so shi sosai. Na yi burin ya zama miji na saboda so

tace ƴan nan kin yi dacen miji in dai kika aure Alhaji Musa kin ga kuwa yadda yake mutakar son ki saboda ke fa yanzu mun zama ƴan gatansa kin ga abin arziki da yake mana har sabon babur lifan ya siya wa Ibrahim a yau din nan dazun nan ya baro masa shi sabo kar a kwali wallahi kin dace kin yi nasara sosai nan take sai naji wani bala'in haushinta dama ita abinda take so kenan za ta hada auren ne don ta mai da ni saniyar tatsa nayi tsaki nace anti ba mu ko gaisa ba kin hawo ni zance daban ina yini tace lafiya ai abin ne gari nake kamar sanyi sanyi kike da lamarin ban sani ba ko don kin ga kina gidan masu kudi ne to ai nan ba gidan gadon ku bane wasu ma suna nan suna ta zagin ku a cikin dangin mu suna cewa saboda kwadayi yaro ya sake ki amma kin bi kin zauna a gidansu don tsabar son abin duniya ina jin haka sai nace su waye suke fadan haka tace kin ji yarinya zan miki ƙarya ne ina ba sun zo gidan ba don kai lefin Aliyu to ai anan suka ganki ga zance ya cika gari kwaran wai kin manne musu zaki ci dukiya an sake ki kin kidawa kin zauna musu a gida ina jin haka naji zuciyata ta karaya raina kuma ya baci nace mata wallahi anti abba ne ya jawo har na zo nan na zauna ba dan ya kore ni ba ai da ba zan zo ba saboda haka ni da yadda zan yi da na bar gidan nan wallahi ai nan take wata kunya ta kama ni wato kenan mama ta gane san yayi Aliyu ne ba na yi in ko haka ne na shiga uku da kunyar ta kuma gashi ina gidan su kade kane a gaskiya garan aure Alhaji Musa bar gidan nan domin kuwa na san tana kallo na ne akan na nuna wa danta kiyayya duk da na san ba shine zai fada mata ba sai dai ta ji a bakin wasu daga cikin munafukan dangin mu wadanda ba su da aikin yi sai na a hadu a zagi ƴan uwa yau wani baya kaunar ka wani baya son ka wanda in an hada su wuri guda duk ƴan neman suna ne don kawai su zama ƴan gaban goshi don abin da za a mallaka musu antila ne sai da ta kai kusan sallan mangariba sannan ta tafi sai labu da mama nufi akan cewa za su hadu bayan shi Alhaji Musa ya zo don haka ban damu ba da sai na je gidan nata saboda dama babu abin da yasa nake son zuwa gidan nata saboda ta cika fada amma yanzu ta rage fadan tsakanina da ita sai rarrashi tunda Aliyu ya tabbatar aure zan yi sai kawai daga ya dauke min wuta idan yana falo na zo na zauni sai ya tashi ko me yake sai ya tashi ya bar shi wannan abu yana damuna ban san dalili ba har nake tunanin laifi na ne da nake zauna a gidan in ba haka ba to in yi tafiya ta mana gidanmu ko da abban ya kore ni in yi tafiya in yi ta ihu ina cusa kaina gidan ko da an kore ni sai in koma da hakan kila ya ji tausayi na ya rabu da ni na sani da sai gidan ubansa ni din ma ganin yadda ya dauke min kai sai na so ma dauke masa ko ina kwana bana ce masa sannan kuma bana son ma mu hadu da shi yau ita sai ranar da Alhaji Musa zai zo waya kan kullun ina sha banda jerin sakonnin soyayya iri iri da yake nuna mun wannan yana mutukan sa na jijin sa a raina sosai har ma na suke da kuma sake sha'awar ganin sa dan haka na ji dadin cewar yana tafe da misalin karfe 2 na rana wato bayan an sauko sallar juma'a ina zaune na cada kwalliya da wata pink din atamfa mai tsada wanda mama na fita dinka mu riga da skirt dinkin yayi mutukar kyau gashi ya dan kama ni duk wasu surori na sun bayyana ina sane na sa kayan kawai dai ya zama jan hankali domin waccan zuwan da nayi gidan Alhaji Musa ba wata kwalliya ne sosai ba kun san dan kare ce yana so na yau ne ne kwalliya da yake a tamfar tana da farin zane a jiki sai na yafa farin mayafi na kuma dora da farin takalmi mai tsinin gaske abin yayi matukar min kyau sosai komai na pink da sarka da awawar dan kunni an dai too much complete yanda yan zamani suke fada da kawo turare mai dadin kamshi na fesa na gaba shiri na kalli kaina a madobi na yi murmushi na fito falo na zauna ba kowa da yake yawanci sun fi zama a falon mama nafi na san suna tare a can sai dai ba na son su dinga kallo na idan na yi kwalliya sai su dinga kallo na suna tanka mu su halisa kenan don haka jiran su zan yi a nan ina zaune sai ga yayi Aliyu dauke da kwalayen cingam wato katan katan na cingam na san na rabon biki ne kamar yadda yake min nima haka na masa na kalle shi na watsar to amma shi ba haka yi min ba yau tsayawa yi yana kallo na cikin mamaki da yake shi baya iya boye damuwarsa a kaina a halin yanzu na ga damuwarsa karara sai dai tunda ya hana wa kansa magana da ni to yau hakan ya yi masa ciwo domin na lura ya so ya tambaye ni wani abu to amma babu dama ni ma kuma ban bayar da fuska ba cewa ne

To a gaida Alti Usman da wannan shiri na kunnan ka nawa, gobe za ta daura idan Allah ya yarda. Bari mu bar ku tare da Yahuza Yahya Doka da Hafsat abokan dan su gabatar mana shirin nan na Duniya Ina Labari.

0: A cikin shirin na makon nan za ku ji cewa
1: Babban sakataren kungiyar Hizbullah ta Lebanon ya sake yin watsi da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Lebanon da Isra'ila a ranar Juma'a. Yana mai cewa kungiyar da Iran ke marawa baya ba za ta miƙa wuya ba.
0: Gwamnatin sojin Niger ta ce ta sake karɓe iko bayan yunkurin juyin mulki da wasu sojoji 'yan tawaye suka yi.
1: Ana ci gaba da neman kusan mutum 300,000 da suka ɓace a ambaliyar ruwan Nepal.
0: Waɗannan da ma wasu ƙarin labaran suna nan tafe a cikin shirin na duniya ina labari tare da masu gabatarwa Yahuza Yahaya Doka da kuma
1: Hafsat Abubakar.

0: ba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassarar Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biyar

0: Madalla ana tare ne da tashar al'umma BRC2FM mita 94.6 dake nan birnin Bautin Yakuba a zangonmu na tare mahutar ba fatar kuma ana jin dadin kasancewa da mu yanzu karfe 10 daidai bari mu ji tare da Amina Umar ta jagoranci shirin nan na daga ofishin uwar gidan gwamna
1: Shiri na musamman dake waiwaye kan ayyukan alheri da uwar gidan gwamnatin jiha Dr. Aisha Bala Muhammad ke aiwatarwa da suka jibanci kyautata rayuwar mata matasa da masu karamin karfi
2: Kukakara, gabaji alami ta fita Wane bari da gada, wane kuyin kuma na fada
3: Baiwar Allah,
2: haji alami
1: Mai tare da gidan rediyon BRC, Assalamu alaikum Barkanmu da warhaka Amina Umar ke farin cikin marabtanku a wannan shiri na daga ofishin uwar gidan gwamna wanda ke karkata kan sauya rayuwar 'yan ƙasa da sarauniyar Bauchi ta farko ke gabatarwa A duk lokacin da ake yin magana kan dogaro da kai da samun abin yi a rayuwa zance na farko da ke zuwa shine me ya kamata mutum ya yi don cimma hakan ba hali mutum ya cimma wannan matukar bai da wani abin yi na hanyar samun taro ko sisi koda kuma a ce yana da sana'ar ma yana da kyau kuma ya samu yanayin da zai inganta sana'ar idan hakan ya samu to nauyin da ke kan wuyan mahukunta kan taimaka ga sauran ayyukan samar da ci gaban rayuwa ga 'yan ƙasa to me ya kamata a yi don cimma hakan wannan shi ya sanya daga lokaci zuwa lokaci masu riƙe da madafun iko kan yi shiri na musamman da a ƙarƙashin sa ake tallafawa al'umma da wani abun yi amma dai ta hanyar basu jari ko kuma ta hanyar koyar da su wasu sana'o'i da za su taimaka musu ta wannan fuska ma sai mu ce al'ummar jihar Bauchi buƙatar su ta biya don kuwa haka na daga cikin muhimman abubuwan da tun hawarta kan garagar mulki uwar gidan gwamnatin jiha ta sanu a kai inda ba a ɗaukar tsawon lokaci sai ka ji ta yi wani shiri na taimakawa jama'a amma dai ta hanyar ofishin ta kai tsaye ko kuma ta hannun gidauniyar almuhibba a wani lokaci kuma tare da haɗin gwiwar ofishin uwar gidan shugaban ƙasa ko kuma sauran abokan tafiya don kuwa ko a wannan hali da ake ciki uwar gidan gwamnatin jihar Dr. Aisha Bala Muhammad ta jagoranci wani aikin alheri na rabon kuɗin da aƙalla ya kai naira miliyan 70 ga mata matasa da kuma masu karamin ƙarfi baya kuma da ba su kyautar buhun rogo domin su dogara da kansu yayin wannan rabo dai wanda ya gudana a filin taro na Dr. Luwamu Suleiman Adamu da ke gidan gwamnati an gabatar da jawabai inda a ɓangaren sa kwamishinan gidaje da muhalli Honorable Ɗanlami Ahmed Kawule ya bayyana matakin a matsayin wanda ya zo a kan gaba musamman duba da yadda jama'a ke cikin tsananin matsi na tattalin arziki
4: wannan taruwan ba kasafai ake samun irin wannan taruwan ba don na ga muhimman mata jakadu waɗanda suke isar da sako a inda ake so sako ya isa shi ya sa daman ita mama ta daban ce domin tsarin ta na daban ce mace ce mai principle tana da tsari idan ta toge akan tsarin ta babu wanda yake karya ta sai dai baba na kuma in yace ta bari dole ta bari to amma da yake zalikan ta masu kyau ne duk lokacin da ta zo da tsarinta ina mai tabbatar muku da cewar shi da kansa yana jinjina mata mama mun jinjina miki saboda wannan taron mata da aka yi mata 'yan uwana ne domin suna na Ɗanlami idan an cire ɗan ɗin nan na zama mai Ɗanlami in an cire ɗan ya zama Lami haka ne to ina so in baku shawari a tafiyar siyasa mata sune jigo sune nasara sune mafita su suke kawo mana nasara haka ne ko ba haka ba dalilin da yasa na gaya muku haka na saba shiga zaɓe na saba cin zaɓe duk tafiyan da kaga mata suna karɓan tafiyan sunan tafiyan nasara haka ne ko ba haka ba mama muna godiya da tarbiyyar da kika ba wa mata a jihar Bauchi musamman mata waɗanda suka san darajar kansu suka san kiman kansu suka san mutuncin kansu domin duk lokacin da kika yi kira ana amsawa domin ke Allah ya yi ki wata irin mace ce wacce idan an ce ina kyauta idan an nuna Hajiya Aishatu Dr. Bala Muhammad to ita ce ma'anan kyauta haka ne idan ta fito kyauta idan za ta tafi kyauta idan za ta yi tafiya ta yi kyauta idan za ta dawo daga tafiya ta yi kyauta haka ne mata kun shaida gaskiya na faɗa ko ƙarya to tarbiyyar da nake mu'amala na ganin mata ni kaina na samu tarbiyyar ne a wajen mama domin duk wanda ya san yadda aka gumurza campaign din 2019 na kan bar tim din mai girma gwamna bayan bitim din mama domin a nan ne nake ganin nasara ido da ido a nan ne nake ganin nasara gaba da gaba a nan ne nake ganin cewar mutanen da suke mana alkawari mutane ne waɗanda tabbas za su ba mu kuriya haka ne ko ba haka ba to yau muna magana ne akan azabi rogo azabi APM APM mai alaman wasu ba su da hikima ba su gane hikiman mama ba tana so ka gane cewar wannan jami'a mai alamar rogo ita fa rogon mafita ne shi yasa da za ta yi informal yanzu ta ce rogon ba za ta raba idan ka ɗauki rogo aka baka ka je ka sarrafa shi ya zama dukiya ka zama ka samu arziki a jiki ka samu mafita ko ba ka samu mafita ba an samu mafita ko ba ka samu mafita ba
1: shi kuwa a nan saban karan Yakubu Adamu PhD ɗan takarar gwamnan jiha ƙarƙashin tutar jam'iyyar APM jinjina ta musamman yayi ga uwar marayun yana mai kafa hujja da yadda a kowane lokaci take shiga lamuran al'umma don share musu hawaye
5: zan fara wannan jawabi daga kan ita mamanmu wanda ta jagoranci yakin wannan tafiya ta kawo babanmu a 2019 ta sake jagoran yakin wannan tafiya a 2023 ta sake dawo da babanmu a bangaren mata kuma ta sake ɗaukan aniyan jagoran jan wannan tafiya a bangaren mata a 2027 mama muna miki godiya da irin abubuwa da kike mana a matsayinki na uwanmu uwan marayu uwan talakawan jihar Bauchi uwar matan jihar Bauchi bamu da abun da zamu ce miki sai dai mu miki alƙawarin cewa kina koya mana kuma muna koya muna gani muna jin ƙafanki sau da ƙafa duk wani tsare-tsare da kike yi wannan an haifanki ne da shi a jininki ina so in shaida miki cewa wannan infamin da za ki yi muna tare da ki da lissa da yi kuma muna masu ƙarfafa miki gwiwa cewa wannan abun shi ne mu talakawa muke so mu ɗin nan da Allah ya yi muka samu wannan dama na takara daga cikin waɗannan mutanen muka fito daga ciki kuka zaƙulo mu saboda soyayyanku da talakan jihar Bauchi ba ku ɗauki ɗan adam abun jefarwa ko abun banza ba damuwanku shi ne wane ne mai rikon amana da gaskiya Damuwanku shine wane ne yake tare da talaka kuma zai taimaki talaka. To mama muna so mu shaida miki cewa mun ji mun gani kuma insha Allah mun koya. Wannan dabi'a da kika ga ko shine dabi'a na Allah, shine dabi'a kuma na annabinmu manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam. Yan uwana mata, iyayenmu, ina so in kira gare ku yanzu idan an tambaye ku mamanmu sau nawa ta muku irin wannan empowerment domin ta karfafa ku, wallahi ba za ku iya kirkawa ba. To wannan abu da take yi tana yi ne domin cigabanku, ba don komai ba, saboda ta san ku ne ƙarfin tafiya. Sai da ku aka je ku kuke ba mu gudumawa fiye da kashi 60, kuma muna muku godiya, muna alfahari da ku.
1: A nata ɓangaren Hajiya Amina Katagun ta ce al'ummar jihar Bauchi musamman mata, matasa da masu karamin ƙarfi ba za su taɓa mancewa da ayyukan alherin sarauniyar Bauchi ta farkon ba.
6: Muna ƙara neman goyon baya da haɗin kansu, su ba mu goyon baya, su zaɓi babanmu mai girma gwamnan jihar Bauchi a matsayin sanata, mai gida na Yakubu Adamu Kiyosi a matsayin gwamna, sannan kuma da sauran shakarkarinmu. Allah ya ba mu sa'a, nan da kowa ya zo lafiya, Allah ya mai da shi gida lafiya. Kuma zan ɗan yi lokaci kaɗan, wannan ya fa mun da mama take mana ba dare ba rana, kamata ya yi mu riƙa amfani da shi wajen taimakon kanmu. Kada a baki abu ki zo ki sayar da ki amfani da shi ba, gaskiya ba ma son haka. Muna son duk abin da aka baka ka yi amfani da shi, ka sayar ka samu riba, saboda ji ƙwarin gwiwa na tallata mana wannan zariya.
1: Da take tofa albarkacin bakinta, uwar gidan ɗan takarar gwamna a jam'iyyar APM Hajiya Aisha Yakubu Adamu ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen tuna irin kyawawan manufofi na uwar gidan gwamnan jiha, waɗanda ta bayyana a matsayin abun koyi.
6: Muna ƙara neman goyon baya da haɗin kansu, su ba mu goyon baya, su zaɓi babanmu mai girma gwamnan jihar Bauchi a matsayin sanata, mai gida na Yakubu Adamu Kiyosi a matsayin gwamna, sannan kuma da sauran shakarkarinmu. Allah ya ba mu sa'a, nan da kowa ya zo lafiya, Allah ya mai da shi gida lafiya. Kuma zan ɗan yi lokaci kaɗan, wannan ya fa mun da mama take mana ba dare ba rana, kamata ya yi mu riƙa amfani da shi wajen taimakon kanmu. Ki zo ki sayar da ki amfani da shi ba, gaskiya ba ma son haka. Muna son duk abin da aka baka ka yi amfani da shi, ka sayar ka samu riba, saboda ji ƙwarin gwiwa na tallata mana wannan zariya.
1: Shirin daga ofishin uwar gidan gwamna ake sauraro ta BRC2. Kafin mu ci gaba, ga wannan saƙo game da shakatawa ta cikin shirin.
7: Tarbiyyar yara na rushe,
8: haba iyaye ina kukan saluna.
9: Cika ma kukan na sai kin wanke kayan nan tasba abin da ya dame ni, sannan ga kuma wanke wanke can na jiran ki. Bayan nan ki koma ɗai ga shara ga mopin. Ja'irar yarinya, ni zan yi miki aikin gidan in kuma dafa in baki ki ci. Zo nan.
10: Baki ne ko baki?
9: Zanyi. Ba za ki yi ba? Ko sai na ƙona bakin kukan naki tukunna?
11: Assalamu alaikum. Lantana, yaya haka? Ina abin doka a nan, ƴar wannan yarinya?
12: Ko dun ba ke kika haife ta ba?
9: A'a, sabuwa, ba na son haka. Wannan ai shine shiga uku. Ni fa ba na shige miki a hidimar gidanki.
11: Kwantar da hankalinki Lantana. Tsoro nake ji miki. Kin san fa irin wannan cin zarafin yara ƙanana. Kwamitin yaƙi da cin zarafin mata da ƙananan yara da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi ta kafa yake aiki. Kin san za a iya kai ki gidan yari da irin wannan abin da kika aikata idan aka kama ki?
9: Gidan yari dai sabuwa. Na shiga uku. Alabi, wasu zai ki shirya ki tafi makaranta dauka jakanki tun kafin babanki ya dawo.
13: Wannan sako ne daga kwamitin yaki da cin zarafin mata da kananan yara, gargashin uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Dr. Aisha Bala Muhammad Sarauniyar Bauchi.

0: Abdul Smart da wakar sa Tabin Toto. Dan liman. To da fatar masu sauraron mu na jin dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. A zangon mu na dare mahutar bawa ne yau Litinin 14 ga watan Satumba 2 ga watan Rabiu Tsani. To muna fatar kuma ana jin dadin kasancewa tare da mu. Yanzu kan zan bar ku da Ibrahim Chindo dan mutan liman Katagun tare da jama'ar sa waɗanda za su gabatar mana shirin nan na mai gida ko in ce himma dai mai gidanta.
1: Mutane gidan Radio Bauchi, assalamu alaikum. Kamar yadda muka yi alƙawari a cikin shirin mu na himma dai mai gidanta. Mun yi masu sauraro alƙawarin cewa sati mai zuwa za mu gayyato muku shugaba da mataimakinsa da sakatarensa saboda su zo su ba mu irin gudunmawa da suke bayarwa al'umma a jihar Bauchi ta cikin shirin nan mai gida himma dai magidanta. To Allah mai kowa mai komai ya nufe mu da kawa mun kawo wannan satin, kuma cikin ikon Allah, Allah ya kawo mana shugaban da mataimakinsa da kuma sakatarensa duka a cikin wannan tafiya. A yau ma muna tare da malamai kamar haka ne.
2: Shi Aibu Yakubu ya shi
3: Aminu Muhammad
2: Ahmad Danjuma
4: Muhammad Musa Bala
5: Umar Muhammad mai anguwa
6: Yusuf Muhammad Amin
1: sai ni da dan jagorancin shirin Ibrahim Chindo Liman Katagun himma dai magidanta. Mun yi ne akan tsari na muhalli. To muhalli kamar yadda malamin Musa Bala ya faɗa ne a wancan sati yace muhalli yana da yawa. Mai anguwa ma ya kawo nasu irin gudumawa yace muhalli tsaftace shi yana da yawa. To a yau ma za mu tashi ne da kai malamin Musa Bala. Tunda gashi Allah ya kawo bakin namu.
4: To assalamu alaikum rahmatullah. Masu sauraro, kamar yadda makon da ya gabata mun tattauna dangane da abin da ya jibanci muhalli, sannan kuma muka mai da hankali musamman akan abin da ya shafi muhalli na cikin gida. Bayanin da muka yi a wancan karon shine muhalli ya jibanci dukkan wurin da ɗan adam yake rayuwa, kama daga gida, wajen aikinsa, wajen kasuwansa, wurin da duk kake rayuwa, wannan wajen shine muhallinka. Saboda haka kiyaye shi, inganta shi, haƙƙi ne da yake wuyan kowa. Wannan kungiyar tasu mai muhimmanci, sannan kuma mu ji menene ayyukansu, sannan kuma akan shi sai mu ɗora shimfiɗan da za mu tattauna a kai.
2: Sunana Ahmad Danjuma, kuma ni ne shugaban masu kwashe bayan gida na jihar Bauchi. To alhamdulillah mun gode Allah. Abin da ke so faɗakar da mutane shine akan abin da ya shafi tsaftar muhalli. Kuma akasi ma na jin a kwanakin baya akwai takardu da muka buga, aka raba masallatai, aka raba asararwa jama'a akan magana masu zubar da bayan gida a hanyar ruwa, a gudanar ruwa, ko masu yin kashi barkatai a wuraren da mutane suke rayuwa. Wannan ya zama doka, yawa, don saboda yana mugun cutar da mutane. Kuma a cikin wannan aiki da muka kawo da muke yi akwai tsare-tsare wanda muka kawo don tsaftace muhalli. Ko da bayan gidan ne ma da mu kwashe, to a gidan da muka samu wanda ana sayar da abinci, to mukan dakatar da aikin ne wanda sai an gama gudanar da wannan jaura na abincin kafin mu yi aikin bayan gidan. Wanda asali ma ko ta mata da ta zo da mu yi aiki, matan makwabciyan gidan ne take sayar da abinci, ba ma a cikin gidan ba ne. Ta zo ta same mu ta ce mana to da Allah tana neman alfurma, mu mata hakuri mu bari mu dan bata awa uku ta gama abincinta. Da ran ba wata take sayarwa ba, ta kanta tara ne ta tafi da shi can. In ta gama sai mu zo mu yi aiki, muka sai damu wani yana cikin tsarin dokokin mu. Amma yanzu mun baki kusan mun baki zuwa karfe 1 ma, in kin gama sai mu ci gaba da aikin. To wannan shine kadan daga cikin tsare-tsaren abubuwan da muke so muke dan gabatarwa a ciki.
3: Dangane da wannan kungiya na tsaftar muhalli da aikin bayan gida, da hakikatul amur shi kaman shugaba da ya gabata da kuma wancan magana mai magana ya gabata shine, wato da farko ina son in ja hankalin mutane mu gane ma meye muhalli. To muhalli dai shine ginshiƙin rayuwa. Akwai wani take da musamman ita wannan gidan rido take na cewa muhallinka rayuwanka. Ko shakka babu, tabbas rayuwa yana tattare ne da ingantuwar muhalli. Bari dan saka misali da wadda kusan za a iya gaskata ni. Idan mun auna iyayenmu da kakanninmu,
7: irin ingancin rayuwarsu da suka samu da kuma lafiyarsu ya danganci irin yanayin yadda muhallinsu ya kasance. Misali barin bayar a gida, da idan za ka samu bayan gida za ka yi tafiya aƙalla taku da bata gaza taku kamar 20 zuwa 30 ba, tsakanin saukan fitsarin magidaci ko wanda ya je bayan gida zai wahala ka ji sabanin yau. Yau gidajen mun ya zama zuciya irin na talaka, gidaje ne wanda za ka samu 40 by 30 ko 40 by 50 bayan gidan a mammatse, abubuwa ya mammatsu. To haƙiƙa har ga rijiya kuma, shi yasa sai ka ga itatuwa da muka bada gudunmawa duk muka sassare, wanda da kowane gida za ka samu an kewaye shi da bishiyoyi kama shi waka zogale da sauransu, kuka duka na nan a cikin irin waɗannan gidaje. A yau kuma an kaushe su babu su. Wannan na daga cikin kusan babban ƙalubale da muka samu na wajen muhalli da ya zamto muka samu matsala. Da wannan ne yasa muke samun wasu cututtuka iri da kala. Kuma yanzu misali mu dawo kan layin da muke, mu muna aiki ne a bangaren bayan gida. Shi chairman ya yi magana game da tsare-tsare. Ko shakka babu mukan gaya wa mai gida in mun zo za mu yi aiki. To aƙalla muna da buƙatar mutanen gidan su koma gefe. Ba mu da buƙatar an zo za a yi aiki kana kai ku ana kai komo. Duk yanda muka kai da ƙoƙarinmu akan iya samun ɗan wani diga ko wani ɗan faɗuwan goge na bayan gida. To accidentally Allah ya sauke yaro ko wani musamman kowa da irin lura da hankalinsa zai zo sai takalmi da gan yana takawa, to kuma zai iya shiga ɗaki musamman yaro. To in ya shiga da shi kaga an shiga da bayan gida. To kuma shi kowane nau'in bayan gida akwai yana dauke da wasu kwayoyin cututtuka. Misali yanzu za ka iya zuwa a gida haka mutum in ya zo baƙo, ai ba za ka ce ka kai shi ɗakin gwaji ka gwada abin da yake dauke da shi na ciwo ko lafiyansa ba, amma dai bukata ya kama shi zai zaga wannan bayan gida. To kusan abinda nake so in ja hankalin musamman magidata, wannan shiri akan magidata ne, a lura da tsari irin na bayan gida. Wato bayan gida kan bada notice ba sai ya cika ba, yayin da ka fara jin bashi na tashi wato a iska mara daɗi, to daga nan bayan gida ya fara kararrawa ko kuma ka fara ganin kyankyasai suna fita. To muna jan hankalin magidata a wannan daidai a wannan gaba zan yi amfani da wannan dama, da zaran ka ga kyankyaso ko kana jin wari na tashi a yi ƙoƙari don Allah bayan gida ta sama cika a kwashe shi, kuma a samu ƙwararru a wajen aikin bayan gidan nan. Domin sau tari muna karambata mutum yawanci akwai irin kawai ina da aiki ba su samu horo ba, ba su samu ƙwarewa ba, zai aikin koyaya. To wannan

0: firan da Allah ya baka akan wannan, lallai mun ji daɗi kwarai da gaske da waɗannan jawabai naku da kuka takaita mana. To, akwai tambayoyi da dama ko da damu ɗan mimika. So, na farko kun ce idan za ku yi aikin nan a gidan mutum, a ya danganci ruwa ne zalla, a ya danganci mai tauri ne, kowane da yanayin da kuke gudanar da aikinsa. To shin ciya mai girma ciyaman, wani dai so ya ji shin nawa ne kuke gudanar da wannan aikin bisa ga tsarin taimako a wannan kungiya naku?
1: Tambaya na farko kamar yadda shi ya faɗa, yanayin tsarin aiki yayin da akan zo aka gwada mana aiki muka gani, za mu auna mu gani shin ruwa ne ko kuma a taɓo ne. Yawwa, mota ne za a zuba kuma a rami za a tona a zuba. To ka san yayin da muka zo muka auna, ka san ba a tona rami, a ɗebo ruwa a zo a zuba ta ciki, ba zai yi ba don ba za ta rufu ba. Yawwa, in yi abin da ya shafi ruwa, to muna da mota wanda ake sa duram a ciki, mukan ɗebo mu zo mu ɗebo ruwan mu zuba a ciki, shikenan sai a zuba. In kuma ba ka buƙatar ma a taɓa maka slab, akwai golfa wanda ba sai fa da haɗin gwiwar Waterhead wanda suka bayar, ba ma sai an shiga ciki ba, kamar irin bowl. Yawwa, wannan muke amfani shi wanda yake zuƙo ruwa. Don akwai mutum da muka taɓa masa aiki ya ce shi ba ya buƙatar a taɓa masa slab, akwai yanda da ya a kwashe masa, amma shi slab ne ba ya son a taɓa. Muka ce ba damuwa, akwai. Muka je muka ɗauko golfa, muka zo muka kwashe ruwan, muka zuba muka taɓa masa da shi. To wannan kuma yayin da kuma taɓan ya yi yawa, kaga dole kuma sai an daga slab, sai an kwashe. To wannan kenan. Batun maganar cinikin aiki kuma wannan ya danganci daga yanayin zurfin sakawai ɗinka ne, girmansa. Yawwa, amma a tsarin da muke yi kowane mota ɗaya, mukan ɗauke ta naira 35,000 ne. Amma in abin da ya shafi ya kai ɗaya, ya kai biyu ko uku ko abin da ya fi, wani aka ɗanyi sassauci a bari 30,000. Yawwa, amma in ɗaya ne, saboda ka san ɗaya ne a wajen mutum babu riba. Yawwa, shi ne lasinsa 30,000 ne abin da muke yi.
2: To, kai ne chairman, idan mutum yana da buƙatar ku, akwai ofis da kuke da shi ne, matsuguni da kuke da shi da zai je ya tuntuɓe ku, ko kuma wani tsari ya kuke yi?
1: Idan mutum zai nemi mu, mukan ba da adadin mu na cin ba sai ba. Ai, mutane da yawa akasari masu kan je ba sai ba, daga ba sai ba ma kan buga muna waya a ce mu je wuri kaza da aiki kaza. Don akwai mutanen da muka musu aiki a sau da yawa suka kira ba sai ba, suka musu godiya cewa waɗannan mutane na gaskiya aikin sannan ya yi kyau, kuma suka yaba aiki. Don sau da yawa su ba sai ba sun sha giya.
2: Ya kai shekara nawa da kuka kafa wannan kungiyar? Sannan akwai wani kalubale da kuke fuskanta da kuke buƙatar tallafi daga wani ɓangare ko gwamnati ko al'umma?
3: Assalamu alaikum. Lallai akwai kalubale wadda yake tattare da wannan kungiya wadda muke buƙatar da gwamnati da mukarraban gwamnati da dukkan wani wadda hannunsa yake cuɗa baya, masu hannu da shu, su yi ƙoƙari su waiwaci wannan kungiya, a kawo mata ɗauki, a kawo mata tallafi. Ba muna aiki don kuɗi ba, a fahimce ni, lallai muna aiki don kuɗi, amma muna duba me maslahan al'umma. Saboda wato akwai da tsarin yadda muke gudanar da aikin. Idan ka duba alƙaluman amai da gudawa da take faruwa musamman a wannan fadar jiha, a yanzu za a iya gaskata ne in an je an bincika za a ga abin ya yi ƙasa. Sakamakon mun tsaya da addu'a tsakaninmu da malamanmu da kuma ƙoƙarin kyautata shi wannan aikin muhallin. Da mukan yi aiki sai mu ebe shi mu dubar koyaya. To amma ƙarƙashin ita wannan hukuma na Basefa da kuma wannan ƙungiya na Waterhead da sauran ƙungiya haka dai, NGOs sun ba mu wannan gudumawa lallai wajen faɗakar da mu.

a gaida Ibrahim Chindo da tawaga sawa da suka gabatar mana da maimaicin shirin nan na himma dai mai gidanta daga nan gidan radio Bauchi Biyar City FM. Muna sa ran ka muku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ranar Litinin. To da fatar za a ci gaba da kasancewa tare da mita 94.6.

daga nan gidan rediyon Bauchi BRC2 FM mita 94.6 aka saurari shirin nan na zaben mu kwana lafiya. To muna fatar dai masu sauraron mu sun ji dadin kasancewa tare da mu ta cikin wannan shiri. Idan haka ne sai mu ce a tare mu nan gaba domin sauraron wasu karin gaishe-gaishe zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki. To kada dai mai sauraro mun ce shirin nan ne na dare mahutar bawa, ko in ce zangon dare mahutar bawa ake saurare. Kuma a daidai wannan gaɓin muka zo ga fili na musamman bankwana da mai sauraro. Kuma shirin bankwana da mai sauraro kama ka sani karkaɗe kunnuwa tare da bada maudu'i da za mu tattauna a kai.

0: kamata dukkan kowa ya koma ga Allah gaskiya yana da lura da jikin su
1: haka ne
0: saboda kowa da kowa da ya koma ga Allah kawai
1: to mun gode
0: haka
1: bari mu je ga mutum na gaba tunda ka kira bari ka kashe wayan ka mu ba wani dama ya shigo ko a gurguje a gurguje
0: to
1: yawa ya mun gode sosai da jin ra'ayinka muna godiya sosai da kasancewar ka tare da mu amin sauraro kana iya kira ga ma mai kira sake dawowa muna godiya assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: wake layi kuma ne suna daga
2: ina ne jawalo ka baka da aiki
1: yawa barka da dare daga wata kusa wake kiran mu
2: lukman kan daga nan cikin garin Bauchi
1: lukman elman kwana biyu da fatar kana cikin farin ciki
2: alhamdulillah nan gare ni
1: to kai tsaye mu je ga maudu'i labarin
2: wannan maudu'i da ka kawo shi da dalilin da ke da ba
1: tayaya
2: kuma
1: tayaya tsallake
2: rijiyar da bayan shi ne da ya cika shi a raye bai mutu ba
1: kwarai
2: to dama ne wanda Allah ya ba mu kowane bawa idan ya hangi danja a gabansa to ya kokari ya gyara halin shi kafin gargara ya zo don na Qur'ani yake cewa kila mara ko tabbata shako sako dan nan annahu furak to yanda rai ya zo fita to wannan kuma an murka kofar tuba
1: an yi laifi
2: to yana da dukkan mutuba da ne suka mu
1: to muna godiya sosai da shawarar ka bari mu je kai tsaye mu ba mutum na gaba dama shi go mun gode da jin ra'ayinka kai ga shahad da wa'azi to ai kaga mun karu sosai sosai mai sauraro an aka ce fa a gyara aikin nan da masu sauraro ƴan uwa suke ta kira kyautatawa ne fa ba wai sai ka zama wani an ramma malami a masallaci kana wa'azi ka zama malami a makarantu ko pastor ko wani wuri ba ba haka bane zaka kyautata ma wadda yake addininka da wadda baya addininka zaka kyautata ma makwabcinka zaka girmama dattijo zaka tausayi na ƙasa da kai zaka dan bada abin da ke hannunka kalilan ma wanda bai da shi kwatkwata za kuma ka jajanta ma dan uwanka abin bakin ciki idan ya same shi zaka taya shi ayi farin ciki ba zaka taba hada baki da wani a cutar da kowa ba kuma ba zaka cucuwanin ba kai da kanka sannan ba za ka yarda a munafurci wani ba za ka gaya masa gaskiya ba za ka bar shi ta yin abinda ya ga dama bai da kyau ba daidai gwargwado dai irin wa'annan su za su taimaka maka da wa'ancan damuwoyin su dan kauce to muna fatar dai za a ci gaba da kasancewa tare da mita 94.6 a barin mu tafi ga Nura M. Inuwa.

0: da gidan sama hawa uku sakamakon abin da ya gani a mafarki. To muka ce wani irin darasi kake ganin ana koyar da shi? Yana asibiti ma, yana asibiti kwanci a kakkaye a halin yanzu. Ai sadaka maganin masifa. To ga mu ma da muke sauraron ka yanzu dai mun dauki shawara ka mun ga abun tsoro ko ai sadaka. To shaibu mun gode sosai ka kashe wayan ka wani ya samu ya shigo muna godiya da kasancewar ka da shaibu makara huta muna godiya. Yawwa muna godiya sosai da kasancewar ka da mu. Yawwa to ga wanda muka je dauka ma Allah ya sa ya katse da shaibiya saurin yanke wayar sa. To sai wani ya shigo saboda akwai cincirin da mutane a layi. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
0: Waye namu?
1: Kuna tare da ajiyan sunkuye.
0: To ajiyan sunkuye barkanka da shigo ajiya. To kai tsaye kai tsokaci kan batun da muka ba da labari.
1: Idan muke wannan mafarki gaskiya sai tashi Allah ya roƙi Allah. Da kan shi. Saboda mummunan mafarki da amma zan kai addu'a ne. Kan hannunka na dama da hannunka na hagu.
0: To shi kenan muna godiya da
1: shawara.
0: Amin su mami. Amin. Kaga yana da sauran lokaci tunda bai mutu ba iyakaci dai ya kakkare kuma abin da ya gani a cikin mafarkin tashin hankali ne yadda dai mutane suke ta bada shawarwarin daman a matsayin musulmai da kristoci ma duka ana yin sadaka duka a matsayin ya zamanto an yi sacrificing da wannan abin da aka yi sadakan an yi sadaukarwa an fatar Allah ya sa abin da aka bayar zamanto kariya. Yawwa kuma kaga tunda mafarki yayi to mafarkin nan kamar wani abu ne da ake ce mishi kada ya kuskura ya sake wani barcin da ba farkawa kuma ya je tsinci kanshi a cikin wancan. To muna fatar dai duka da mu da su din da shi za mu zamanto mun kubuta daga wannan damuwa. Mita 94.6 zangon FM a dare mahutar bawa kuma a filin bankwana da mai sauraro.